0: Ang nakita po doon ay may Chinese, Malaysian, Indonesian at meron din pong mga foreigners from Myanmar. Nasa linya na partner ang spokesperson po ng Bureau of Immigration, si Attorney Anisha Haji Hassan. Good morning po, Attorney.
1: Yes, good morning po.
0: Oo, magandang umaga po. Salamat po sa panahon ngayong umagang ito. Unahin po muna natin, ma'am, 244 foreigners po ito. Sa panig ng Bureau of Immigration, una ko pong gusto malaman, paano po nakapasok yung ganong karaming foreign nationals at nakarating po dun sa may Zamboanga, Sibugay nang parang hindi po natin namamalayan?
1: Ganito po yan, no? For now po, tinitingnan pa po natin kasi kung ano po yung mga point of origin nila, ano yung mga documented steps po nila nung dumating po sila. But one thing is for sure po, nung pumasok po yung mga yan, documented po sila and they went through the legitimate entry points of the Philippines po nung pagpasok nila. Karamihan po dito, yes, via tourist visas po, meron po silang valid documentation nung sila po ay pumasok sa Pilipinas.
0: Oo. So, since 244 po ito, naiintindihan namin, ma'am, no, na biniverify nyo pa isa-isa kung alin po ang pumasok ng nakatourist, kung alin po dyan ang, kung may undocumented man, kung sakali, kung alin po yung pumasok ng work visa, mga gaano pa po katagal bago ilabas ng BI mismo yung listahan sa pagpasok po nitong mga foreign nationals na ito?
1: For now, ma'am, wala tayong definite timeline kasi gaya po nung nasabi natin, marami pong violations yung mga tinitingnan natin dito. Dahil nga po yung iba, mga undocumented, wala silang, they're not in possession of their travel documents, so we will have to coordinate with their embassies as to their true identification po, ano. So, ito po yung mga kinoconsider natin right now while we backtrack po yung mga, ano ba yung history or travel history ng bawat isa sa kanila, ma'am.
0: Mm-mm.
1: And that will be part of the investigation with the Bureau of Immigration.
0: Oh.
1: Kasi for now, we are still in the process of verification. I believe our Alien Registration Division is still on the site po and gathering yung kanilang mga biometrics para mag-coincide po or cross-check po dun sa mga matching records with the Bureau of Immigration.
0: Oo. Ma'am, initial figures po natin, meron ba kayo nakikitang pattern dun po sa immigration records nito mga foreign nationals na ito?
1: The usual pattern po yan, papasok po sila as legitimate tourists and then they will overstay po, no? They will overstay. Yung iba naman po, pumasok as legitimate na with work visas, and then after mag-expire ng mga work visas nila, they stay beyond yung ibinigay po sila sa kanilang work visas. So these are just some of the established patterns po.
2: Ma'am, maganda siguro po, attorney, kung simulan po natin din ang ating diskusyon, kung paano nyo po nalaman ang operasyon nitong Pogo na ito at ano po ang kanila pong ginagawa doon po sa site na ito at sino po ang kanilang mga binibiktima?
1: Ito pong kanilang itong pong the extent or the specific details po nung kanilang operations, these have not been established yet and I believe pinag-aaralan po at dinodocument po, no, ng ating mga partner agencies then katulad ng NBI po yung kanilang isinasagawang scheme or online illegal online operations within the compound. At so kung paano naman po nadiskubre itong compound na ito kung saan po ginaganap yung parang Pogo operations po nila, hindi po natin pwede pang mailahad yung ano yung kung paano po siya naganap, but I am sure the Bureau of Immigration together with the NBI and AFP po pinag-aralan po ng matagal yan at sinurveil ang area na yan kung kaya't po na-document po nila yung ganitong illegal activities within the area.
2: Ma'am Pogo po ito, no? Philippine Offshore Gaming Operator. Yan po ang ibig sabihin.
1: Tama po.
2: Okay, so doon po sa ating nakikita, ano, yung mga telepono, yung mga modem nito, mga computer. So basically, po sila po ay merong mga katransaksyon na mga ano po ito? Sugal ho ba ito o mga love scam ho ba ito? Ano ho ba ang basic na information po na alam po ninyo, attorney, dito po sa Pogo operations na ito?
1: Gaya po nung nasabi namin dun sa aming statement po, no, yung mga rating agencies naka-recover po nung large quantities po of computer equipment, like the mobile phones, laptop, SIM cards, monitors, and ito po ang ating malaking suspecha, yun po yung ginagamit para i-facilitate po yung online scams. But for now po, this is still under investigation, yung pong site na yon, para malaman kung ano ba talaga yung specific scam models or modus po na ginagawa nung grupo na to, kung investment or romance or love scams ba ito. Hindi pa po natin natutuko yan. We will have to await po the appropriate authorities po kung ano po yung
2: lalabas
1: doon sa investigation.
2: Opo, yes ma'am, Opo, naintindihan natin, ano? Pero, ma'am, kasi po naglabas nga ng kautusan, di ho ba, ang ating presidente na bawal na nga itong Pogo, no?
1: Yes, po.
2: Doon po sa itsura ng kanyang mga building, yung structure nito, dalawang lugar ang sinalakay po, sa CI at saka sa Alicia, di po ba?
1: Tama po.
2: Okay. Ma'am, yung mga building na iyan, ano po ang record po ng, ano po ang alam ng Immigration Bureau o ng raiding team dito? Ano yan, mayroon silang building permit sa LGU? Paano sila nakapagtayo ng ganong kalalaking struktura? Kung ano ang kanilang mga permits na kinuha doon sa LGU para ka makapagtayo ng ganong po kalalaki na mga, ano, na mga uri po ng building?
1: As to the information po nung kanilang yung background, yung investigation data, sir, hindi po tayo hindi po natin mailahad yan. I believe that have been covered po by the appropriate investigating authorities. For now, wala pong record si BI po, no? Kung ano po yung mga ano po yung background po ng mga lugar na ito. Pero isa po doon sa mga raiding areas, yung ni-raid po na area na yon, ay isang pension house po, no? Parang makeshift siya. So ni-repurpose siya for this particular purpose po.
2: Opo. Yun ho bang raiding team natin, composite team ito, sino-sino po ang miyembro ng team na nag-raid, ma'am?
1: The composite team consisted po of the Bureau of Immigration, the National Bureau of Investigation, and the Philippine Army po, yung ating Armed Forces of the Philippines.
2: May kasama pong LGU?
1: I believe wala pong nabanggit ng ating mga operative na kasama po sa na LGU po in their operation.
2: Okay. Sige po. So, ma'am, nasaan ngayon ang mga foreign nationals na ito? Saan sila kinakanlong?
1: Okay. So, right now po, the foreign nationals are being housed po dun sa isa po dun sa sites na ni-raid, yung pension house po na nabanggit ko na nasa CI po, no? While the Bureau of Investigation is gathering all the biometric information and their documentation po para maiprocess sa Bureau of Immigration. So after po nito, their deportation proceedings, which will begin with an inquest po, ay sisimulan na sa Bureau of Immigration.
2: Sila ho ba'y ililipat po ng Manila para po dito sa inquest na pinag-uusapan po natin?
1: So ngayon po, Martin said, bagamat po kasi aminado tayo, may mga limitation po doon sa ating resources sa Bureau of Immigration part because our warden facility is admittedly not enough po to accommodate yung custody po ng ganito karaming foreign nationals. Mm-hmm. So we will be

0: We will have to see po kung ano po yung magiging statements po ng mga foreign nationals. Hihinga na rin naman po sila ng statements, no, sa pagdo-document po. If they allege that they are merely doing this po because they were forced to, and that it seems po there is probability that these people have been trafficked into doing this illegal act po, they will be, their case po will be forwarded to the appropriate agencies po para ma-determine kung talaga bang they are victims. Mm-hmm. They are mere victims of the of this syndicate po. So rest assured naman po that kung meron man po ang ganitong maibubunyag po yung mga tao na to, iha-handle naman po ng tamang departamento po.
1: Okay, so ma'am, would you know po kung ilan dito ang babae, ilan po ang lalaki sa mga dayuhan na nahuli?
0: There for a while po.
1: Opo, yes ma'am, we will wait. Opo. 8:12 in the morning, we got 12 minutes after 8 o'clock. Ang ating pong panayam ngayon ay ang spokesperson po naman ng Immigration Bureau, si Attorney Anicia Haji Hassan. All right, para ho natin lang malaman kung ilan ang babae dito, ilan ang lalaki. Doon po sa angulo nga ng human trafficking din. Kasi yan po usually ang nangyayari sa ilan po mga pogo hubs na sinalakay dati ng PAOK. If you remember, ano ho, may mga torture chamber pa nga eh na nadidiskubre yung mga pinipilit at yung iba po tumakas dahil po dito nga sa hindi makataong pagtrato sa mga nag-e-empleyo po nitong pogo na ito. Pati nga mga Pilipino doon mismo sa Myanmar, marami po ang biktima ng human trafficking, pogo operations din po doon. Kasi dito ho sa kanilang report, may mga taga Myanmar din daw ho.
2: Correct.
1: Na nahuli dito sa pogo operations na ito. Attorney, ilan po?
0: Yes po. Manitad. Yes, doon po sa ano natin, operation na ginanap sa Alicia na kung saan 131 po doon yung nahuli natin, meron tayong 127 po na lalaki at apat naman na babae. Whereas doon sa isa po sa CI, kung saan po yung 113 na foreigners na huli, wala po tayo exact figures as to male-female as per the latest report po na meron tayo. But we will be updating naman po our releases. Opo. Para informed po yung public. Yes,
1: ito ho bang...
0: As you can see, yung pattern po, hindi po siya, kumbaga, very ano lang, minimal po yung number of the females.
1: Opo.
0: Yes, that were arrested, yes.
1: Opo. Yun ho bang CI at saka Alicia Operations, iisa lang ang operator nito o magkakaiba ho sila? Iba po ang kanilang operasyon? O sila ba'y konektado sa isa't isa?
0: For now, we are trying, the agencies po will be establishing po yung link if there is any. That is for our... NBI na to take charge of po because I probably this is part po of the criminal investigation na isasagawa po nila para po ma-establish kung these are linked together or hiwalay po ito at magkaiba po yung nag-ooperate sa kanila.
1: Opo. Sino po ang mga mastermind nito? Ito ho, itong mga siralakay ng BI tsaka ng AFP ng Philippine Army tsaka ng NBI. Sino po? Ano po nasyonalidad? Chinese? Taga, ano po, Malaysian? Ano po? Ano pong report na inyong tinanggap, ma'am?
0: Well, apart from makikita naman po natin that most of the arrested are Chinese nationals, as to sino po yung ating nakikitang ano dito, mastermind, we cannot yet establish for sure or conclusively kung sino po yan. Makikita po natin yan kapag may official results na po yung ating investigation on the criminal aspect of the case.
1: Opo. Papa, may na-recover ho bang cash dito? Paano po ang transaksyon nito? Mm-hmm. Cryptocurrency po ito? Ano hong pamamaraan ng kanilang pagkuha ng pera?
0: Pasensya na po, Manong Ted. Gaya po na nasabi ko kanina, yung ating mga specific details, yung modus, opo, opo, yung modalities.
1: Yes, okay. Yes, ma'am.
0: Opo. Yes, and how they're actually doing the

0: aming is yet to be parang established conclusively, so baka po masyadong premature pa.
1: Okay.
0: Para tayo ay magbigay ng statement na hindi po ma-derail or ma-apektuhan yung investigation po ng ating law enforcement
1: Paumanhin po, excited lang ako paumanhin po, attorney, excited lang masyado si Manong Ted ninyo sa pagkuha ng informasyon. Anyway, yung pong ating Presidential Anti-Organized Crime Commission, hindi kasama dito sa raid na ito?
0: Yes po. For now po, hindi po natin sila kasama sa naganap na composite operation na to.
1: Okay. Apo. Sige, sige. So, ma'am, aantabay kami ha doon sa inyo pong reports. I hope you don't mind. A day or two, tatawag po kami. Baka po meron na kayong detalye saan ang mga point of entry nitong mga dayuhan na ito. Hindi ho ba? At saka yun nga po, no, sino ba ang mastermind nito? Yun ang tanong dyan eh. Sino? Kasi ang lakas ng loob, ma'am. I mean, ang laki nito. Ang lakas ng loob, di ba? Para kang mag-operate ng ganito. Hindi maaring wala itong local protector, ma'am. I mean, with all due respect, paano ka makapagtatayo ng ganyang pasilidad ng hindi na mamalayan ng LGU? Di po ba? Yun lang po naman po sa atin, attorney.
0: Opo. Tama po po.
1: Opo.
0: Of course po, we will be speeding up the documentation and investigation po sa Bureau of Immigration side kung ano po yung saklaw ng mandato natin. And then, anytime po, when we have those results, we will be ready to give you an update po yung ating public po.
1: Sige po. Attorney, salamat na marami po sa inyo pong panahon at maligayang bati po sa Immigration Bureau dito po sa accomplishment na ito. Thank you po, ma'am.
0: Thank you so much po, Manong Ted.
1: Thank you, thank you. Yung LGU on record lang, Prince, tawagan mo din ha, para na on record, gusto natin makuha ang kanilang panig dito. Yung LGU ng CI tsaka ng Alicia or mismo po nung lalawigan ng Zamboanga si Bugay. Kasi natanong ko po si attorney, dito ba kasama yung LGU sa raid? Hindi daw po. So, Philippine Army, NBI, tsaka Immigration Bureau, binaypas nila ang LGU dito. Yun nga, hindi ho naman siguro din maiwawak si yung kaisipan na kaya binaypas dahil sa most likely, merong alam ang LGU. Maaari sabihin nila na, hindi namin alam yan. Akala namin kasi lodging house lang yan.
2: Oo. Pero di ba may mga permits na hinihingi sa LGU?
1: Pero sa dami ng foreigner doon sa lugar na iyon, diba?
2: Hindi ba sila magtataka kung ano meron doon?
1: Oo. Doon, pati yung mga kapitbahay niyan, di ba lumalabas ng kampo ito? Di ba ito lumalabas?
2: Nandun lang ba sila? Nakakulong ba sila sa loob? Pero may mga ganong kasing pogo hubs. Naalala mo, noong mga naunang balita rin, na pinagbabawal talaga sa kanila ang lumabas. Ganon din bang sitwasyon diyan sa nakita?
1: Anyway, sige po. Yun nga, ano ang tanong po dito na ay napakarami. Yung detalye, halimbawa nga po, sino ba mastermind dito?
2: Iisa lang
1: kailan
2: ba?
1: Kailan ba nagsimula ito? And then, yung pong pamamaraan nila, ito kasi doon po sa mga sinalaki na nung una, nung mga panahon ni Mayor Alice. Whoa! Remember?
2: Ikaw talaga! How's Mayor Alice na ba?
1: Ikaw talaga.
3: Ikaw talaga.
1: Uy! Nakita mo,
2: isa pa nga.
1: May kilig pa sa dulo, di ba?
2: Ikaw talaga.
1: Sige nga.
3: Ikaw talaga.
1: Nakita mo naman, may kilig pa sa dulo.
2: Close na close, kumbaga.
1: May kilig sa dulo, Ikaw talaga.
4: Mr. Witness, matatawag mo ba itong isang armory?
1: Nakita mo, di ba? Ikaw.
3: Talaga.
2: Ayun.
1: Anyway, so...
2: Sa Tarlac yon, sa Bamban.
1: Tsaka sa Pampanga.
2: Sa Pampanga.
1: Yung kung saan din nasa sangkot itong si attorney Harry Roque.
2: Oo.
1: Kasi nga daw na... Human tsaka ano ha, sinasabi, wala na pala si Cassandra. Si Casey.
2: Cassandra Leong?
1: Oo, nawawala daw.
2: Ha? Hindi ba nakakulong yun kasama ni Alice?
1: Hindi daw, the hints.
2: Uy, bakit?
1: Hindi daw. Si Casey.
2: Uy, ano nangyari?
1: Naalala mo si Casey?
2: Oo naman. Di ba yung pagtatanong sa kanya ng mga congressman, naalala mo? Naalala mo?
1: Si Casey.
2: Ano nangyari? Bakit hindi nakakulong?
1: Hindi pa nahuhuli daw eh. Anyway, So, asa na ba ako? Di ho ba nung mga ito'y sinasalakay at merong mga active na active pa sila Gilbert, no? Si Colonel Gilbert Cruz.
2: Mm.
1: Naalala mo?
2: Mm.
1: Di ba ang merong mga love scam din?
2: Yan.
1: Gamit ang AI, gumagamit ng picture,
2: at chat.
1: Kunwari ng lolo ko.
2: Binabago yung itsura.
1: At may mga Pilipino po na nalolo ko.
2: At iba rin mga foreigners din sa ibang bansa.
1: Hindi na po, hindi lang po offshore, ibig sabihin, hindi lang po mga dayuhan. May mga Pilipino po na nalolo ko din. Kaya nga po kami matitali sa katanungan na paano ang modus nito? Anong pamamaraan po ng pagkulimbat nila ng pera?
2: Tama.
1: And again, mga kapatid, sino ho ang mastermind nito? Yun yun. Sa laki ng operasyon, alang nga namang walang mastermind.
2: Kasi. Sinong backer?
1: Mm-hmm.
2: Kung may backer man.
1: It's now 8:22. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much. Panalo ka. Sarap magkape. Alam mo na kagad. Amoy pa lang quality coffee beans. At puno yan ng mangosteen with xanthone. Mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Max. Salamat ng marami. Panalo ka. Sarap magkape. At ito ho na naman ha, may impeachment trial daw ho mamaya. So sa mga nandidiyan po sa impeachment, ha, yung mga prosecutor, sa defense, o yung mga lalamunan ninyo, alagaan ninyo ha. Para maganda ang inyong mga boses. Iyan o diba, sa lahat din po ng mga teachers, maligayang bati po sa inyong lahat, mabuhay. Ang mga guro ngayon po ay...
2: mabuhay ka.
1: World Teachers Day. Mabuhay ang lahat ng mga guro. Lagi ho kayong gumagamit ng inyong boses, ha? Kaya alagaan po yan. Kaya ho, kapag meron pong iritasyon ng ating lalamunan, eto merong Camusil Throat Spray na solusyon. Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, and bergamot oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Salamat na marami, Camusil. Ito ang ating throat spray para din po sa ating lalamunan. O di ba manong toots, okay ba? Yes, sa paros maganda boses mo. Sa lahat ng inyong mga gig, ayan, good morning. Sa mga miyembro po ng Family Birth Control Band, good morning. Okay, ilang bang importanteng panayam po diskusyon sa mga isyong pambayan, agad-agad susunod na.
5: FM. Everyday panalo sa Cebuana Luwalhier.
6: Gaano kahirap na maging mother at fighter pilot?
7: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. May lipad ka kinabukasan, then you don't have enough sleep.
8: Kaming sundalo, kaming mga nasa uniforme, mas gusto namin na walang gera kaysa may gera.
9: Anong pumapasok sa isip mo ng mga minuto na yun?
10: Sasabog ba nito? Sorry na lang, sabi ko, kung mag-isa ako, di na mag-isa na lang mamatay.
9: And then, may malakas na putok na mabog. Di ko alam, ako na pala yung tinawaan nun.
11: Ibig sabihin po sa akin ng pagiging isang sundalo ay servisyo po talaga at pagmamahal sa bayan. Not all Filipinos are given the chance to die for his country.
12: Bilang father, worried ako. Palagi ko yun, yung first time ko nagdasal na nakaluhod, I was praying for my son, for the safety of my son.
13: Did you ever expect yourself to be a colonel sitting down and speaking for the whole AFP?
14: To this day, I keep asking myself, why me?
15: I believe being a teacher is a noble profession. Feeling ko may mas more than pa nakakayanan ako. That's why nag-try ako sa mag-apply ng OCC.
16: One of the most memorable moments that I had in Marawi was when a pipe bomb landed right beside me. Luckily, it didn't go off. It wasn't my time.
17: This is actually one of the trips that I wanted to do before I retired from the service.
18: West Philippine Sea!
17: Pagasa Island belongs to us. That is our territory.

0: Welcome, Barbalo.
1: This is our chance to reunite.
2: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
3: I see you.
4: Pinoy Microdrama is here, and it's big on the feels. Big on Microdrama.
5: Hello po.
0: Ikaw na ba?
4: Big on Micro Kilig.
6: Naman doon kayo sumimangon.
7: Hi, Mr.
4: Big on Micro Suspense.
8: Makakabuti kung bulag pa ang kasama ko.
4: Big on Micro.
9: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
10: Kaya gagawin ko ang lahat para sa aking punta to.
4: Microdrama is big on Signal Play.

0: True FM.
1: Salamat din kay Ate Dina Aquino at kay Ate Arlene Duanyo sa pagiging bahagi po na aming palatuntunan mula noon hanggang ngayon. Sa ating pong Serve the People na t-shirt po, ilang pa hong mga statement shirt ang naamin pong sinusuot sa ating palatuntunan na gawa po nila Ate Dina at nila Ate Arlene Duanyo. Sila po ang ating katuwang para po sa paghahatid ng mensahe sa mabuhay ating mga nakapakinig. Salamat po na marami. Miss namin si Tatay Totoy.
2: Tatay Totoy is watching us from heaven.
1: Alright, eto ho muna mga kapatid, yung ating pong pabida, TNVS driver, taxi driver. Kung taxi driver ka, nakikinig ka ngayon, paramdam ka, chance to win 2,000, boundary ka na kaagad. And sino man po nanonood sa atin sa 1PH nationwide, paramdam po kayo para po sa ating mga pabida sa True FM. Girl, ito ng ating isa pang importanteng panayam bago natin itong hayam po ang ilang pang isyong pambayan.
2: Mga kapatid, kasama po natin ang presidente ng Confederation of Truckers Association of the Philippines o CTAP. Ukol pa rin po dito sa patuloy na problema sa backlog po ng shipping containers dyan po sa Manila Port. So mukhang umabot na sa sukdulan yung kanilang pasensya dahil ngayon nga po nagdesisyon itong grupo nila kasama po yung ibang custom brokers na magkaroon ng holiday protest. Ma'am Mary, good morning po.
3: Hi, Ms. DJ, Sir Ted, morning.
2: Magandang umaga po. Salamat po sa oras ngayong umaga. Ma'am Mary, ito na muna. Matagal naman na itong problema. Kung 'di ba, ito pong backlog po diyan sa shipping containers diyan po sa Manila Port. Bakit po umabot na sa punto na talagang nagkaroon po kayo nitong pagtigil ng operasyon at ilang araw po ito tatagal?
3: Parang to the max na kasi, DJ, dahil ano, ngayon depende kung bukas mag-uusa kami, kung magkakaroon naman ng mabuting dialogue at cooperation ang bawat isa. Well, titingnan natin, i-assess natin yung situation.
2: Oo. So, hindi pa sigurado kung isang araw lang po ito or mas matagal pa?
3: As scheduled, 3 days.
2: Mm-hmm, mm-hmm. 3 days as scheduled, pero kung hindi kayo magkakasundo, posible pong mas humaba pa.
3: Yes, oo.
2: Ma'am Mary, unang-una po, ano na po ba ang sitwasyon ngayon sa Manila Ports from the last time na nag-usap tayo tungkol dyan din po sa problema ninyo?
3: Ngayon kasi it's getting worse na, DJ, kasi nga sabi ko nga, yung sitwasyon namin ngayon sa trucking industry is even worse than pandemic time. Yung return of empty containers namin yan ang number one problema namin sa port. Bakit? Pag bumiyahe ka ngayon, Lunes, hindi mo alam kung kailan ka makakakuha ng susunod na biyahe. Bakit? Dahil mayroon ka pang empty container na nasa likod ng truck mo. So kung hindi ka makakabiyahe, bayad ka ng renta ng chassis, bayad ka ng renta ng garahe, and syempre yung mga driver mo, hindi mo naman pwede isin yun, walang allowance or ano, kahit hindi ka kumikita. Yan yung pinakamalaking problema, and yet, kung hindi namin maisauli yan, dahil wala silang espasyo na paglagyan, kami pa yung napipenalize ng detention charges na hindi naman karakaraka na i-absorb ng importer. So mga truckers talaga ang nag-shoulder noon.
2: Mm-mm. At ang problema po dito, para lang di sa kapakanan po ng publiko, nasa shipping lines po ba, sa port operators, na kanino po ang problema?
3: Well, principally, yung aming problema dito sa container, empty container, lies on the hands of the importer of the shipping line. Pero siyempre, ang logistics kasi siyam yan eh, siyam na party. Pag ang isa dyan hindi nag-perform well, ay broken ang ating logistics, no? Kaya talagang kailangan mag-cooperate ang lahat-lahat. Andyan ang port operator, andyan ang Bureau of Customs, ang ating mga broker, ang ating container yard, ang ating tracker, importer, exporter. Dapat nagkakaisa kami at cooperative kami sa isa't isa.
2: Yun pong nirereklamo natin, local or foreign shipping lines po ba itong mga ito?
3: Foreign
2: shipping lines. Oo, yun nga po yung madalas mabanggit. Ano po exactly ang kinakailangan po nilang gawin sa tulong na rin po ng ating gobyerno para matapos na po itong problema?
3: Well, yung aming apila sa gobyerno ever since. Kasi sinasabi kasi na shipping line, that the reason why they can do such exercise is because no government agency is regulating them. So they can do what they want, even abusive services, abusive charges. So yan yung masakit para sa amin.
2: So ang tanong po dito, from the last time po, lalo pa yung unang-una na nagreklamo kayo tungkol dito, meron na po bang nabago kahit papano? May nagawa na po ba yung gobyerno?
3: No, it's still worsening. By this time, it's worse than before. At sa akin ng assessment, DJ, itong sitwasyon namin ngayon, it's even worse than pandemic.
2: Anong ahensya po ulit ng gobyerno ang dapat po na noon pa man may ginawa dito po sa problemang ito ng truckers?
3: Kasi kami, nasa umbrella kami ng DOTR na po pwede na magpakialaman ng DTI at saka ng DOF. Dahil affected sila, yung isang halimbawa, yung bayad ng duties and taxes, ang DTI naman, syempre, tataas ang presyo ng mga bilihin. So dapat silang tatlo ang mag-collab.
2: DOTR, DTI, may nabanggit pa po kayo isa, DOF, tama po?
3: Yes, oo.
2: Oo, so DO, ano pong tugon nila dun sa matagal nyo na pong hinaing?
3: Well, ang ginagawa nila ngayon, they are concentrating on the approach of the Chow approval, no, ng tatlong secretary. But then, mayroon kaming mga reservations doon dahil nagkaroon kami ng kopya ng draft Chow at nagkaroon kami ng mga input na doon kasi sa draft nila parang hindi masusolve yung aming yung aming congestion na sinasabi. So, gusto namin kasi na ang concern namin pala, ang aming request is nagbigay kami ng mga input, nagbigay kami ng mga concerns, dapat sana bago ma-approve yung Chow, magkaroon kami ng talagang dialogue na pertaining to that issue only.
2: Oh, napagbigyan po ba kayo? Tsaka ano na daw po ang status nitong joint administrative order na tinutukoy nyo po?
3: Mayroon kasing isang taong talagang nagpipilit na tumulong sa amin in the government, si Nepcom Nepomuceno. Pero kaya nga lang, sinasabi lang niya, he can only do this far, no? Dahil ang kanyang authority is limited. So, siya yung nagfa-follow up sa tatlong departamento, especially with the OF. But then, ayun nga ang gusto namin, kung ano ba yung kanilang final draft. Nandun ba talaga yung request namin, yung concern namin, ma-address ba talaga? Kaya humihingi kami ng final draft copy ng JAO.
1: Apo. Sige, itong tinig ni Ma'am Mary, tinig na ho ng frustration, no? Kasi palagay ko po, ilang taon na po namin pinag-uusapan ito, hanggang ngayon po wala pa rin resolusyon. Nakapanayam namin si Commissioner Nepomuceno po nung I think Thursday or Friday, Ma'am Mary, at sinabi nga niya, meron na pong draft dito pero meron silang concern. Nga, may particular kayong concern. Pakiklaro lang po, ano specifically po yung concern nyo dun sa JAW na kanin nyo hindi makakapagbigay ng solusyon sa problema po ninyo sa congestion na ito ng inyong mga container?
3: Kasi nandun sa JAW, ang aming kasing request doon talaga is once ang shipping line nag-issue ng delivery order or container release order, nakalagay na agad kung sa namin isa o sa uli ang MP, at walang pasubali na kung walang bakante dito, yung oras na ito, hindi ka tatanggapin, ituturo ka na naman kung saan-saan. Yun ang pinaka-importante na gusto naming ma-address.
1: Okay, opo. At kasi pong hirap dyan, so yung container po na pag-aari ng shipping company, ginawa nung tracker yung delivery, ang sisti po, kapag isasauli mo na yung container, walang space doon sa yarda na pagbabaksakan ng empty container, at habang hawak ito noong tracker, pinagmumulta yung tracker ng ilang pong mga bayarin, gaya po itong detention charges na ito. Ano po, ha? Ito ho yung kung ano-ano mga charges. Ito ho ang kanilang concern. Okay. So, ma'am, as we speak ngayon, meron po kayo mga miyembro na nag-rest day protest muna today?
3: No, tomorrow, Mr. Ted.
1: Okay.
3: Bukas ang ano?
1: Bukas ang simula.
3: Bukas ang simula, oo.
1: Mm-mm. Gaano ho kaya karami ito at maramdaman kaya natin ito ng mga shipping companies at mismo ng aduana, ng customs para ho naman bumilis-bilis na si Secretary Frederick Goh ng Finance Department kasi yun daw hong pirma din niya ang hinahabol dito.
3: Ang sa totoo, Ted, kaya kami umabot sa ganito at pinayagan na rin ang pamunuan ng mga samahan dahil talagang maraming miyembro na ang nagrereklamo. Dumadating sa pagkakataong sinasabi, lalo sa akin, walang oras, walang araw na nagrereklamo. Laging sinasabi, wala ba kayong gagawin? Ano ba ang kayang gawin yon para proteksyon na naman ang miyembro? Kaya nagkaroon kami ng consultation sa miyembro at sila naman ay susuporta sa ano sa kanilang kagustuhan na magkaroon ng parang paramdam sa gobyerno na pakasakaling i-reconsider nila itong mga pinaing namin.
1: Hmm. Opo. O sige, so, well, kaya, Ma'am Mary, alam niyo ho naman ano, kung kami ho dito sa programa namin, natin, hindi ho tayo natigil dito. sabi nga nung ako, yung mga nakakausap ko dito, Ted, paulit-ulit ka dyan, parang ka nakikipag-usap sa tuod na hindi gumagalaw. Alam niyo ho yun, may something. Kapag ganito na matindi na po ang reklamo at meron ho namang katwiran para magreklamo at hindi ginagawa ng solusyon ng gobyerno, para may something.
3: Eh kasi Ted, if you may, kasi yung mga involved dito, mga higante yun eh. Alam mo naman ang mga higante, they have so much privileges compared to us. So, sa tingin namin yun ang nakakapigil.
1: Sige, so kasi ho yung jaw na yan, baka naman pirmahan nila, pero kung ganun din po ang magiging sistema, di po ba hahayaan pa rin na kukunin nyo yung kargamento, tapos wala kayong pagsasaulian ng container, tapos pagmumultahin pa kayo ng shipping company, walang pagbabago. Pinahintay lang tayo ng jaw na ito, pero ganun din naman, kikita lang at kikita itong mga shipping companies. At pagkatapos, ang mga Pilipino na mga negosyante ang siya ho magdurusa.
3: Yes, so, Ted, hindi naman yan lang ang aming problema. Napakarami talaga naming problema. May shortage na kami ng driver this time. Ang mga private company din, napapasamantalahan din kami. Like for example, imposing PAMI. Yung para sa accident, wala hindi naman kami passenger transport. Ay bayad din kasi ang bayad doon. Tapos yung truck van at saka yung mga passing through fees, saka yung port operations at saka yung tab operators. Tapos syempre yung anti-overloading with the plus yung syempre yung pinakamataas na presyo ng diesel ngayon. Kaya yung lahat ng yan nagkasama-sama as crisis sa aming sektor.
1: Yes, ma'am. Naunawaan po namin ng lubos, Ma'am Mary. O sige, ano pa nga ho ba? At kami po ay tatawag na naman sa kinaukulan dito po sa isyong ito. Hanggat kaya pa po namin, ma'am, gagawin po namin ang aming pong papel para po pakinggan ang inyo pong tama naman po, valid po na mga hinaing na ito. Hindi matapos-tapos. Mula noon, panahon pa po ni Pangulong Duterte, hanggang ngayon, ito pa rin ang inyo pong problema. Naalala ko
3: even
1: po.
3: Even before President Duterte, during Aquino's time, ito, basta long back na ano to.
1: Noon pa po na problema po ninyo. Salamat po, Ma'am Mary, at kami po yung muli makikipag-unayan. Salamat po na marami.
3: Ay, thank you sa inyong dalawa at sa lahat na. Okay.
1: Salamat po na marami. So, bukas po yung kanila pong protest. Sila daw ho'y titigil muna. Bagamat siyempre hindi yan titigil as in permanente. Kasi ano din ho yan, hanap buhay po yan. Pero uulitin ko lang ako, siguro kahit na maglupasay pa tayo, magmumura tayo dito, hindi rin mababago ito. Kasi
2: ganon?
1: Nga, ano eh, may something talaga dito eh.
2: Ay.
1: The fact mga kapatid na noon pa po ito nireklamo, pati ho itong si Customs Commissioner Nepomuceno, nagsasabi na nga niya, naintindihan niya itong problema po ng mga truckers at saka ng mga importers. Pero hindi pa rin ho nila magawan ng solusyon ito pong problema na ang may likha ay yung shipping companies, yung international shipping companies. Basic po ito eh. Napaka-basic mga kapatid. Container sakay ng shipping company. Dumaan sa proseso ng customs, binayaran po lahat ng duties and taxes na ibabayan doon sa truck, ngayon ihahatid for delivery. Yung container na iyan, pag-aari ng shipping company. Ngayon mga kapatid, kapag yan ay isasauli mo na, yung yarda na pag-aari ng shipping company, hindi tatanggapin kasi daw puno na yung pong yard. Okay, kung puno na, saan namin dadalhin ito? So hindi nila madidiskarga, hawak pa rin po nila yan. So hindi nila magagamit yung kanilang truck. Pati po yung trailer ho na ang iba ho dito nirerentahan din. Ang siste, hanggat hawak mo yung container van na iyan, pagbabayarin ka ng kung anong-anong mga charges. Detention charges, container imbalance charge, empty handling recovery cost, equipment management clearance cost. Napakarami po ng mga cost dito na babayaran mo sa shipping company. Sa isang container, halos mga kapatid, depende po doon po sa sinasabi nga na shipping line. Meron po mga container na ang babayaran mo total charges nito. Mga kapatid, ay meron pong container imbalance charge, 73,000. For Diyos, for Santo. Saan mo naman kukunin itong gato kalaking halaga kung ikaw ang importer nito? O kaya ikaw yung tracker naman na may hawak doon po ng container, babayaran mo yung detention charges na halos po 5,000 sa bawat araw, sa bawat container, for Diyos, for Santo. Hindi ba ito naiintindihan nila Frederick Go na Finance Secretary? Hindi ba? Kaya... ewan ko na lang ha, sorry po, pero uulit-uulitin ko kapag ganito ho, meron na talagang irregularity.
2: Ito na naman tayo sa may something. Tuloy, umabot na nga sa breaking point yung ating mga truckers. Sabi nila ha, pwede pa daw pong tumagal yung tatlong araw.
1: Si Secretary Frederick Go,
2: sino
1: yung Christina Roque ng DTI,
2: sino
1: at
2: pa?
1: Itong si Sec Banoy Lopez.
2: Ayun lang.
1: Silang tatlo ho ng mga... ito yung bahagi ng economic team ng presidente rin. Pero ito isang utos lang ng presidente ito eh. Gusto niya. Hindi ba?
2: Parang isang pirma lang yan sa BSK elections, hindi ba? Wala na ngayon.
1: Isang utos lang ito kung gusto niya.
2: Isang kumpas lang ba kung sakali?
1: Di ba? O kayo mga shipping companies, hindi pa pwede kayo mag-charge. Okay? Mm-hmm. Walang charge. Tignan natin. Kasi habang tumatagal, kumikita sila. Saan ka naman nakakita? Binayaran mo na. Yung shipping cost, babayaran mo pa yung paghawak mo sa kanilang container. Again, ayokong ubusin ang ating oras po sa puntong ito ng ating pampalatuntunan sa isyong ito. Pero sa totoo lang talaga, kahit na ano pa ang gawin natin ditong pang-iengganyo sa mga negosyante na magnegosyo sa Pilipinas, ito na lang ho eh. Ito hong basic na problema ng mga lokal na negosyante natin, hindi nyo matugunan. Mag-iimpita pa kayo ng mga negosyante, ng mga dayuhan na nyo.
2: Di ka ba na-exile sa ASEAN Summit?
1: Lang, di ba? Lang ya itong mga, ako, Diyos ko po. Restraint na nyo.
2: Lunes pa lang.
1: Sandali lang po mga kapatid, meron po tayong importante pang palayam. Hanggang dyan lang po tayo muna. Alright. Aha!
0: Easy.
1: Meron lang dito matalinong tao na nag-message sa atin tungkol dito sa pogo na ito. Ang sabi niya dito mga kapatid, asa na ba ito matalinong taong ito? May sinasabi siya dito tungkol po sa...
4: Sino to?
1: Dito sa... bago daw po mga kapatid, no? Yung mga raids na yan ng PAOK at saka CIDG, meron daw po laging human trafficking usually. Dito ho sa mga sinasalakay na ito. Mamaya po tutunghayan natin yung isyung yan. Dito pong pinakahuli yung pogo raid na ito. Meantime mga kapatid, FM. Tamang oras muna, baby girl.
2: Oras natin, mga kapatid. It's now 8:48. Ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayat de la Rosa Fine Jewelry on their website. It's www.mayetdelarosa.ph. Bisitahin nyo rin po ang kanilang Facebook page para makita mga nagagandahang golden diamonds ng Mayat de la Rosa. At syempre, mga kapatid, open din po sila for franchise. Ang pinakabago po nila ay sa May Festival Mall in Alabang. Magbabalik pa rin po tayo, mga kapatid. Eto na, paborito niyong pag-usapan, syempre ang inyong patron sa pagbabalik po yan ng ating 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Sa'yo at DJ Chacha sa True FM. Pinarangalan.
4: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagkisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
1: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit, puro kontrabida, pero hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
2: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
1: Hello!
3: Hey, one, two, three, four. Again. Two. One, two, three.
4: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH. Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
5: Sa ilang lugar dito sa
6: Lumangoy,
4: susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
7: Mobile Journal, Amy Achanza po.
8: Arles de los Santos po.
9: Denise Valdesancho po.
10: Ben Taringi po.
11: Las Paredes po.
12: Dave Rivera po.
13: Julie Baiza po.
14: Kayla Macantas.
15: Mary Monreyes po.
16: Mariela Pascual po.
17: Hindi ka

0: Session resume, Majority Leader.
1: Mga kapatid, sa oras po na 8:52, kasama na po natin sa linya si former Congressman Ace Barber at siya rin po ay advisor ng prosecution team sa nangyayari po ngayon na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po, Congressman.
2: Hi, magandang umaga, Ted and DJ Chacha. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
1: Mm-hmm. Good morning po. Thank you po sa inyong oras. Congressman, umpisahan na natin agad. Ano po nangyari? Bakit wala na po yung bribery article or article 3 po dito po sa gagawin na pagpresenta ng prosecution ng mga ebidensya?
2: Okay, napag-usapan kasi namin yan over the last 3 weeks, no, na kung saan ay kung pwede na nating itawan itong bribery issue dahil kami ay confident at naniniwala na dun sa tatlong articles of impeachment na naipresenta na before the impeachment court ay matibay na ang aming mga ebidensyang ipinakita at inilatag at kami ay naniniwala na meron ng conviction kaming makukuha mula sa korte.
1: Mm-hmm.
2: Kumbaga, so itong decision na ito, mm-hmm, no, hindi po ito nagpapahina ng aming paniwala na mabigat din ang ating ebidensya dito sa article ng bribery, kundi gusto lamang natin na magkaroon pa ng pagkakataon na ma-deliberate itong napaka-importanting article ng unexplained wealth.
1: Oo.
2: So dahil nga ayaw mag-stipulate ng depensa, medyo magkakaroon ng mas mahabang deliberation dun sa mga bank records, eh naniwala kami na once matapos ito at mapatunayan, eh talagang susuporta ito sa mga allegations na aming isinaad doon sa article na ito.
1: Oo. So hindi po totoo yung mga kumakalat ngayon sa social media na wala kayong malakas na ebidensya tungkol po doon sa bribery?
2: Ay naku, hindi, walang katotohanan niya na DJ Chacha, kasi nga mabigat itong aming mga ebidensya dito at arong-klaro mula mismo sa mga empleyado sa loob ng Department of Education ang aming ilalatag na mga witnesses dito. So ito ay wala namang sigurong aamin na merong silang natanggap, no, dahil ito ay isang malaking issue kung saan ay pwede silang makakasuhan, no, for bribery or accepting bribe. So ito ay ano, mabigat-bigat ito. Pero naniniwala na nga kami na dito sa tatlong na ipakita na at nailatag na mga ebidensya sa tatlong articles, eh mabigat na rin ito.
1: May sinasabi po ang Malacañang tungkol po dito, no, sa pagbawi nyo po nung isa sa mga articles ang binabanggit po nila. Baka raw kasi naso-shortchange yung publiko kung hindi maririnig yung bribery allegations. Ano pong tugon nyo doon?
2: Yes, tama, no, kasi isa yan sa mga lumabas dun sa mga nakaraang mga surveys na hinihintay ng ating mga kababayan, no. Kaya nga ang ating paniwala, gusto nating i-emphasize na hindi dahil sa mahina ang ating ebidensya, bagkus ito'y malakas at mabigat na ebidensya, ngunit naniniwala kami na tatlo na, no, sa tatlong articles na namin nang naipakita at naipresenta, eh mabigat na yung aming mga evidence na nailatag. So, yes, hindi siguro dapat maging feeling of being shortchanged, kundi ito ay isa sa mga paraan ng sa ganun, matapos na rin natin, no, itong usapin tungkol sa impeachment.
1: So ito, matapos na rin natin ang usapin sa impeachment, sa inyo po yan galing. So kasama din sa consideration ninyo yung ilan sa mga kritisismo from the public na nanonood po nitong trial na tila nawawala na po ng gana yung iba, so kinakailangan bilisan.
2: Hindi naman. Alam mo, dun pagka usapin talaga ng numero, tayong mga Pilipino ay hindi naman talaga aktibo, no, na nakikinig dito. Pero mahalaga naman, no, itong mga numbers na ito. Kaya dapat may konting pasensya at konting tsaga, no, na pakinggan at subaybayan itong trial na ito. Kaya ako nasabi na para mapabilis, dahil hindi lang naman impeachment ang trabaho ng ating Senado at ng Kongreso, no. Dala na rin ng mabigat na pangangailangan para maipasa ang mga batas na importante, isa sa mga mahalagang desisyon although mabigat na desisyon, ay pagpaliban itong Article 3 na ito.
1: Oo. Paano po natin maipapaliwanag sa publiko nang maiintindihan nila na sinama nyo sa impeachment complaint, pero biglang hindi na kailangan patunayan po ngayon?
2: Okay, kasi nga sa aming paniwala, kami ay confident at mabigat ang aming kumpiyansa na makakasecure na tayo ng conviction dun sa tatlong artikulong na amin ang naipakita at naipresenta, no? Siguro, isa lang naman po ang article na kailangan magkaroon ng conviction. Hindi naman po apat na articles ang dapat para makonvict, no, ang respondent. Kahit isa lang doon sa apat, pwede na pong makonvict at magkaroon ng desisyon ng ating impeachment court. Yan ang aming paninindigan dyan, DJ Chacha.
1: Congressman, hindi ba nagkaroon ng lapses dun sa presentation or pag-decide dun sa articles na ipepresent nyo? Tapos ngayon nga po, magbabawas tayo. Kumbaga, later on, na-realize ninyo na, hindi na po pala ito kasama.
2: Hindi naman. Wala namang lapses doon dahil tinimbang namin yung pinakamabigat, no? Hanggang dun sa dami kasi ng ebidensya. Halimbawa, no? Bakit nauna yung Article 4 kaysa mag-umpisa tayo sa Article 1, no? Dahil nga nakita namin na pabigat ng pabigat, no, yung ating mga parami ng parami, no, yung mga evidence at witnesses na ipipresenta. Kaya ito ay kumakain ng sobrang daming oras, no, sa ating mga senator judges at sa ating mga members ng prosecution, yung public prosecutors. So gaya nga na nabanggit ko kanina, marami rin mas mahalagang dapat talakayin ng ating Kongreso. Dahil nga sapat naman na ang aming ebidensyang naipakita, isa lang ang article na magkaroon ng conviction, tapos na po itong usapin ng impeachment. Kaya yun naman ang aming paninindigan dyan, na ipatuloy na lang itong article na ito na unexplained wealth, pakita ang ebidensya, at later on ay magkaroon ng desisyon ng ating impeachment court.
3: Opo, kumbaga doon pa lang sa grave threats, boundary ka na, kung sakasakali, di ba? Parang ganun.
2: Tama.
3: Okay. Anyway, Congressman, ito lang ho. Ilatag ko lang itong kaisipan na ito para masagot po ninyo. Doon sa mga may iniisip na meron po ditong sabwatan dito ho sa gantong uri po ng mga desisyon. Ito ho yun, ha. Itong kaisipan nila. Ngayon, kasi kung itutuloy, kasi ngayon mahaba-habang diskusyon ito yung mga dokumento na manggagaling sa bangko, sa AMLAC, etc. So tatagal at tatagal po ito. And then, kung susumahin natin, meron pa kayong isang article na bribery, makakadagdag ng mga isang linggo na naman yan. Hindi pa tapos ang defense, di ba? May defense pa. Ang target umano ay talagang bago magpasko or during the Christmas season, maglalabas ng desisyon. Kasi kung ang desisyon dito ay conviction, talagang dapat bago magpasko para masapawan ng Christmas spirit yung desisyon na hindi paborable kay Binibining Sara Duterte para mapahupa ang damdamin ng marami. Kasi kung ito'y paaabutin pa ninyo after Christmas, mukhang ang mga tao bakang umalma at magalit at magkaroon ng hindi magandang mga pangyayari kung iko-convict si Sara Duterte. Dapat dito ang conviction mangyari bago magpasko or during the holiday season. Ano ang inyong reaction doon?
2: Well, unang-una, Ted, no, naka-schedule naman yung ating, kasi merong trial order at nandiyan nakalatag kung ilang araw ang dapat i-google sa isang article, ilang witnesses ang dapat i-google sa isang article, at naka-plan siya na ho yan, ano? Sa aming paniwala, if we will drop itong Article 3, which is bribery, by October 15, tapos na ho kami, no, bago mag-break. At doon naman sa sinabi ng ating defense panel, kailangan lamang nila na, I think, kung di ako nagkakamali, I am not very accurate doon sa number of trial days na hinihingi nila. Ito ay mga, kumbaga, 32 trial days yata, no? Pagkakaalam ko, pagkakatanda ko. Pero kaya yung estimate na yan, by November, matapos na. Ako sa aking paniwala, Ted, no? Yes, of course, ganun yung maraming pag-iisip ng ating mga kababayan, pero ito ay ang tingnan po ay yung bigat ng ebidensyang inilatag. At isa lang naman na article ang kinakailangan magkaroon siya ng conviction nang sa ganun ay matapos nito. Remember, meron pa ho tayong napaka-importanting batas na dapat ipasa ng Kongreso, which is the national budget.
3: Mm-hmm.
2: So sa aming paniwala, pasok ito dun sa schedule, no, na dapat bago dumating ng December break, no, which is, I think, kung di ako nagkakamali, December 19 yata yung break, eh meron na po tayong, tapos na po itong usapin sa impeachment, tapos na rin po itong national budget.
3: Okay.
2: Yun po ang aming paniwala dyan.
3: Sige. So, ito pong trillionis issue, ano ba talaga? Ano ba ang kwento ho dito kung bakit hindi na siya ipatatawag ng prosecution? At masama ang loob ng mama, meron siyang binabanggit na pinagkaisahan daw siya.
2: Yun ang kanyang pahayag, Ted, at yun maaari ang kanyang nakita na pressure, na sinasabi nga niyang pressure. Pero sa amin, sa panig naman ng prosecution, wala naman kaming nakikitang pressure talaga, no? Dahil nga kami ay nag-request ng subpoena, at yung aming subpoena binigyan pansin naman ng ating impeachment court, ng ating presiding officer. However, no, meron hong mga ilang mga witnesses na hindi pa ho nai-issue ng subpoena. Siguro dahil nga sa kagustuhan ng ating former senator na magkaroon siya ng mas malawak at saka mas matagal na pagpapahayag ng kanya mga information, siguro ninais na lang niya na maging magkaroon ng isang press conference, at gaya nga ng sinabi niya, wala naman nag-o-object, no? At ito, may ilalatag niya mabuti yung kanyang kwento. Mm-hmm. Which I think turned out to be really good, kasi marami tayong nakuhang information na bago, no, bukod dun sa kanyang dating information na nakakatanggap ng pera ang pamilyang Duterte mula kay Mr. Samuel Uy, na isang alleged drug lord sa Davao.
3: Opo, pero yung mga binanggit niya doon tungkol sa mga depositor doon sa mga accounts ng pamilya Duterte, kasama yan sa AMLAC discussion, pagsalang ng AMLAC today or tomorrow?
2: Yes, Ted, no? Kasi nga yung AMLAC na sinapina natin ng mga records, ay lahat po ng records na kung saan ay meron hong business or financial interest ang mag-asawang Duterte Carpio.
3: Mm-hmm.
2: No, maaring makikita natin, kaya yun po ang gusto nating makita, no? The information o yung lead ay galing kay Senator Trillanes mula sa kanyang press conference.
3: Mm-hmm.
2: Kung para malaman natin na kung may katotohanan ito, ibabangga natin to dun sa records ng AMLAC na ipipresenta, no?
3: Mm-hmm.
2: At kapag ito ay nagtugma, talagang merong mabigat na dahilan o ebidensya na tayo'y maniwala dun sa kanyang mga sinabi.
3: Okay, sige po. So, antabay ho kami at muli kami tatawag kung isa para po sa panig ng prosecution, sa inyo pong pagliliwanag dito po sa mga isyong ito. Salamat na marami, Kong Ace.
2: Thank you very much, Ted and DJ Chacha. More power sa inyo.
3: Salamat na marami. Isa po sa mga takapagsalita po ng prosecution, si former Congressman Ace Robert Barbers. Oras na 5 minutes after 9 o'clock. Atin sa atin ang Boss Mastery Coffee. Thank you very much. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno yan ng santo na nanggagaling po sa mangosteen, ha? Doon po sa creamy coffee, lumulutang talaga. Kitang-kita mo yung mangosteen. And sa creamy coffee, mga kapatid, ang sarap naman talaga. Creamy. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Pero, transport business ba ka mo? Sandali lang. UV Express, school service, travel and tours, Photon Traveler is a smart choice. Is actually the right choice. May pagpipilian ka na reliable Photon models. Traveler X 16-seater, Traveler XL 19-seater. Sa dami ng pasahero, sulit ang bawat biyahe. Photon Traveler vans, komportable ang mga upuan, may seat belts for your safety, at malakas ang aircon, malakas ang hatak, swabe ang biyahe, at fuel efficient pa. O diba, kung transport ang negosyo, negosyur ka sa Photon Traveler vans. Punta na sa mga Photon dealership sa inyong lugar. Photon is proudly a UAAGI Auto Group brand, marking 20 years of industry experience. Yan! Photon Traveler Vans. Pili po kayo. Alright mga kapatid, eto ho. Meron pong survey ha, tungkol dito sa impeachment ng inyo pong patron. Dito mga kapatid ha, sa sinasabi pong survey, ano po, ang sinasabi po dito, doon po sa usapin, yung pong proceedings ba ngayon ay fair or unfair, hati dito na halos tabla. 36.1% viewing the proceedings as unfair, against 34.2% finding them fair. Ito ho yung survey na isinagawa, mga kapatid. We will have to find out sino nagkomisyon ng survey na ito, dahil nga naglabas mismo ho ng official pong release ang Senate Impeachment Court. Although, ang gagandahan po dito, yung ating pong mga kababayan na natanong ay meron pong 53.5% na trust dito po sa impeachment court. Whoa! Na siya hong dumidinig sa kaso ng ating Vice Presidente. Unfair, hindi fair. Alright, so malaking bagay din po yan ha. So usapin nga din po ng public perception. Trust kasi ang pinag-uusapan natin dito. Ngayon mga kapatid ha, meron ba tayong mamaya, no? Parang ating anniversary gift sa ating mga suki po, mga kapatid. Hindi, nasa linya si Ace Barbers yan. Oo. Sino ba nasa linya ngayon? Andiyan na ba sa linya ngayon? O, klaruhin po ninyo. Okay. Ngayon, mga kapatid, asa na ba ako?
1: Nandito pa rin tayo.
3: Doon sa ating winner. Meron tayong mga entries, okay? Ating pong pabida sa True FM mamaya po. ₱2,000 yan. Okay. Ngayon, mga kapatid, ha? Eto po. Sige. Okay lang tayo, Seth. No problem kung ang ating mga winners ay TNVS or pati itong ating mga viewers po na nanonood sa atin sa 1PH. Ngayon, yung akin na itanong kanina kay Congressman Ace nga, yung kaisipan na hindi ho maitatanggi, no? Kasi nga dito, sa survey na lang, may nagsasabi na mukhang tingin namin hindi patas ito. Halos mas malaki ng kaunti yung hindi patas doon sa patas. Alright? Yung pong kaisipan, mga kapatid, no? Na yung timing sa desisyon. By the way, ang sesyon ng Kongreso ngayon, girl, bago ho sila mag-undas break ay hanggang October 10 na lang.
1: Ay, mabilis!
3: Hanggang Friday na lang actually.
1: Bakasyon
3: bago ulit? Sila mag-undas. At baka daw ho mag-extend by next week para po dito nga sa budget plenary discussion.
1: Can they extend and just not have a break?
3: They can extend the session days, no?
1: Hindi, break at all. Para, di ba?
3: Hindi magawa ang mga...
1: Bakit hindi pwede?
3: Ha?
1: Bakit?
3: Hindi pa pwede kasi may mga obligasyon naman din sila sa kanilang mga distrito. May mga ano din mga yan. May mga...
1: Ang aga kasi, sorry ah. For me, parang aga naman yata.
3: Kasing
1: ang haba. Ilang weeks na naman yung break nila? Kailan ang balik nila? October 10.
3: November na.
1: November?
3: After Undas.
1: November 2028?
3: Tignan mo yung Lunes.
1: Oo.
3: Kung anong araw yung Lunes. After so November 2, after that.
1: No.
3: November 2 kasi ay araw ng Lunes din, di ba?
1: Oo, Monday yun. So November 9 ba sila or November 3?
3: Yes.
1: November
3: 9.
1: Wow!
3: Okay.
1: Ang haba ng break.
3: Mm-hmm.
1: Almost a month.
3: Eh, mag-congressman ka.
1: Ang sarap! Ha? Ang sarap naman. Tapos may afternoon, Christmas break ulit.
3: Oo.
1: Ang sarap! Sana all! Eh, kung marami kayong gagawin, baka pwede unahin mo na yung trabaho. Yun lang sa akin, ha?
3: Hindi nga itong budget ay kanilang ilulusot.
1: Mamadaliin?

0: court, hindi ko pinangungunahan na mawalang galang lang po. Although kasi ngayon kung babasahin mo yung ilang mga kolumnista, panonoodin mo yung iba, eh may kanya-kanya silang opinion dito po sa nangyayaring impeachment trial na ito. May mga nadidismaya, meron po ding mga, alam nyo, yung sinasabi na, tatagalan nyo pa yan, diba? O kunwari, etc., etc. Pero kung ikaw sa impeachment court at magdidesisyon ka ng conviction dito, ano timing? Importante yung timing. Hanggang dyan lang muna ako kasi puputulin na naman nila ito eh.
1: Timing is everything, partner. Don't forget.
0: Puputulin na naman nila ito.
1: Pahirapan mo sila kung meron silang mga gustong putulin.
0: Ito ho muna. Meron kami mga importanteng paalaala pero mamaya pag-uusapan po natin ito. Kasi ngayon pa lang po magbilang na po tayo dito. Kung sino ho ang tatawid pa dito. Kasi talaga naman, pwede ko bang ipang ano ito? May mga picture dito eh. Pwede ko bang ipang toilet paper ko?
1: Uy! Kalmahan mo ito talaga. May ipiprint ako. Para, kasi mayroong mga okay naman dyan eh.
0: Pwede bang ipang toilet paper daw ito?
1: Lalakihan ko yung print ng mukha ng iba.
0: Okay. Break muna ho tayo mga kapatid. Ito lang ho, tanongin natin to itong ating pong kaibigan na mahusay po na spokesperson po ng impeachment court.
2: FM. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important.
3: Welcome to our balloon.
4: This is our chance to reunite.
5: Ready na ba kayo sa magic ko?
6: I see you.
7: Pinoy Microdrama is here, and it's big on the fields. Big on Micro Tawa.
8: Hello po.
9: Ikaw nga ba?
7: Big on Micro Kilig!
10: Naman mo kayo sumimangon?
11: Ay, miss!
7: Big on Micro Suspense!
12: Mga kabuti kung bulag pa ang kasama ko.
7: Big on
13: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
14: Kaya gagawin ko ang lahat para sa aking punta po.
7: Microdrama is big on Signal Play.
15: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
16: Nandito tayo, eh tayo magsusulong ng problema, magkaalaman.
15: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
17: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
15: Kwentuhang maisaysay.
0: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
15: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
18: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
15: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan na may kabuluhan.
19: Nasunog na yung kwapaw.
15: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
7: Palasinya, let's start with that.
1: Para mas maintindihan.
15: May lugar ka rito, kapatid.
6: It's a beautiful day!
15: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.

0: Mga kapatid, sa oras nga po na 9:16, kasama po natin ngayon, medyo marami-rami siyang kailangang sagutin dito po sa ating mga katanungan. Spokesperson po ng Impeachment Court, Attorney Reggie Tonggol. Good morning, Attorney.
1: Magandang umaga sa inyo, DJ Chacha, Manong Ted, at sa inyong mga tagapakinig.
0: Good morning po. Thank you for being on the show. Unahin po natin ito. Ang sinasabi po kasi nung una, December 16 daw, yung final verdict para po sa botohan, para po dito sa trial na ginagawa no, sa Vice Presidente. Ano po ba yun? Saan galing yung date na yun? Kasi may mga senador na nagsasabi na wala pa raw formal or informal agreement tungkol doon sa verdict day.
1: Galing po sa akin yon nung sa aking press con last week po. Tama naman po yung ating mga senador. Magkaiba po kasi yung punto de vista ng na sa aming side po ng mga administrative po at saka

0: yung ating mga senador. Siyempre po, ginagalang po natin na talagang sila lamang po ang maaaring makapag-set kung kailan po talaga mangyayari po yung final verdict. Yung amin lamang po ay pinroject lamang po natin based sa administrative and logistical projection na galing po dun sa pre-trial order. Yun lamang po yung kaya nagkaroon tayo ng ganong date. Pero siyempre, ang pinupunto ng ating mga senator judges na hindi po sila natatali sa mahigpit na deadline dahil ang kailangan na mas tingnan nila at mas bigyan ng importansya is not the date of the verdict, hindi po ang deadline, kundi po ang ebidensya. Kung maaari pong kailangan pa nila ng extra time para po madinggan yung lahat ng ebidensya, syempre, it's still a moving target, uurong po yung date na yan. Kung naman makita nila na maraming mga pagdadrop po ng mga witnesses o magkakaroon po ng mga stipulation of facts, then mapapaaga naman po yung date na yan. So hindi rin po patas sa ating mga senator judges na bigyan po sila ng taning kung kailan po sila magkakaroon ng deadlines. So yun lamang po yung paglilinaw natin ukol dyan.
1: Actually, attorney nga, nung nabasa ko po itong balitang ito, napakinggan ko, sabi ko, pagtatansya lang marahil ito. Oo, nung matanong si attorney no sa kanyang press conference, pagtatansya lamang at hindi yan as in binding, of course, no, kasi
0: tama po kayo.
1: Gabi ko nga nung una ay ano lang ito, meron lang kumbaga hindi lang hunak pagkakaunawaan, but basically po hindi naman pinangungunahan ng spokesperson, of course, no, ang impeachment court, yun ay pagtatansya lamang. So settled na po yan at ginagalang po natin ang opinion ng ating mga kagalang-galang na mga senator judges dito po sa isyong ito. Pupuntahan na natin ngayon, Cha, no? Ito pong issue ho nitong imbitasyon kay Ginoong Trillanes. Baka ho lang pwede nyo hong malinaw lang ito. Again, ano po, nagpapasang tabi ho tayo sa lahat. Ano ho ba, kumbaga per record sa impeachment court, yung sinasabi na nakalagay ba talaga ang pangalan ni Ginoong Trillanes doon sa listahan ng mga iimbitahan sa article na ito? And then, nagkusa ba mismo ang prosecution sa pagsasabi? Para lang ho on record pong pinag-uusapan natin dito, official kumbaga. Go ahead po, attorney.
0: Opo. Unang-una po, no, yung pangalan po ni Senator, former Senator Trillanes ay kasama po talaga mula ng pre-trial brief pa lamang po. Hindi lamang ng House Prosecution Panel, pati ng respondent po. So he is called sa parlance po namin na common witness. So dahil po nagbigay po sila ng request at manifestation for issuance of subpoena ad testificandum 2 weeks ago, ay yun po ay naipasa po sa impeachment court, I think Wednesday po bago po mag-adjourn, or Wednesday or Thursday po bago mag-adjourn, going into last week. So hindi na po na-issuehan ng subpoena ad testificandum lahat po ng mga nakalagay doon sa request at manifestation po nila. At nung Lunes po, yun po yung panahon na ni-request at in-address ng impeachment court yung lahat po ng mga witnesses for last week. At yun, tinanong po si Congressman Redon sino po yung mga witness na isasalang nila, at hindi po nakalagay yung pangalan o hindi na naisaad ni Congressman Redon on open floor yung pangalan po ni former Senator Trillanes. Kaya hindi na po na ilabas same day nung Lunes yung subpoena at testificandum kay former Senator Trillanes. Kung maalala nyo po, ito po yung Tuesday kung saan po humarap yung si Mayor Baste Duterte, since may nakaschedule na po ang tinatanong ng korte kay kay Congressman Redon ay sino ang iuupo matapos po si Mayor Baste Duterte ng Wednesday, Thursday at Friday. At hindi na po nasabi ni Congressman Redon yung pangalan ni former Senator Trillanes at that time. That's why the PINA wasn't issued anymore. At nung Tuesday naman po, nandoon si former Senator Trillanes at doon po minanifest na kung pwedeng the next day, which is Wednesday, ipatawag po si former Senator Trillanes. At doon na po sinabi ng ating presiding officer na hindi ko na mai-issue yung subpoena dahil bukas na yan. Hindi nakahanda yung USA

0: Kaya yun lamang po yung hindi pagkakaintindihan. Siguro na misinterpret po nila yun na ayaw isa lang. Pero ang intindi po ng presiding officer at ng buong korte ay iuupo po si former Senator Trillanes voluntarily ng prosecution dahil yun po yung sinabi naman on open floor ng House Prosecution Panel at that time.
1: Okay, so and then sumunod na po dito yung statement na po nila Ginang Luistro na they have decided na hindi na po iimbitahin si Ginoong Trillanes. Tama po ba yon?
0: Tama po. Okay. So wala po tayong na-cancel po yung Wednesday natin last week. So nung nagpatuloy po yung impeachment trial nung Thursday, ay doon po nag-manifest ang House Prosecution Panel through the lead prosecutor, Jervil Luistro, na hindi na nga daw po nila iuupo si former Senator Trillanes ng Biyernes or even the succeeding days po.
1: Okay. Yun hong laman ng press conference ng Ginoong Trillanes. Yun ho bang mga impormasyon doon pwede hong, although yung iba doon na iharap naman during the Justice Committee hearing in the lower house, pero yung iba po doon na parang yung iba ay bago, pwede bang bago umano, no? Pwede ho ba yung gamitin ng prosecution sa trial?
0: Yes po, no, yung mga bagay naman po na mga may konektado po at handa pong ipresenta through the witnesses na ipresenta nila, katulad na lamang po ng mga representative from the bank at saka po yung ating mga galing sa Anti-Money Laundering Council at saka sa Bureau of Internal Revenue, pwede pong matanong ng ating mga House Prosecution Panel. Prerogative po nilang i-connect po yung mga naisiwalat po ni former Senator Trillanes doon naman po sa testimonya at saka sa mga documentary evidence na ilalatag po ng kanilang mga testigo. So kaya po yun yung concern ni presiding officer nung una. Maganda sana na merong munang mga dokumentong i-present para maitali ni former Senator Trillanes yung buong theory po nila dito sa Article 2.
1: Okay. And then ito pong sa publiko po sinabi na ni Prosecutor Joel Chua at pati ho yung iba na i-aatras na po nila yung Article 3, yung bribery. Ano po ang prosesong dapat nilang gawin dyan para po yan mangyari?
0: Nakita na po natin yan nung panahon po ng impeachment trial ni Chief Justice Corona. Nag-drop din po ng article po yung ating House Prosecution Panel at that time. So ang kailangan po nilang gawin ay mag-motion po sa korte, manifestation at motion po para payagan po silang i-drop po yun. Siyempre, tatanungin po sila ng ating mga senator judges, ano po yung rason for dropping the case at bibigyan po ng konteksto nung nag-move po nung House Prosecution Panel kung bakit nga po nila i-drop po yon. Pero it's up to the impeachment court pa rin po kung papayagan yon or pipilitin pong na ipagpatuloy po yung kanilang pagpapresenta for the Article 3. So yun po yung pwedeng mga desisyon ng impeachment court. Kailangan pa rin po magpaalam sa lahat po ng mga ganyang mga motion.
1: Okay, so theoretically po kung sakasakali po ano ho, na kung magpapaalam at papayagan ng court, automatic yun yung articles of impeachment, yung bribery article na iyon, hindi na ho yung papansinin pa, hindi na bibigyan na po ng puwang yun sa kaisipan ng ating mga judges, no? Practically po, they will only decide on 3 articles. Ganun po.
0: Tama po kayo. Okay, okay. So, at it will also significantly shorten the time po para matapos po yung buong impeachment proceedings kasi ang hiningi po nila base po sa pre-trial order ay 8 days po. So, yung equivalent po ng 8 days na yon ang mawawala sa proceedings na to. At para po mag-umpisa na po yung pagpresenta naman ng depensa ng respondent.
1: Okay. Maiba lang po ako. Ito pong National Momentum Survey na ito na amin pong nakuha yung pong inyong official statement tungkol dito. Sino po nag-commission nito, sir? Attorney?
0: Ito po ay isang private surveying company po, no, at inilabas lamang po nila yung kanilang results po sa kanilang webpage at saka po sa publiko po. At yun po yung tiningnan ng ating impeachment court, at natutuwa naman sila doon sa resulta nung survey na yon, dahil na rin po sa syempre mahirap makita po ang metrics kung talagang ginagampanan ba talaga ng impeachment court yung kanyang tungkulin na to solely try and decide po, at kung talagang fair po ba ang tingin ng ating publiko. So it's a welcome development po na napakaganda po yung numbers ng ating impeachment court sa performance nila dyan po sa nasabing survey na yan.
1: Okay, pero yun nga, ano, yung pong usapin kung ito ho ba ay fair o hindi, eh halos, ano po, no, medyo...
0: Hati po.
1: Oo, hati, no, attorney.
0: Which is maganda po, no, dahil ibig po sabihin nun yung mga wala pong nakakakita na pumapabor lamang sa isang panig ang isang korte po, no. So sa amin pong mga abogado, yan isa po yan sa metrics po namin. So you win some, you lose some of the motions, at yun po yung parang badge po na ang korte ay neutral at walang kinakatigan. Pero kung makikita po ng isang abogado po, katulad kami in practice, na puro lahat ng motion namin ay denied, so syempre mapapaisip ka po na parang hindi yata patas tong husgado na to, eh. So kaya po sa ganyan, dahil ito pong ating impeachment trial ay very highly divisive po, at yung mga party alliances po ng publiko ay makikita po dyan sa divide po niyan na numero na yan. Yung mga nakikita nila na hindi pabor, at saka yung pabor po dun sa fairness ng impeachment court, at least split po, wala pong consensus sila na sinasabi na pumapabor lamang po sa isang panig.
1: Okay, so salamat po na marami, attorney. Dito po sa inyo pagtugon po sa aming tawag. Okay, cha? Opo. So, attorney, salamat na marami po. Aantabay kami mamaya sa mga mangyayari. And as always, kami po'y gagambala po sa inyo para po may paliwanag ang mga importanteng issue na nangyayari po sa impeachment trial. Salamat po, attorney.
0: Maraming salamat din po sa uulitin po, Manong Ted.
1: Thank you. Attorney Reggie Tonggol ang tagapagsalita po naman ng impeachment court. Naghatid sa tamang oras ngayon, baby girl.
2: Ang oras nga po ay 9:29. Ang tamang oras na ihatid ko ng lahat sa inyo, mga kapatid. Pero ito ay reminder lang sa mga nagsisend po sa atin ngayon ng entries for Pabida sa True FM. Keep them coming. Ang daming mga TNVS drivers ang sumasali.
1: Of course, 2,000 naman kaya yan. Ha?
2: At syempre yung mga nagsend na rin po ng entries na nanonood po sa kanika-nila mga tahanan at nakatutok po sa atin ngayon sa 1PH. Mamaya, bago pong alas 10 ng umaga, mga kapatid, pipili kami ng tatlong lucky winners. Isang taxi driver, isang TNVS driver, at isa pong lucky viewer na nanonood sa atin sa 1PH. Tagda 2,000 piso or more mamaya po yan sa Pabida sa True FM.
1: Salamat din kay Jarius Bondok sa kanyang pagbati po sa ating anibersaryo. Thank
2: you! Good morning,
1: you.
2: Jarius!
1: Salamat na marami ka? At maging kay Billy Aison dyan sa Pangasinan. Thank you! Ganda umaga
3: si
1: rin, ha? Kay Robert C. ng East Ocean Palace.
2: Sir Robert, how are you
1: Boss
2: doing?
1: Robert, good morning and thank
4: Manong
1: you!
4: Lang.
1: Salamat na marami! Pati dito kay Regan.
2: Hi,
1: at pati ko lang din si Boss Stephen Lee. Yan.
2: Ang Stephen Lee.
1: Stephen Lee, ang ating bossing ng Artland. Yan. Good morning po and thank you ng Vikings Group. Good morning. Maganda umaga po sa inyo
2: sa Vikings.
1: Thank you very much. Salamat na marami kay bossing Stephen Lee. Good morning po sa inyo. Alright, yung ating winner set, yung ang kanyang sana nga'y pinag-iipunan ay para doon sa kanyang artificial leg. Kumusta na yon? Alright, kami po, meron na pong nakalap actually. Si Happy R, nagbigay ng 3,000 para sa kanya. Pero hahawakan lang muna natin ito pansamantala kasi nga po ating pang inaayos ngayon, mga kapatid, yung pong kanyang pangangailangan. Ito po ay atin na pong pinoproseso bilang regalo din po sa napakasipag na ama, na mister, at na isang anak, si Ferdinand Christian Chongson Jr. ng Navotas. Kung nakikinig ka ngayon, relax ka lang ha. Kasi yung binabanggit mo 50,000 na pangangailangan para sa iyong artificial leg, yan ay atin nang ginagawa ng kaparaanan para yan ay iyong mapagtagumpayan. Amen? Amen.
3: Thank you!
1: Thank you! Abangan po ang ating mga winners today, ha? Para po sa ating ika-anim na taong anibersaryo sa True FM, ang tambalang Ted Vailon.
2: At DJ Chacha.
1: Salamat po na marami. Thank you!
4: Ted Vailon at DJ Chacha sa True FM. Pinarangalan bilang Best News Magazine Program on Radio sa KBP Golden Dove Awards.
5: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay na malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
6: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
5: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
7: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga tao na malapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
3: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teller Servicio para sa Pilipino.

0: wake up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
2: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: At Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
3: Happy mga kapatid, 9:35 ang oras natin. Ang tamang oras. Hatid po sa ating lahat yan ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayetdelarosa.ph. At open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Ang pinakabago po nila dyan sa may sa Festival Mall in Alabang. Mga kapatid, eto na nga po. Unahin natin for our pabida sa True FM, yung atin pong mga nanonood sa bahay. Itong mga nagpadala ng entries na nakatutok po sa atin dyan sa may Signal TV Channel 1 and 1 PH. Sinong winner? Eto na muna bago natin isiwalat, no? O sabihin kung sino siya. Panoorin niyo muna ang video na ipinadala po sa atin ng ating pabida all the way from Lanao del Norte.
4: Good morning po, ako po si Lena Jade Paloma Arancana, 27 years old, may isang anak na babae na 1 year old, may asawa po at ako po ay nakatira sa Magsaysay, Lanao del Norte. So if ever po ako po yung mapili, gagamitin ko po yung pera para ipambili po ng milk ng baby ko po.
3: Ay, ang talaga naman si Lenny Jade Palomar. Oo, sumakto pa yung video niya nung nagfi-flex ako ng ano ko dito, kilikili.
5: Lalaban ako.
3: Lenny Jade Palomar from Lanao del Norte is a licensed teacher, 27 years old, may asawa pong sundalo at may isang anak. Sabi niya nga po kanina sa video, ito po ay para sa panggatas ni baby. Good morning, Lenny Jade.
6: Good morning po, thank you, Chacha and Sir Ted Pailon.
3: Oo, gano'n na po kayo katagal na nanonood sa programa natin?
6: Since 2024 po yung pagka... yung hindi na po ako nagpa-private school teacher.
3: Oh, ano pong nangyari? Bakit hindi na po kayo nag... Oh, ba't di na po kayo nagtuturo?
6: Kasi nag-ano po ako, nag-sub. Nag-sub po. Tinawagan po ako sa DepEd for sub po. And then, nabuntis po ako. Kaya nag-stop na din po ako nagturo. At naging full-time mom po. Till now.
3: Oh, kasi isang taon pala yung anak mo. So, ikaw ang nag-aalaga.
6: Yes po.
3: Oh, may plano po ba kayo na bumalik sa inyo pong pagtuturo?
6: Actually po, tinawagan na po ako kasi nagpaparanking na po ako sa DepEd and then tinawagan na po ako po, and then waiting pa po kami for yung parang magsasign po ata and then para mag...
3: Medyo napuputo lang tayo, Lenny. Hello? Lenny?
6: Tinawagan na po ako sa Helena.
3: Opo, yan po.
6: Hello? Actually po, tinawagan na po ako ng DepEd for Teacher 1 and then waiting pa po kami sa schedule para mag-duty. And then mag-sign na po ako.
3: Oo. Nung time na nagtuturo ka, ilang years ka nagturo bago ka nag-stop para maging full-time mom?
6: Since 2020 po, pagka-graduate ko ng college, diretso po ako nakapag-teach ng private school.
3: Opo.
6: Till 2023 ata yun.
3: Ah, so nakatatlong taon ka rin. Tapos dun sa 3 years na yun, hindi umangat from teacher one.
6: Private school po kasi yun, preschool teacher po ako. And then, while nasa private school po ako, nagpaparanking po ako sa DepEd. And then, after 4 years po, tsaka po ako na tawagan for teacher one.
3: Alam mo, hindi lang ikaw may problemang ganyan. Maging yung iba na gustong pumasok sa public schools, hirap na hirap din sila. Eh, kung ano-ano daw hinihingi para lang makapasok. So, sana nga matawagan ka na very soon. Ikaw daw ay nakikitira sa bahay ng magulang mo, wala na si nanay, pero si tatay kasama niyo po dyan.
6: Hindi po, nandun po siya sa Bacolod.
3: Nagtatrabaho po siya. Ilan taon na po si tatay?
6: 61.
3: Ano po ang trabaho ni tatay?
6: Minsan po, nag-ano po siya, nagta-tricycle driver po minsan. Pero hindi po siya whole day or ano lang. Parang silent-side lang po. Pero before po, naging security guard po siya nung college pa po kami.
3: Ilan po kayo magkakapatid? Galing ni tatay kasi sa pag... pagsisecurity at sa pagta-tricycle, napagtapos ka po ng pag-aaral. Tatlo kayo magkakapatid, yung ba mga kapatid mo nakapag-aaral din po?
6: Yes po, tapos namin yung college, kaming tatlo po.
3: Wow! Ano pong kurso ng mga kapatid mo?
6: Yung ate ko po parang business administration, and then yung kuya ko, isang pulis na po siya ngayon.
3: Galing naman ni tatay. Tas hanggang ngayon, di pa rin po tumigil sa paghahanap buhay. Ano po?
6: Paminsan-minsan po, nag-ano siya.
3: Oh, sino pong kasama niya doon sa Bacolod?
6: Yung bago niya pong wife.
3: Mm-mm. Tapos yung mga kapatid mo, nandyan ba sa Lanao del Norte o nasa ibang lugar na rin?
6: Yung ate ko po, may family na siya dyan sa Cavite. Tapos yung kuya ko po, may family na din po siya sa Butuan City.
3: Mm-mm. At ikaw naman ay may asawang sundalo rin. Corporal daw yung asawa mo sa AFP po.
6: Yes, ma'am.
3: Oo. So, hindi mo siya kasama ngayon?
6: Hindi po. Pero minsan po, pag wala, pumupunta po kami dun sa ina-assignan niya na place po. Dun sa Oroqueta City.
3: Oo. Gano'ng kahirap ang maging isang asawa po ng sundalo?
6: Lagi po akong umiiyak nung kami lang ng baby ko.
3: LDR.
5: Oo. Kasi yung si love mo, anong tawag mo sa si Honey?
6: Baba po.
5: Si Papa mo?
3: Si Baba.
5: Ah, si Baba.
3: Oh, parang baby.
6: Baba.
5: Oh, si Baba mo sa army.
6: Yes po.
5: Nasa army siya. O sige. So naintindihan natin, no? Oo, na kung gaano kahirap ang maging asawa ng isang naglilingkod sa bayan.
3: Amen.
5: Lalo na kapag gantong nasa Philippine Army ka.
3: AFP,
5: oo, tapos
3: ano?
5: Yung assignment mo, lugar na medyo delikado. Eh syempre, mangungulila din.
3: Nga, maliban doon
5: yung, 'di ba, yung lagi mong pangamba.
3: Oo.
5: Eh kung maaari lang, hindi mo na paalisin si Baba.
3: Hindi pwede. Kasi si Baba, kailangan ni Baba magsumika para sa kanilang totoong Baba na baby.
5: Kapag hindi naman umalis si Baba, eh baka naman magkaroon na kayo dyan.
3: Yun na nga, baka nadagdagan.
5: Oo. The joke lang. Okay. Anyway, Lenny.
6: Yes po.
5: Oo. Saan ka pinanganak?
6: Dito po sa Lanao del Norte.
5: Mismo, sa Lanao del Norte. Okay, sige. Si Baba mo, taga Lanao din?
6: Classmate po kami ng high school.
3: Oh, naman talaga. High school sweethearts.
5: Oh, naman pala. So,
3: kita mo yung tawa ni Lenny, di ba? Pag nababanggit si Baba. Kumaganon
5: anyway,
3: siya, oh.
5: O sige, natutuwa ako, Lenny, na ikay makapanayam namin. O sige, so Lenny, yung 2,000 sa mo gagamitin?
6: Pambili ko po ng gatas ni baby.
5: Oh, gatas lang bibilhin mo? Wala ka na ibang kailangan dyan sa bahay?
6: Kasi ano, yung gatas po niya is 2-1 po yung pang 1 month niya eh.
5: Oh. Mm-hmm. At 2,100 ang isang buwan?
3: Para sa isang buwan.
6: Opo. Oh. 4 kilos po yun.
5: Ah, okay. O sige. So, gawin na natin 2,500 para may sobra na makabili ka na ng pang isang buwan na gatas ni baby. Okay. O sige.
3: Saka padala natin si Lenny J ng diaper. Kukunin namin yung size pati yung address mo, ha?
5: Pwede ba? Padala
3: pwede. Aabot tayo dyan. Oo.
5: Very good.
3: Kukunin namin yung details mo pati yung size ng anak mo. Papadala natin yung diaper,
5: so,
3: ha?
5: So, at least Lenny... At least Lenny, nakapagbibigay kami sa iyo kahit papaano ng liaw-libang ika nga, no? Ng kahit papaano, eh, pampalipas din ng oras mahabang sa bahay ka, nanonood ka sa amin.
6: Aww. Yes, po.
3: Thank you, Lenny.
5: Para masama loob parang, mo.
3: Lenny, parang malungkot ka. Naalala mo ba yung asawa mo? Lenny, parang... hindi, nahiya siya. Mahiyain si Lenny. Okay. Eh. Okay. Sige. Good luck, Teacher Lenny.
5: Ano,
3: happy week, Teacher's
5: salita
3: Day.
5: Anong salita dyan sa Lanao del Norte? Anong salita? Si Buano?
6: Bisaya.
5: Bisaya di ay. Sige. Salamat na marami sa iyo, ha. Meron ka ng 2,500 pambili mo ng iyong gatas. Salamat na marami sa iyo. Sa iyo ang pasalamat. Thank you very much.
3: Thank you so much. Ang happy si Lenny Jade all the way from Lanao del Norte. Nakatutok po sa atin via 1PH.
5: Ang lawak po ng coverage ng 1PH, in fairness, ha. Ang takitahon ninyo, Lanao del Norte po.
3: Galing, ano?
5: Hanggang Lanao del Norte. Oh. Abot ang ating pong pala tuntunan. Kaya thank you very much din po sa lahat ng ating mga advertisers na tumatangkilig po sa ating pong pala tuntunan. Meron po tayong isa pa hong paalaala at sa ating pagbabalik, isa ho namang TNVS driver pong ating kakausapin. Siya ang ating napili sa pabida sa True FM. True FM.
7: Yes, you know. Celebrate.
8: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
9: Iniisip niyo pa lang, pinag-uusapan na rito.
10: B1079. Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: natin ang ating pong 2,500 para po dito kay Lenny. Lenny J. Palomar ng Lanao del Norte ay nanggagaling kay Happy K. Marami pong salamat sa inyo. Thank you very much at 2,500. Thank you.
1: Uy, pasalamat din tayo, partner, sa mga nagpadala po ng entries. Napakadami po nila at napakalalayo. Meron mga taga Davao City, kagaya nito ni Marilu de la Serna. Meron din po from Naga City, si Marites Dalanon, si Marites Nunez. Pagkatapos, ito pa, si Toto Binggaan. Ito yung mga nakikita ko po ngayon dito sa aking Facebook page. Sa Davao City, ang daming nanonood sa atin sa Davao, ha? Ana Lu Timson, good morning po sa inyo. At mamaya, susubukan kong batiin yung mga nagpadala po ng entry sa atin na hindi napili. May susunod na mga araw pa po. Huwag kayong mag-alala. Salamat po ha sa inyong pagtutok sa 1PH sa amin pong programa ni Manong Ted. O ito o, ang dami pa, si Aries de Asis. Maging yung mga drivers po na nanonood din sa atin ngayon. Punta naman tayo dito sa mga nag-send ng entry ng mga TNVS drivers. Ang napili po natin ay mula sa Las Piñas. Panoorin muna natin ang video na pinadala ni Roderick Doria.
2: Good morning po, DJ Chacha and Sir Ted Pailon. Ako po si Roderick Doria. 42 years old, taga Las Piñas. May tatlo pong anak. 3 years na po ako nakikinig sa inyong programa. At sa buong 105.9, yun na po yung naging radyo ko nung ako yung nagda-drive at ngayon na ako ay isa ng TNVS driver.
1: Yun naman.
2: Bali, ito po yung radyo ko.
1: Yun.
2: Naka-park lang po ngayon.
1: Kitang-kita.
2: Kung ako po yung mapipili nyo, gagamitin ko po sana sa aking asawa para sa kanyang RAI o radioactive iodine. Yun lang po. God bless. Thank you po.
1: Yung pong kanyang asawa ay na-diagnose nga daw with stage 1 thyroid cancer. Kausap po natin ngayon, nagkasama natin 3 years ang nakatutok sa True FM si Roderick Doria ng Las Piñas. Good morning po, Sir Rod.
3: Good morning po, DJ Chacha and Sir Ted Pailon. Happy anniversary po.
1: Ay, salamat. Nasang area ka na ngayon?
3: Nasa market po ako ngayon, naka-park.
1: Kamusta po? Matraffic po ba dyan sa Taguig?
3: Medyo ma'am, saka konting ingat kasi di ba may NCAP na po.
1: Ayun na. Eh, kasi nga, start na ng NCAP ngayon.
0: Hindi kasama yung Taguig.
1: Ay, di daw pala kasama, pero mag-ingat ka pa rin.
0: Oo,
1: kuya.
3: C5 po.
1: Sa C5.
0: Ah, okay.
1: Check natin kasama ba ang C5? O sige. Pero ito,
0: Kuya Rod. Ingat ka sa reclamation dyan.
1: Teka naman. Hindi naman bangka yung kanyang... Yung Grab, wala pang Grab bangka. Oo. Ano ito? Ang minamaneho mo ay sedan? Tama po?
3: Expander po, SUV.
1: Ay, yung mas malaki. Oo.
3: So, 6-seater po.
1: Si Mrs. po ba, hanggang ngayon, customer service representative pa rin, sir?
3: Yes, ma'am. Naka-sick leave lang po siya ngayon.
1: Kasi nga na-diagnose po. Kailan po na-diagnose with stage 1 thyroid cancer?
3: Actually, na-diagnose siya nung annual physical exam niya po. This year po. Tapos nag-undergo po siya ng operation last month. Kasi before 2016, na-operahan na po yung kaliwa niya. So ngayong 2026, yung kanan naman po yung na-operahan. So nung lumabas po sa biopsy na may stage 1 po siya na papillary yata yung tawag dun, ma'am. Kaya nirecommend po ng doktor na maghanap kami ng agad-agad ng nuclear medicine para sa treatment niya ng RAI po. Bali, nakahanap po kami sa UST. Kaya ngayon po, ngayong araw, inatid ko po siya kaninang umaga doon kasi mag-undergo siya ng 3-day quarantine. Iti-take niya po yung gamot niya for RAI. So bawal siyang, dapat naka-quarantine lang siya para for 3 days kasi bawal daw po yung radiation, para makakahawa yata yun. Ganun.
0: Yung proseso, no, mahirap nga. Magkano ang kailangan mong... Magkano ang bayad mo dyan sa private hospital dito sa prosesong ito na pagdadaanan ni Mrs.?
3: Sa concerted, sobrang, hindi naman po kalakihan, pero yung room lang po almost sahod na ng isang minimum wage earner per day. Nasa 8,000 po per day yung room niya.
0: Ah, kasi special ito na kwarto.
3: Opo, bali 3 days po siya doon.
0: So
3: labas pa po yung gamot sa yung doctor's fee.
0: One time lang ito na proseso na pagdadaanan niya?
3: Ang sabi po sa amin ng doktor, almost 90% daw po nakaka-tulong yung RAI para mawala yung ano. Kasi inaagapan namin yung ano, yung cancer niya kasi nade-depressed eh. Nade-depressed na po, ganyan. Alam mo yun, yung sabi niya na ay stress na siya na ganyan, parang uy, ko nang bahala sa mga bata, yung mga ganun-ganun. Siyempre, pinapalakas lang namin yung loob niya.
0: Naunawaan natin ganun ng lubos itong sitwasyon. Ilan taon na si Mrs. mo?
3: 42 po.
0: Itong kanya ngayong confinement na ito, 3 araw, so yung 8,000 isang araw lang sa kwarto yon?
3: Yes po, Sir Ted. Actually, hindi lang siya 3 days. Ang ano na kasi ng doctor is 3 days siya sa hospital para ma-obserbahan siya. Then another 3 days kailangan na-quarantine pa rin siya. So ang ginagawa naming option ngayon, ang iniisip naming option ng asawa ko is doon siya sa kwarto namin, tapos doon lang siya mag-isa. Or maghahanap kami ng parang yung mga stay-in po ng mga motel, mga ganon, para doon siya mag-stay ng another 3 days po.
0: Anyway, sige. So, ngayon, nasa ospital na si Mrs.?
3: Apo, nasa UST na po siya.
0: Saan ka kumuha ngayon ng pambayad dito sa kanyang confinement na ito?
3: Wala pa pong wala pa pong billing. Babalik po ako doon sa Wednesday para sa billing po. Pero meron po kasi kaming binigay na quotation po.
0: Oo. Meron ba kayong HMO?
3: Meron naman po yung asawa ko, sir. Saka okay. Meron po siyang period. Sana po ma-cover po lahat para at least ma-lessen po yung gasto.
0: Oo, sige. So, ganito, Roderick, ako ay una, no, humahanga din sa iyo kasi sa pagsubok na ito, importante nga kamo yung pagbibigay mo ng lakas na loob kay Mrs. na ito'y mapagtatagumpayan ninyo, at mairaraos ninyo ito at sa, sa awa ng Panginoon, makikilir si Mrs. dito sa karamdaman na ito. Naintindihan din natin ang hirap mo kasi nga, meron kang isang third year college, BS Education, meron ka pang isa pang third year college naman na business ad at meron ka pang grade 8 na pinag-aaral. Habang hinuhulugan mo yung sasakyan mo na yan, yung bang bahay niyo hulugan din?
3: Hindi, bali yung bahay po, sa amin na po yung bahay po.
0: Mabuti naman, nakapagpundar na kayo. Sige. So, kung mamarapatin mo ngayong araw na ito, sa halip na 2,000 ang iyong tatanggapin, dodoblihin na natin ito, 4,000 pesos manggagaling yan kay Happy Man tsaka kay Happy Daddy. Kahit papaano siguro makakatulong na ito sa inyo dito sa iyong pangangailangan sa confinement ni Mrs. mo.
3: Po, malaking tulong po yan, Sir Ted. Maraming po salamat.
0: At salamat din sa iyo sa iyong pakikinig sa amin. Isa kang inspirasyon ng ating palatuntunan sa mga tulad mo. Nasigurado ako, paglabas mo ng bahay, kung ika'y papasada, ang una mong iniisip ngayon si Mrs., pangalawa ang mga anak mo. Ang pag-aaral ng mga anak mo. Ang hirap lumaban ng patas, ano? Oo.
3: Opo, at least po, maswerte po sa mga anak ko. Yung dalawang anak ko po, pares po silang scholar.
0: Mm-hmm.
3: Tapos yung bunso ko naman po,
0: Sakristan po siya. Oh, very nice. Sige. So, ngayon, meron tayong pahabol. Gagawin na natin itong 6,000. Si Happy Anonymous magbibigay ng 2,000 para mabuo natin kahit papaano 6,000 piso ito. Okay?
3: Opo, Maraming salamat po, Sir Ted, DJ Chacha. Maraming salamat po.
0: At salamat sa iyo, salamat sa iyong pagsisipag at salamat sa ibinibigay sa aming inspirasyon. Amen. Sana hindi ka magsawa na pakikinig sa aming programa kahit kung minsan nakakainis na yung pakinggan yung mga balita, Roderick. Pero alam ko, diyan ka rin humuhugot ng inspirasyon sa ating ipinapangaral nga lagi na ang importante ang galaw sa mundo ay patas. Yan.
3: Patas po, patas.
0: Oo.
3: Roderick, maraming salamat.
0: Oh, sige, pasalamat ka sa ating mga Happy Anonymous na nagmamalasakit sa iyo. Thank you, Roderick. Go ahead.
3: Apo, maraming salamat po sa lahat ng Happy Anonymous. Malaking tulong po sa pamilya ko, sa asawa ko, sa mga anak ko itong binigay ninyo para sa amin. God bless po sa lahat and happy anniversary po. Thank you po, DJ Pa. DJ Chacha and
1: thank you po kay Roderick.
0: Salamat na marami. Roderick Doria ng Las Piñas. Ngayon po ay namamasada bilang isang TNVS Grab driver po siya. Alright, so thank you very much. Ano po, nag-ambaga niya si Happy Man, si Happy Daddy, si Happy Anonymous para sa ating 6,000. Doon po naman sa ating unang winner ay 2,500 from Happy K. Salamat din kay Happy Classmate na nagpahabol din ng tulong dito para sa ating mga susunod pang winners sa ating pong pagbibigay po ng ayuda pa-premyo. Alright, sa ating pong mga takapakinig.
1: Maraming salamat po. At salamat din po sa mga nag-join sa atin ngayon. Huwag kayong mag-alala. May mga susunod na araw pa naman kami ni Manong Ted. Gusto nyo bukas TNVS ulit at mga drivers ulit eh. Sabi nga ng mga nanonood sa atin at nakikinig din, paano po yung mga private motorists na nakikinig sa inyo? Abangan nyo po, may mga susunod na araw pa po tayo. Araw-araw naman actually. Ito pong pamimigay ng premyo natin galing sa ating mga Happy Anonymous dito po sa programa simula pa po yan 2020 nung si Happy Anonymous pa lang ang kasama natin. At ngayon, nanganak nga po ng nanganak, napakarami na po nila na mga tumutulong na hindi na kinakailangan magpakilala pa.
0: Alright, so mga kapatid, sa lahat po sa inyo na nagpadala po ng entries, muli po, thank you very much. And ulit po ang ating pong pagpapasalamat sa ating pong pamunuan, sa ating pong himpilan sa pagkakataon po na makapag-programa, na makapaglingkod sa ating pong mga kababayan.
1: Thank you po,
0: to
1: mga
0: God
1: boss.
0: Be all the glory indeed. Thank you very much.
1: Maraming salamat.
0: So, abangan na po ninyo the Idol Lou Diveribay live today. Alright, ang ating pong tampok na dula today para po sa ating
1: Sana Lord.
0: We'll catch you again tomorrow.
1: Maraming salamat. Bago tayo magpaalam, may mga nanonood sa atin sa YouTube, ha? Nasa Cebu ngayon, si Carl, si Brian, si Lance, si Nico, at si Paul Adrian Garcia, my very good friend. Sila'y nakatutok sa atin sa Cebu via YouTube ng News 5 at 1PH maging ng True FM.
0: Thank
1: Maraming
0: you.
1: Salamat. Happy 6 years, partner. Happy 6 years po sa mga listeners and viewers natin dito sa True FM. Magbabalik po kami bukas, same time, same station. DJ Chacha at Ted Vailon po. Dito pa rin sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid! Mayong aga, mga gids! See you all tomorrow! Happy anniversary, guys!
4: Pagtulong, walang pinipiling oras at sitwasyon. Sa bawat daing, may handang makinig.
5: Laking pasasalamat ko po sa PCS o sa binigay nilang medical assistance.
4: Sa bawat pagluha, may pag-asang hindi bumibitiw.
6: Noong time na yun, nasabihin niya na, Ma, magagaling ka pa ba para akong tinuhog?
4: At sa muling pagbangon, may handang umalalay. Abangan ang mga kwentong kukurot at mananatili sa puso. Mga kwento ng pagtulong na dumarating sa oras na pinakakailangan.
7: Hindi umuurong sa pagtulong.
4: Ganyan na ang PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. Abangan tuwing Linggo, alas 8 ng gabi sa 1PH.
8: Mga programang mapapanood ngayong Lunes sa 1PH. Alas 10 ng umaga, Perfect Mornings. Alas 11 ng umaga, Masaganang Buhay.

0: Naghanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
3: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kabasa's Radio Time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
4: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
3: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
4: Inud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
3: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
6: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
7: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
5: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa nga mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaliklawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Tara na!

Hello. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Region 8. Hello, world. Mayong hapon kanyo tara, mahigala. Kumusta? Maupay nga kulub, mga brothers and sisters. Natuntang ada kita maupay nga panlawas. Ngan labohan nga tanan, maupay nga Panginoon. Ang bilis ng oras at panahon. Pizza 5 na kita inin bulan nito ng Oktobre. Gahaman ini? Natural November. Gahaman November? Ah, natural. December. Pasko. Wow, New Year it nasunod. Natanan ito, maabot. Lilipas din yan. Mga kasangkayan, ikita ito natin na panlunis nga mga himang rawon. Ano na ba talaga itong mga opisyal natin? Hindi naman nagkakaaras yan, no? Words don't come easy. Words

nga ano opisyal, naging senador gadman, otro lot ini nga ngaw. Nakikisaw-saw talaga. Anantuan ay senador, tiling-tiling. Senador Trillanes, tiling-tiling. Hay, ano na ba ini nga Pilipinas, Mr. President? Wala na ba tayong pahinga? Puro nalang inipanmulitika? Pus nala mga pangurakot. Recent ano nga tanan nga pagkontra, pagsuson. Kung bagawaray nakikita ng ebidensya, we are only wasting time and efforts. Shows! Alam siya. Maram na ka mong minarkusay. Dila kamsit na tuod. Namauni sini ang natatabo siya na sa aton panahon, sa aton nasod, o sa bugos ni nga kalibutan. At anan nag-abot-abot, tikang hiton mga kalamidad, samok, gyera, o iba pa. Ng mga diri nakakapaghatagin mo pa yung pagservisyo para lugod hit kadamaan. Balita, no? Diba? Nakakasamok. Kay puros man loter man naramok. Diba, mga kapatid? Hoy, no! Unahong kalugod ini, unahong ko ini kay para ini taton mga magturutdo, labi na kay taton katubang didi eskwilahan iton kanan elementarya, no? Didi ha inin atubang iton aton FM station iton B107.9 amo ini iton eskwilahan iton San Fernando Elementary School. Para ito naton mga teachers, mga ma'am, hello ma'am, mga sir, hello sir, o iba pa ang mga opisyal, di kang ha Department of Education. Wow, sarap pakinggan sina ma'am at sir. Ayun talaga, angay ka mo magpasalamat. Bisan kun bangag, bisan kun baga waray pagod, at least meda na nagrim nga mga patahaps ngan siring paman promise panaad na naman. Pero di rin pwede nga diri tuman kay ini ana pakaupay ini hiti administrasyon. Ano? Oo. Don't you worry. Relax, cool. May kala. Kaya ano ito? Na para naman hita kaupayan ni mga magturot. Natural kiti pagparas ko. Nang lano ni mga magturot do. Maestra, maestro, polis, militar, member of the armed forces. Ano po man nga po dito security agency. Ilit ka ng pool ko, ha? Mga security bully. Security pa rin Pilipinas. Ha? Mga kasangkayan, iniya na nga baga panaad. Waray pa eh. Mando pala. Waray pa. Panaad pala ini, ha? Para nga dahil ito mga magturot-do. Pasensya, kairo, hindi rin mga magturot-do. Kon nga yan, tsukodaamon, mga nurse, mga doctors, di rin, kamit bulig. Kaya kanang gobyerno mga gihap ini. Kaya ano nga mga pinaurayan ng presidente itong mga teachers. Good morning, teacher. Yes, good afternoon. Ay, nako. Sana. Ano man lot itong saad ka, uyo? Ani man isaad. Nasa rin niya. Hoy! Dagmita ito niyo! Mga presidente na, no? Dagmita ha! Dagmita good niyo! Siguro ng presidente. Ayaw, ganlaan na eh. Mr. President,

wala tulad gada hinahina ya gadla liwat ora ora kaman baga loro kaman ing kapusukado dagmita niyo sigun kang President Bongbong Marcos pag ano dagmita niyo it paghatag it bonus it mga magturot do iti mga nini utang na ada bayad ang sweldo ha? Ang siya ng presidente nga dagmiton good itong paghatag hit bonus ha mga magturot do nationwide. Wow, Mr. President, ang bait-bait mo. Hindi kala bang astilan ka mo. Ano pa man ito ginaaro? Ada naman. Hulat-hulat la ka mo. Paing ka mo makasharing nga ang ginpahayag han hulat-hulat la ka mo ngan han bungol takay diri pareho ang lingwahe aton nga winaray ah, bungol na sinibuan upaan iya nabatian kaya man intalon na siya ring man nga ang presidente huwat-huwat lang mo si Buano haira dito Dabaw mo gihapon huwat-huwat lang mo takay anakan deluyo kay bungol wari makabati gumawas kan umuli so meron niya mga kasi ko mga magturot do manguli tao eh. Anong manguli man to, sir? Kay niingon man ang presidente nga kani nga akong ipaabot sa inyo uwat-uwat lang ni ano? Kaya ang bungol mo rin mga kabati ano mag-share nga huwat-huwat lang mo ano kaya ang bungol amo ito nga lumakat yan, bumaya kaya nasing man nga uwat-uwat lang ni ha? Ini kay di rin uwat-uwat kay tinuod ko rin nga papahatag kay ang presidente na na nagyakan mismo atubangan itong mga magturot do yan ang nag-share nga ihimuuntay ni nga tanan magaton huwat-huwat lang mo at hulat gala ka mo na may ahatag inha iyo kay ako niniging papadagmit para iyo matag kabutan iniya na nga bonus it mga magturot do wow mama anakon utang kamayahan nga panahon mababay na nagyap kay mabot na itamon bonus ano? Bonus yan naman pag siya rin nga bungol kagihan bonus ha bonus dari bonot sige very good thank you alabang at check ay nako iba talaga ano pasalamat it presidente may kalay ton dagmita niyo it panhatag it bonus ngadto hit mga magturot do sigon kan President Bongbong Marcos kaya ano kanim apoy chalapi ngay mo gindadagmit Mr. President kun imo kwarta nadagmit ay panhatag itong dayon pero kay kanang gobyerno ini may nalot iti bahin ng ayaw anay kay baka kulang pundo yan na ayaw anay kay baka damot tagarastuhan bisan dere pa yan na mga tipagwaras ko o di nga ni kahuman Pasko may nakuhanto mayor hin opisina pasinsya na ka mo ha kayo yan na waray ta pamaskuhan waray ta bonus sigun ang kumpanya pero diri itong karagsig yun nga diri la may tatiming hiton Pasko pero may igihap kung mga bonus kay gobyerno pero may man delay di pagbabayad, pero may man sharing pa may ada problema, hiton panmaya dit billing. Yun. So, yung gobyerno, naghulat-hulat iton. Siyang lideret karagsin yung nga matatagan. Matatagan la. Kung diri manit Pasko, bangin ka manit Pasko, bangin New Year.
mas maupay nga nilugo dito kay diri magagasto, di ba? Ani og oras sa Pasko, kanto na lahat New Year, kay dito man hiabuti ang iyo kadugangan nga bunot, bunot! Ayan. Oras, magkos ng Pilipinas! Ano, alas 4.27 na. Okay, standby, engineer! Standby, mabalik kita, kataliwan lading

희망 라운드. Himang Rawon. Ano ang mga isyu nga istoryahon nga ginhimang rawan niya na? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimang rawan? Dini hataramdan. Himang Rawon. Atun paghihisgutan, panginginan noon, ngan klaklaruhon. Himang Rawon. An iyo magiging giya, hakalamragan han istorya. Himang Rawon. Himang Rawon.

Okay. Mahal kita, mga kasangkaya. Rinada maubol. Dayo na ada itong pagpadardali. Itong paghatag, itong mga magturutdo. Itong era bonot. Bonus. Okay. Talaga pagpahamot. Kung di rin mahamot, mabaho. Pero yan na, pagpahamot ini ni President Bongbong Marcos, nga da ito na aton mga magturot do. Ay, talaga, oh, ang ganda, no? Balit. Adi man, nasa ring mandidi, kay konya na, celebration, oh, ngayon, kanan, World Teachers Day. Ngayon, incentive bonus. Wow, talaga. Ipinagmalaki, gindako pa niya, no? Gindako talaga. Pinagmalaki na inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagpapalakas ng mga benepisyo. Wow! Benepisyo talaga! Insentibo! Wow! At suporta para sa mga guro. Wow na wow talaga, Mr. President, ang bait mo. Kundi rin kalabangag, mabait ka talaga. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa pagdiriwa ng National Teachers Day. Yan ang adlaw. Naging buhat, Ha Aranita Coliseum, Ha QC. Talaga. Sigon han aton presidente, ginmanduan niya ang mga hintutungdan ng mga ahensya nga tuhayon dagmiton talaga ang proseso hapanhatagan bonot, which is bonus. Ayon, sigon kang Presidente Marcos, ginpakurukusog niya ang aton gobyerno hapagsuporta han mga magturutdo, pinaagi han pagparaluag han career opportunities para kaupayan ninyo mga magtatrabaho, pag-iban han mga classrooms mo nga ini nga tinatawag classrooms observation nga pag-arugaan hiton mga trabahoon, hiton administratibo, hiton mga magturutdo. Wow, talaga, Mr. President, ang bait mo. Bakit ngayon ka lang? Mahigit 82,000 guro, 82,000 nga mga magturutdo, kadamo ano, ngan school heads, mga mayor, hira sir ngan hira ma'am, ano, amo ito na makakatagamtam, no? Ngan labi na mapropromote talaga kaupay nala ni President Bongbong Marcos kung masugad hini, ha? Aroma may kalahiton, hingkadamo-damuan, mapropromote hailarom iton expanded career progression system. Hala ka mo, hingkaupay nit mga magturudo, mga pinaura ka mo. Unan-una ang senior nga Marcos, dere ka mo pinaura. Yan ay junior nga Marcos, pinaura it mga magturudo.
Talaga? Okay, uugan. Para hining expanded career progression system. Upay, pamatid. Sana all! Paspasin naman niyo at panhatag nga bonus. Mag-inia nga nilot, mauubos nilot pangutang hini. Tob, tumblayin yung pangutang, katapos pakatag nilot bonus, pamayad, naliwat. At least, kung baga mangutang ka mo, pagabuti itong bagong atuig, wari ka mo, di ba? Wari ka mo utang, kaya yung utang, mabaydan man kung gumawas dayon ini nga bonuses. Wah, karasa, karasa nila ma'am nga na sir. Nga doon pagodira itong usa, teacher, lalaki, babae, teacher, gihap. So, combine ito na era, sakto ito era swildo. Nakakabulig-bulig gihapon. Sige! Kaamo ito yan na kasang kaya nito na baga inin ginhimo ng paghihimo o balit presidente nga madagmit talaga. Sigunhan presidente magpapabilin nga prioridad itong administrasyon ang edukasyon ng mga kalunggarayan ng kaupayan at mga magturut do. Very good! Harapang atsik, Mr. President! Oh, yes, good talaga. Iba kudit, President. Tapos sasabihin nyo, bangag. Nakikinig yan eh. Alam niya ni, hindi naman ganyan. Mabait yan eh. Noon lang, tapos na yan. Dumaan na. Bago na. Bago, bago, bago, bago yan ah. Ay, kamo. Yan na, maupo yan. Okay, natatagan. Alagad kung di natatagan, nakontra. Yan na kayo natatagan. Very good. Ang bango talaga. Adi. Para yung mga project yun ha. Daming pera talaga. Walang hirap. Hindi pinabulis yan. Yan nyo lang. Gagawin nyo lang. Gagawin ng sekretaryan ngayon. Bago kasi ang sekretary. Vince Dizon. Kaya tinututukan niya ang kanilang ahinsya. Ayun. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Mr. President. Ang babait-bait mo. Ang bait mo talaga ngayon. Napaka-cute ka. Sabi ng mga teachers. Wow, talaga. Sip-sip! Balit, ano? Mabait. Ang iha na isa naman hatag, ano? Yan ang bonus. Dapat pandayon. Agahan. No, dagmiton talaga. Kaya para... Hindi rin huwag pinangutang anay. Alay, paghihapon ka sang kayan nga mga imang rawon. Hindi man. Mungunin ito importante kay Pastilan. Nga era pag inaway. Maupay kumbaga mapapanginano ni Dayon. Man. Senador Ping Lacson. Nagpahamtang nga kulang hinibidensya nga na mga makakasaring ka mabugat yung mga baga inin mga akusasyon nga baga waray good waray dako nga gamit ini nga mga revelasyon ni Senador Hadtuan ni Senador Trillanes ini kay nga duha ini hera mga militar nganin pulis nga duha ini hera nagtatrabaho gobyerno yan na nagpakurkontra kay nga duha na mga politiko. Niluluko lang tayo ng mga politikong gagong ito, di ba? Nakakaupay. Kung dapat unta, ngayon era mga panuyo, pagservisyo, paborit mga tao, dire kayo itong era la, pamersonal, huwag kikinurokontrahera,
wala lang nila na ihimo. Dapat nag-ung ko na lahira, nag-combine o nag-usa na lahira, para makita nila nga buli kita na lugunit mga tao. Diri kay, bakay ta adi-adi posisyon, ta adi waray. Ngaw-ngaw doon ta adi nga waray. Diba? Waray mga posisyon. Itiling-tiling, siya rin panira. So ganoon dapat ayusin hanggat maaga pa. Pero kung masuka din eh, nga words war. Words don't come easy from me. Mamay ka. Amoy niya na ito na nagawas kasangkain ng mga diri pagkatuhay ni. Nga hantuan ay senador, nga niya na incumbent senator, ping! Lakson. Alaga mo, servisyo yung nagadla niyo kami, pastila niyo, kamot yung mga away-away, nga dito na tutuhay. Ano yun eh? 300,000 amoin may hatag ini. Okay yan. Siya naman lot eh. Ma-co-confirm ng panhatag, tinuod na good. Nga para ini ito na mga mag-irisda, nga sukan man mga paraguma. Matatagang good talaga ini. Ang naturatong talaliwat, ba ang malay ni araw naman kumot mga saad. Promise to be broken. Ah, hindi rito. Basta mag-saad ito ang presidente. Tinuod ko dito nga saad. Kaya kung mag-saad, saad, ano man eh. Tinuod nga saad. Kayo talaga o para kayong karun lang. Kaya mamay ka man ito. May kailangan na hera. Itangay talaga na hera. Baga ipaabot nga. Kaya ano. Nga sala nga ikaw o gaku. Kay tawo man laku. Usahay nakakalbu. Ay, kamo talaga. Oo, sige. Ano man lot ini? House of Representative, naglabas ng resolusyon bilang paghahanda sa super El Nino. Tralala. Mga lagyap iton, bispa iton, mga ano iton, didang mga ipapahamtang, kundi rin natutuhay. El Nino tralala na la. Pero kailangan talaga eh. Maghihimuhin nga mga programa. Diri kay saad la. Tinutuman ka. Ay, kay gintutuman ka dito. Natatiming lang na ubusan yung kwarta. Hulat-hulat, gadla ka mo. Bangin mo butalot yung kwarta. Sige. Nagpagawas ang House Representative ng resolusyon, no? Kundiin gin panginano ang kada ahinsya ha mga ahinsya ng gobyerno na mag andam hiniana nga inlalauman nga super El Nino hanasod. Buhay talaga. So, amoy ni kasangkayan ang kamera nagpagawasin resolusyon como pag-arandaman itong super El Nino. Sige, God. Ay, para magamitan itong mga sering paman plano, mga pagbulig. Dini kasangkayan o podhan mga taga-agriculture ngan food agriculture and fisheries resources.
Pundi nito na Committee on Labor and Employment. Pag duso ini nga ipikto itong Super El Nino Phenomenon. Eh, sigurado, kita nga may igoy ini nga El Nino talaga. Bisa nga niya na, or, namamara na talaga itong mga tuna, itong paso. Danay ka na oran, kada kulo pa nalag sa laliwat, tagiha. Sigun han State Weather Bureau, nga pwede maghimohin Super El Nino, nga dahiton umabot ini nga Super El Nino, nga dahiton Marso o Hunyo. Ha? Sunod pa nga tuig, nga pwede maka-apikto in haras 40%. Ha? Nga makaka-experience ini hin paggurguti iton tsansa nga umuran. Pero kung ano naman nauran din yata, no? Nga may potential liwat hin pag-abot kasangkayan hin 80 nga probinsya kada pag-abot hini nga bulan ito ni Nero. Hindi ka iha pa man. Drought na nga ni. Iniha pa. So, kinanglanggod maghimon mga alternatibo at gobyerno. Kung baga pag-ubas-ubasan kita yung tubig. Naku, kaya man yung talon. Yan ang nga ni, tiba hini, yung mga mineral, ba, o battle mineral o one water. Ada muna itong babalik yung magmamali ni naliwat eh, mamara ito kuhan, tuna o rin naman kakukuhaan nakukulang na din tubig eh yan ang gagawin mamahal na liwat ini naku po ay naku amin tangi unahon unta ini kontrit ng mga aeroimpeach kung ano nila solusyonan kunta ini nga pangalundaman itong Super El Nino. Dapat din pa panginaan ko dahil ng presidente. Eh sigurado, kung di na ka na mag-ininhimo in pamaagi na itong drought na talaga, kukulang ko na kita. Samtang yan lang, adiri pa duro, kayod na, kayod, kayod. Oras sa Bukos nga Pilipinas, alas 4:50 na? Ah, ba talaga oo? Andi, nagka-restorya na inihira, pero I don't know kung ano itong magmahihimo. Puro mal, abot ako nagsasobserbaran kung usahin ng mga ancient gobyerno, nagpipinaroperma, nagkakaurusa, pero pag-abot itong implementation, parang wala. Kaya na ito, Department of Justice, ada, National Bureau of Investigation, ada, Bureau of Customs, ada, ini nga mga ahensya, amo ini iton, adaha ilarom iton, DOG natural. So, dapat mapanginanon tayo ni. Hini nga maeraging kakarumang rawan, may da mga tinatawag nga memorandum of agreement, bayan hini nga mga smuggling. Kaya dito yung BI, para panako, para the Bureau of Customs, nagbabantay. Siyempre, yan dito yung Department of Justice. Pagpanginaan, hindi kung may ada arms o waray.

gobyerno. Pinili na naman ang bibigyan. Mga teachers na naman. Ha? Teachers, ma'am, sir, bigyan mo naman kayo para maayos-ayos naman ang buhay-buhay namin. Ha? Hanap buhay at buhay-buhay. Habang may buhay, may buhay-buhay sa'yo ibibigay. Takay kay baga bumigay. Ayan, anong nangyari? Nag-aantay. Parohay mo. Diba? Antay ka rin. Antay kong bibigyan. Antay kong tatawagan. Antay kong kakausapin. Ganun na lang. Ayan mo ganito. Ilan ka mo good. Adi na. Amlak na yun eh. Diba? Imbisigar na luwat. Ginano nito kwarta. Mga kasangkayan, nga di kita hininga baga hirimoon ito Department of Agriculture. Ilan ang programa ng agriculture nga ni? Nagtikang na ang panhatag ha mga fuel subsidy ha mga mangirisda nga inin mga paraguma para pangisda mga paraguma nga dapat masunod la and kung ano mga patakaran magtutuman la unta para waray samok pastilan ni kalibutan kung ano yun para kanuan yatagan kanuan para kan Pedro yatagan Pedro ngayon para kang kauyo kan niyo nanda na la niyo baga i-reserva. Ay ay manahadang in subsidy mga kaspainit iba mga asyaman para init mga mag-uruma mga para pangisda ha so eh lang ka magpagmahay manahatag yap ini balit nagmita niyo kay damot kinang lanon dirilay ka mo doon na angay tagan bayan magkulang bilang pa mga ayos ito gobyerno tatagang gap ang buhay talaga boy no kasang kaya nung sa kita magtapos nga diyan kita ako ni nakita kanina baga waray lotak baga makauyon kung baga ini nga baga di rin pagkaaras siya itong Iran nga ni Amerika ginklaro yan na ni President Donald Trump man nga andam ha huh? Kung waga may tabo andam kung pananglitan may tabo no ini yan na nga sitwasyon kaya ano kung dito ini nga pagtaga peace and deal ini nga nasod Iran nga hiton Amerika kuwara yung manit nga era peace deal nga magtuhay na ba matuhay maging mamingaw mahapsay peace be with you. Pero waray man. Parang malabo na naman, Cher. Hindi eh. Ganin magtutuhay. Baga, hindi rikod maupay nga herumang raw. Kaya rumamay kahit Iran, nasing malit. Ano, Cher, ang Iran? Nasing ang Iran. Andam kami. Iran, andam halit Iran. Nagpahamtang ang Iran. Mga Iran yan. Andam kami man kundiri matuhay iton saad han duha nga nasod nagsaad iton presidente
it America. Ngan siyempre, nagdaliwat itong Prime Minister itong Iran. What is Iran? Iran ay tatakbo. O ngayon, tumakbo na. Pero kay gaano magkita yun eh. Kung di kita yung mga inano. Kinala niya lang mga panahon maging mabinantayon kita. Ay kita pagpaluya-luya, kita pagpaurhi. Sabi ko yung kwarta. Gimana kaunahan. Ay nako, kayod lang tayo, trabaho lang tayo, at kahit kaunti lang, masaya naman tayo. Kahit anong bagay naman, dapat magiging masaya lang tayo kahit tayo nagtatrabaho ng ganito lang. At least, excuse me po. Lagi lang tayong masaya. Masayang kalawin. Boy na mga kasangkayan, din talaga natin pa rin pagtapusin natin pagkaurusa. Naranggaya po natin partner ni Ha Master Control, Ha Engineering, and Ha IT, siyempre. Ang naranggaya po natin Chief Executive Officer, at the same time President, and magkailain niya FM Station. Upo na din itong Ormox City. Pinagya po na natin nangunguluhin Mr. Bob Abellino. Hello, tanyo po sa sangkay ni Sorgo ng Kangina. Sorgo, uning taon na mga kablas. So, hello kayo po sa mga pangyakulob. Salamat tanyo po. Matingan, kumusta ka mo? Bye!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, prime ang resulta.
3: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines. This is 107.3

0: kidney care time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines. This is 107.

It's Retro City.

0: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag nay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa eyeberry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulayipod ang bagong produkto eyeberry gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyoning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa na ko nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today?
1: Good morning!
2: Salbahe by Carl Angelo and Ruby Ibarra. Yan po ay isa sa mga awitin dyan sa Forgotten Island movie.
3: Yan. Ang ating unang tugtog naman ay Nail Clippers, ang version ng Gloria.
2: Gloria!
3: Yan po ang ating hinahanap ngayon, Gloria.
1: Very cool.
3: Gloria, Gloria in excelsis Deo.
2: Nasaan na si Gloria?
3: Wala. Bueno, mga kapatid, sana nga po nagkaroon tayo na Gloria dito po sa impeachment trial na ito, na talaga naman napakahaba pero paulit-ulit lang, toink. Good morning! Magandang! Kayo nga po, bisperas na ng Miyerkules.
2: Uy, ang bilis! At partner, 80 days to go before Christmas! Ho, ho, ho!
4: Wala silang Merry Christmas.
2: Parang di ka excited. Di ba excited? Wala pa rin tayong budget?
5: Maligayang Pasko po sa ating lahat.
2: Yun ang sabi ng bawat pamilyang Pilipino ngayon. Wala pa rin tayong budget!
3: Sa lahat din po ng ating mga suki ngayon ng mga uri manggagawa, magandang Martes na po ng umaga. Ang mga iba po sa atin, ang pakiramdam, ganun pa rin po, para bagang may mga nagbabadyang lagnat, trangkaso, sipon-sipon, ubo-ubo, pero bangon at babangon pa rin para po sa ating pamilya, sa ating pagtaguyod, ano po, sa ating pong mga mahal sa buhay at sa ating pong tahanan. Kaya sa inyong lahat na ang galaw sa mundo ay patas, maganda umaga po and thank you!
2: Mabuhay po kayo, yung mga kanina nakita ko na nagsisiksikan sa MRT na napakaaga. Malamang nasa trabaho ng ilan sa kanila. Ayan, na malamang ganun din ang nararamdaman ngayon.
3: Opo, at ano pa nga ho ba, kundi wala ho naman tayong choice, ano po, kung hindi po bumangon ng maaga at magtrabaho ng maayos. After all, pag wala kang trabaho, sigurado ko maghahanap ka ng trabaho. Magiging nalaman ko talagang tamad ka.
2: Kaya pag may trabaho ka, ano dapat ang ginagawa?
3: Asa ka na ng asa. O sige, so mga kapatid.
2: So pag may trabaho ka, ano dapat ang ginagawa? Yung lagi mo sinasabi, trabahuhin ng maayos.
3: Opo, kaya ho, today we say una po sa lahat, thank you Lord sa aming pong pagising today. Salamat Panginoon sa biyaya po ng pahiram na buhay. Lord, muli po, salamat din sa aming mga mahal sa buhay. Salamat din po sa aming hanap buhay. Lord, thank you po ulit sa araw na ito na inyong pinagkaloob po sa amin. Kami po biyayaan po ninyo ng lakas ng pangangatawan, haba po ng pangunawa sa kapwa, at Panginoon, fortitude po sa aming pong trabaho. Lord, kayo na pong bahala sa aming lahat, sa aming mga nakapakinig, sa lahat din po ng mga nakaantabay po para po sa aming po pagbibigay po ng ayuda. Lord, salamat po sa kanilang lahat at sa mga tumutulong sa mga taong nangangailangan. Lord, maraming salamat po muli. Kami po muli ay dumudulog sa inyo para po sa aming inambayan, na alagaan niyo po kami sa gitna po ng banta ng malakas na El Nino, sa gitna po ng banta ng kung ano-ano pong mga dilubyo sa amin pong bayan. Mahal na Panginoon, kayo na pong bahala. Alagaan po ninyo ang lahat ng mga nakatatanda, lalo na ang mga may iniinda sa katawan, ang mga nahihirapan sa buhay. Panginoon, kayo na pong bahala sa aming mga leader. Kayo na pong bahala sa kanila. We trust in you, we believe in you, and we surrender everything sa inyo pong kabutihan at kabanalan. At muli, kami po ipagkalooban nyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin, at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin, at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
2: Amen.
3: Hallelujah. Praise God. Ang oras ngayon, 13 minutes now after 6 o'clock. Hatid pa rin po sa atin ang Boss Mastery Coffee. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. O diba, alam mo na kagad. Amoy pa lang quality coffee beans. And yan po ay puno ng santon na nanggagaling sa mangosteen. Mayroon na po sa ating pangangatawan. Boss Mastery Coffee, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Thank you, panalo ka, sarap magkape today. Kami po'y naghahanap pa rin ng mga bibida po sa True FM, dahil tuloy pong ating pagpapaulan ng ayuda. Kahapon po ay 8,000 yung ating isa pong winner, a set na may pahabol na dagdag po na tulong galing po kay Happy Sisters kahapon. Si Roderick Doria ng Las Piñas, 8,000 pesos. ang 2,000 kay Happy Daddy, Happy Man, at kay Happy K, at kay Happy Anonymous, at kay Happy Sisters po, 8,000 pesos ang ating pong napagtagumpayan. And yung isa po nating winner na taga Dian po sa area ng Lanao,
2: si Lenny,
3: alright, ay 2,500. Mabilito hong kanyang katas, isang buwan po para sa kanya pong anak.
2: Lalaban ako.
3: Ito hong taga si Lenny J. Palomar ng Lanao del Norte. It's 2,500.
2: Mm-hmm.
3: So kahapon po isang araw lang, 10,500 po ang ating nanggagaling sa mga Happy Anonymous. Today,
2: lalaban
3: mga kapatid, kami po inagahanap pa rin po ng mga bibida sa True FM. Dalawa pong ating hahanapin. Isa pong nasa bahay, nanonood sa 1PH, o kaya po naman sa YouTube.
6: Una.
3: Alright, o kaya po naman mga kapatid, dito ang ating mga motorista ngayon. We're looking for some private motorist.
2: Yun!
3: Alam po naman natin, hindi ibig sabihin na di kotse yan, mayaman na yan. Marami po ang obligado pong maghulugan ng kotse, panghatid sa mga anak, sa mga misis, para sa kanila pong tatahanan. Ang iba po naman ang pinangahanap buhay. So, mga kapatid, today, ang ating hinahanap po yung mga private motorist. Para naman kayo sa amin, chance to win minimum 2,000 pesos.
2: Simple lang ang gagawin. Agahanan natin dito para po sa mga magpapadala ng entries. Yung mga nagpadala kahapon, ha, pwede po kayo magpadala ulit ngayong araw na ito kung hindi po kayo napili. Para po sa mga nanonood sa bahay at sa mga private motorist po na nakatutok naman sa atin sa radyo. Mag-send lamang po kayo ng video, kita po ang inyong sarili, kita yung inyong telebisyon, o di kaya kita po yung inyong radyo na nakatutok po sa 105.9 True FM. At i-send po yan sa Facebook page po ng 105.9 True FM. Pwede rin sa Facebook page ko na DJ Chacha. Kasama po ang inyong name, location, contact number. Huwag niyong kakalimutan dahil kami nga po ang tatawag sa inyo. So ulitin namin, ha, pag may video, dapat may name, may location, may contact number for a chance to win 2,000 pesos or more.
3: At doon po naman po sa ating po naging winner, kamakailan po lamang, at ang kanya pong gusto mong mangyari ngay makapagpalit ng kanya pong artificial leg. Ginagawa na po natin to ng kaparaanan, and most likely po ito ho'y ating mapagtatagumpayan din. 50 mil daw kasi ito, yung kanya pong prosthetic leg. Ang pangalan niya, Seth, ay itong taga area ng Navotas. Ang ating pong naging pabida sa True FM, si Ferdinand Christian Chongson. Malamang nakikinig siya ngayon sa atin. Relax ka lang, ha? Kasi Ferdinand, Ferdy, naunawaan namin ang iyong pangangailangan. Pero alam niyo, mas mainam din na kung sakasakali po tayo'y dumulog doon sa makakatulong din sa atin sa pamamagitan po ng pera ng bayan. Mas maganda yan. Ano po, kasi pera mo yan, pera natin yan. Kaya pakinabangan natin sa halip po na nakawin nila mga
2: Okay. Maaga pa, mayamayang konti, pagkagising na sila.
3: Ganto na naman. Okay, sige. So mga kapatid, ha, tuloy po ang ating public service. Kami po ngayon, tayo po ay umuusad na sa ating 7th taon ng pagbabroadcast sa True FM. Kaya muli po, salamat na marami sa inyo. Nang dahil sa inyo, kami po ay nandito pa rin. Thank you. Ngayon, isa munang mabilis na pasada, isang iglap sa mga paunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. 4.4 bilyong pisong halaga ng mga transaksyon sa bangko ni VP Sara Duterte at ng kanyang mister sinilip sa impeachment trial.
2: Samantala, kampo ng depensa nagbabala pagpapahintulog sa testimonya ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, breach of confidentiality at paglabag daw sa batas.
3: Walang takutan, Senator Judges sinita ang abogado ng depensa sa tila pagbabanta ng kaso sa testigo at sa mga miyembro ng media na nag-uulat kaugnay pa rin po sa pagtalakay ng AMLAC sa record ng Vice President.
2: Resigning officer ng impeachment court, nanawagan sa publiko at sa mga kasali sa paglilitis na manaig ang pagiging magalang at mahinahon sa halip ng init ng ulo.
3: Samantala po, El Nino, magdudulot na matinding tagtuyot na inaasahan pong maranasan ng lahat ng nalawigan sa bansa sa katapusan ng Marso ayon sa PAGASA.
2: Kaugnay po ng balitang yan, Pangulong Bongbong Marcos Jr., pinakikilos ang lahat ng ahensya ng gobyerno para mapaghandaan ang worst case scenario ng tagtuyot.
3: Tanggapan po opisina ni Senador Jinggoy Estrada na lilipatan sana ni Senador Tito Soto, binaklas mga tiles, toilet bowl, wall panels, saksakan ng kuryente at as in, wala na pong tinira.
6: Positive.
2: Okay pala yon. Ganun ba yon? Pagka talagang hindi na ikaw.
3: Dalawa kwento dyan. Dalawa kwento
2: paano ba yon?
3: O mamaya na kasi
2: nagbibigay
3: pa
2: kwento tayo. Kwento mo sa amin na, ha kung ba't ganun. O
3: may,
2: ito.
3: May dalawang ano yan. Dalawang nakaisipan dyan.
2: O sige.
3: Sige.
2: O ito muna Habagat Season. Official nang nagtapos. Ayon po yan sa Pag-asa.
3: Pero issue ho ng flood control, tapos na rin ho ba? Matinding init, maaari po makaapekto sa panganganak. Mga ina maaari magsilang ng premature babies o mga sanggol na kulang sa timbang ayon sa United Nations.
2: Education Department, pinaghahandaan na po ang pagbabakuna laban sa iba't ibang sakit ng higit sa 4 milyong mga estudyante.
3: Ang tanong dyan, yan ho ba mga kapatid, ay na naman pinaghandaan po at pinag-aralan mabuti ha? Na naman, wala munang putulan. Mga kumukonsumo po ng hindi higit sa 200 kilowatt-hour ng kuryente kada buwan. Ligtas sa disconnection sa katapusan ng taon ayon sa Energy Regulatory Commission.
2: Marcos Jr. tinanggap na ang pagbibitiw ng hepe ng Marina.
3: Mag-asawang Lord Alan at Rowena Velasco no show sa investigasyon ng NBI kaugnay po sa mga aligasyon ng kanyang dating security aide na si Rodolfo Gracioso Dayunyo.
2: Pagsita ng Philippine Coast Guard sa dynamite fishing ng mga dayuhan sa Pagasa Island, hinarang ng Chinese Coast Guard.
3: Matapos paulinan po ng bala ang militar sa Basilan na ikinasugat ng 11 sundalo AFP, LGU at MILF nagsagawa ng biglaang pagpupulong.
2: Mataas na hukuman, binaliktad ang desisyon ng Court of Appeals. Kaso kontra sa negosyanteng sangkot sa importasyon ng bilyong pisong halaga ng shabu sa bansa. Binuhay!
3: Kalahating bilyong pisong halaga ng shabu mula Mexico, nasabat ng PIDEA at Bureau of Customs and AIA. Shabu isiniksik sa loob ng makinarya.
2: 13 individual na sinasabing miyembro ng Drew Brown Style o TBS na sangkot sa iba't ibang krimen. Arestado ng PNP mula pa noong 2024.
3: Senador Bato de la Rosa, hindi pa isinusuko ang karamihan sa kanyang mga baril ayon sa PNP. 26 lamang sa higit na 100 mga baril ang isinuko ng nagtatagong senador.
2: Larawan ng safety vault, kinakailangan na rin isumite sa PNP na mga mag-a-apply o magre-renew ng lisensya ng baril.
3: Balita po naman sa Metro Manila. Matapos ang Valenzuela, lungsod ng Paranaque, sinuspinde ang pagpapatupad ng no-contact apprehension policy.
2: Patay naman ang isang motorcycle rider matapos sumemplang at magulungan po ng kasunod na water tanker sa kahabaan ng Marcos Alvarez Avenue sa Bacoor sa Cavite.
3: Kaso po naman ng dengue sa lungsod ng Maynila, patuloy po ang pagtaas. Samantala, mga kaso ng leptospirosis sa NCR unti-unti nang bumababa.
2: Isang SUV bumangga sa ambulansyang rumesponde sa isang insidente sa Quezon City.
3: 49 na mga menor de edad na sangko sa pagpapakalat ng mga banta ng karahasan sa mga paaralan. Isinilalim sa Tudiya ng pambansang polisya.
2: Sa mga balita naman po sa lalawigan sa Luzon, 4-5 salarin sa nangyaring pang-holdup sa tindahan ng alahas sa Malolos, Bulacan, arestado.
3: O nga pala, hindi mo nasama dito yung holdup pa sa Quezon City, big boy, ano? Kahapon, nag-viral yung video ng holdupan sa Quezon City. Ano yon? Karsya, ano ba yon? Car wash? Oo. Ay talaga naman, broad daylight holdupan mga kapatid sa Quezon City. Mga kawani po naman ng NBI Tarlac District Office, sinibak sa pwesto at inilagay sa floating status dahil sa mga aligasyon ng pangingikil.
2: 80 milyong pisong halaga ng heavy equipment tulad ng backhoe at mga truck na recover ng mga otoridad matapos magbarikada ang isang grupo ng private security guards sa Kalatagan, Batangas.
3: Kakakilan lang po naman ng 50 bangkay na nang nasunog na MV June Aster Tocuyna.
2: Dead on the spot ang 4 na sakay ng isang truck na nawala ng kontrol habang bumabaybay sa kalsada ng Barangay Tubod, Bayan ng Silagos sa Southern Leyte.
3: Sa Kabisayaan pa din, 2 turistang Chinese tinutukan ng patalim at hinold up sa Bohol mga suspect. Pinaghahanap na ng mga otoridad.
2: Sa Mindanao, patay pong mag-asawang retiradong guro sa Bayan ng Banisilan sa North Cotabato matapos silang pagsasaksakin at hampasin ng 2x2 ng isang miyembro ng nakupo akyat bahay gang.
3: Patay naman ang isang political vlogger matapos barilin habang nagmamaneho sa kalsada sa Carrascal, Surigao del Sur.
2: 10 kawani ng Philippine Army at isang CAFGU ang sugatan sa pag-ambush ng military convoy sa bayan po yan ng Tipo-Tipo sa Basilan.
3: At sa balita pong pangkalakalan sa mga nagpapakarga, epektibo ngayong araw ang panibago pong rollback sa presyo ng diesel habang singil sa gasolina tumaas.
2: Bumaba naman ang 8% ang supply ng bigas noong Setyembre dahil sa epekto ng El Nino, yan po'y ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority.
3: Bangko Sentral ng Pilipinas, paigtingin ang pagbabantay ng mga transaksyon na gumagamit ng cryptocurrency dahil sa banta ng scam.
2: Paggastos ng mga Pinoy, dahan-dahang tataas. Ayon po yan sa U.S. Department of Agriculture.
3: Gobyerno nakikipag-negosasyon na sa mga toll operators para po sa toll wave ng mga truck na meron pong kargang produktong agrikultural.
2: Magsisimula na po ngayong araw ang tatlong araw na tigil operasyon ng hanay ng mga trucker at customs brokers sa mga pantalan sa Maynila.
3: Association of Southeast Asian Nations Macro Research Office o AMRO, binabaan po ang pagtaya sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
2: Balita po sa labas ng bansa, isang babae na hinihinalang espiya ng China ang arestado sa paliparan ng Los Angeles sa California bago makaalis patungong China.
3: Yemen, nanumpa na gumagamit ng pwersa para bawiin ang lungsod ng Taz at ilang pang teritoryong inagaw ng rebuilding Houthi.
2: Isang empleyado ng isang anti-flag research institute sa Russia ang patay dahil sa hindi pa matukoy na impeksyon na nagdulot ng pneumonia.
3: Sa Paraguay naman, basag ang bintana ng mga bahay at nayupi ang mga sasakyan sa malaking hailstone na bumagsak sa lungsod ng Asunción.
2: Samantala, pasintabi po sa mga nag-aagahan, 12 individual sa Vietnam arestado matapos akusahan ang pagdanakaw ng higit 2,000 pusa para katayin at ibenta.
3: Dalawa patay habang 11 ang nasakit naman sa aksidente sa Black Sea.
2: Mga mananaliksik nagbabala, Slovenian Glacier posible nang mawala sa loob lamang ng ilang araw.
3: Aray ko po, global warming is indeed true. Sa Sports 5, NCAA, wagi ang St. Benilde Blazers kontra San Sebastian Stags, score 73-66.
2: Nakabawi naman po sa overtime ang San Pedro Red Lions para talunin ang Letrandais, final score 74-65.
3: Balitang entertainment, Nanay Christy, how are you doing this morning?
1: Good morning!
3: Trending ang pagkikita ng dalawang kontrobersyal na nanay ang ina. Kontrobersyal na nanay ang ina ni Carlos Yulo at Rene Baterbonya. Pabirong caption pa ni Mami Robelin Baterbonya sa selfie nila ni Angelica Yulo. Oh. Dasher attack.
2: Ay, nagbanding. Samantala, level up ang Todo Max Primetime ng TV5 dahil napapanood na ngayon ang The Loyalty Game na pinagbibidahan ng napakahusay na si Jericho Rosales at Janine Gutierrez.
3: Broadway actress Leia Salonga magbabalik sa Philippine stage bilang Bernarda Alba. Mapapanood siya sa susunod na taon sa Dulang ang Tahanan ni Bernarda Alba.
2: Samantala, isiniwalat po ni frontline showbiz anchor at Drag Race Philippine judge Jervie Wrightson ang pagiging mapagbigay ng host na si Mama Pau o Paulo Ballesteros. Ang kanya daw sweldo ipinararaffle sa mga empleyado.
3: Dennis Trillo, sinasabing bukas pa rin daw ang pinto para makita ni Patrick Garcia ang anak niyang si Jazz. At yan pong isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Detalye ng ilang mga balitang ito susunod na sa News 5!
6: FM, Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Pinarangalan bilang Best News Magazine Program on Radio sa KBP Golden Dove Awards.
7: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test.

0: Regent.
1: True FM.
0: True FM. Vroom, vroom. Good morning. Good morning kay Ma'am Ann. Good morning, Ma'am Ann. Good morning to you. Anong agahan ni Boji? Good morning.
2: Longganisa siguro.
0: Alright, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Dahil kung kayo po'y gising na, aba ilano ho namin kayong gigisingin dahil ihahatid na po namin positive ngayon ang mga tampok na balita.
3: Is there any objection?
0: Sa News 5, sa 105.9 True FM at maging sa 1PH. At maya-maya po namang nagkaunti sa RPTV at sa TV5. At ito nga ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importante yung balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
2: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At unang-una po sa ating tampok na balita ngayong nga pong ika-anim ng Oktubre 2026. Naungkat po sa pagpapatuloy ng impeachment trial kahapon, ang mga umanay kahina-hinala at merong kinalaman daw sa drug at flood control scandal ng mga bank transaction ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Mance Carpio. Mga kapatid, galing yan mismo sa testigo sa impeachment trial na si Attorney Ronel Buenaventura, ang Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Binusisi nila ang 4.4 billion pesos na halaga ng bank transactions ni na VP Sara at ni Carpio. Ilan po sa pinakitang ebidensya umano ng prosecution ang 666 na covered transactions. Kabilang dyan ang higit sa 8 million pesos na cash withdrawal si VP Sara over the counter at check and cashment noong pong December 2024. Pero kung ating matatandaan, mula 2019 hanggang 2025, wala po namang dineklarang cash on hand o pera sa banko si VP Sara sa kanyang SALN.
4: Yung last transaction po na withdrawal ng pera na iyong nabanggit ay ilang araw po bago ang supposed last day of filing ng SALN?
5: Kung from December 31 po to December 20, that's about 11 days po, Your Honor.
4: 11 days para po pala yung sa confidential funds.
6: For the record, Your Honor, again, with all due respect to Attorney Mee, but she made snide remarks regarding 11 days, which we deem highly improper, Your Honor.
7: The chair will strike off the remarks of Attorney Mee.
0: Yan po ang tinig ni na Prosecution Counsel Attorney Mae Divina Gracia, AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at ni na Defense Counsel Mark Binluan at Presiding Officer Chis Escudero. Pinuno rin po ng AMLAC ang nasa 41 million pesos na cash withdrawals ng asawa ni VP Sara na si Attorney Carpio sa loob lamang ng isang araw noong August 6 ng 2024. 15 suspicious o kahinahinala pong bank transactions naman ang napuna po sa mag-asawa. Ilan dyan ang may kinalaman daw sa flood control scandal at the drug trafficking na meron pong kaugnayan sa 6.4 billion pesos na shabu smuggling case at sa umano'y maling paggamit ng coffee fund. Base po raw yan sa news reports kaya pumalag ang depensa at ilang senator judges.
8: Magsasubmit kayo ng report ganito na narinig lang natin lahat, nabasa lahat sa dyaryo, sa committee, din isasubmit din sa kabilang committee. Mr. President, medyo mabigat po talaga. This is an impeachment court.
0: Yan po ang tinig ni Defense. Yan po ang tinig ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. Samantala po naman kinumpirma rin ng AMLAC na meron daw pong transactions umano ang mga Duterte sa businessman na si Samuel Kang Uy. Nagbigay daw po ng aabot sa 14.8 million pesos si Uy kay VP Sara sa pamamagitan daw po ng manager's check. 2.5 million piso ho naman ang para daw po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung babalikan po last week, una nga pong ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tumanggap umano ang mga Duterte ng pera sa isang drug lord na umano ang pangalan na isang Sammy Uy. At ito rin po naman ay tinatanggi hanggang ngayon ng kampo ng mga Duterte.
2: Samantala, tinabla po ng ilang senator judges ang pahayag ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol na sa December 16 na hahatulan si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Judge Raffy Tulfo,

0: Ilang beses nang sumablay si Tonggol. Una na ring umalma si Senator Judge Kiko Pangilinan sa sinabi ng abogado. Tiniyak naman ni Presiding Officer Jesus Codero na pagsasabihan ng korte si Tonggol. Paglilinaw ng mismong abogado, projection lang naman ang kanyang nasabi na December 16. Pero tinanggap pa rin niya ang paninita sa kanya.
1: I accept and I am very grateful actually for their guidance and for always handholding me in how to perform this job as a spokesperson. So I am just full of gratitude for them and I will take it on the chin as it is. It's part of the job.
0: Yan nga po ang tinig ni Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tonggol.
2: Itinanggi po naman ng kampo ni dating House Speaker Lord Alan Velasco ang alegasyong nag-utos siya na mag-deliver ng pera sa mga Duterte. No show si Velasco. At ang kanyang asawang si Rue na sa preliminary investigation ng NBI kahapon, tanging mga abogado lamang ng dating mambabatas ang humarap sa ahensya. Nauna pong ibinunyag ng dating nagpapakilalang security aide ni Velasco na isang Rodolfo Gracioso na naghatid siya ng mali-maletang salapi kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, VP Sara Duterte at Congressman Pulong sa utos umano ni Velasco. Pinabulaanan po ito ng dating speaker at tiniyak ng abogado nito na handa raw ang mag-asawa na makipagtulungan sa gagawing investigasyon ng NBI.
3: Assess po natin yung credibility ng witness. Okay, as reported, Gracioso was dismissed from service. He has also been involved in a lot of misconduct. He vehemently denied all the allegations of delivery or facilitating delivery of money to any individual.
2: Yan po ang tinig ni Attorney Roel Ilagan, ang abogado na mag-asawang Velasco.
0: Samantala, pinabulaanan na rin ng China na may pinopondohan silang opisyales sa Pilipinas. Kasunod po yan ang revelasyon ni dating Senador Antonio Trillanes na galing sa China at sa illegal na droga ang umano'y tagong yaman ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang pamilya. Sa isang pahayag, walang pinangalanan ng Chinese Embassy pero mali at gawa-gawa lamang daw ang alegasyon. Kinundi na rin ito. Ang anilay malisyosong aksyon. Sabi pa ng embahada, dapat daw ihinto ang pamumulitika at huwag dungisan ang relasyon ng China at ng Pilipinas. Itinanggi rin ang kampo ng bise ang mga akusasyon ni Trillanes at tinawag nilang pang-parlor.
4: Yung mga allegation niya kasi pang-parlor, hindi pang-korte. Kasi sa korte may sinusundan tayong rules of admissibility, kailangan may personal knowledge, kailangan credible yung evidence, and clearly wala siya noon. Kaya imbis na humarap siya dito, magpa-cross-examine siya sa defense team na igipi Sara, nag-press con na lang siya.
0: Yan nga po ang tinig ni Attorney Paolo Panelo, ang tagapagsalita ng Vice Presidente.
2: Sa ibang mga balita po naman, pinamamadali po ni Pangulo Marcos Da Jr. ang aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan laban sa banta ng Super El Nino. Ayon kasi po sa PAGASA, nagbabadya ang matinding tagtuyot sa lahat ng lalawigan sa bansa. Pagsapit yan ng katapusan ng Marso sa 2027. Ibig sabihin, posibleng hanggang 40% lamang ng karaniwang ulan ang posible pong maranasan habang umiiral ang malakas na El Nino. Sa gitna ho naman ng pangamba sa supply ng tubig, muli ho namang idiniin ng Malacanang na hindi kinakailangan na mag-panic buying. Magdudulot lamang daw kasi ito ng takot sa publiko.
5: Hindi kailangan kayo mag-panic buying kasi tayo po ay sanay na sa El Nino. Pero syempre may iba-ibang level. Pero nandito po yung pamahalaan para po ihanda po tayong lahat.
6: We are maintaining a healthy number of days of food sufficiency natin. No? Kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest. So there's no reason to panic actually.
2: Tuloy-tuloy ho naman daw. Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro at Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel. Kapag may reseta ang ating mga doktor, alam nyo ba ang pwede ka lang pumili ng world class na mga gamot?
0: Reseta ba sa high sugar? Piliin ang world class.
2: Sa mga naha-high blood dyan, madalas ha, reseta po sa high blood, piliin lamang world class.
0: Reseta sa high cholesterol, piliin ang world class.
2: Mga kapatid, kapag po may reseta ang ating mga doktor, piliin po lamang ang world class. Piliin ang Raya Generic.
0: World class mga kapatid, dahil gawa po ng mga world class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius, Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Beringer Engelheim at Bayer.
2: Dalhin po lamang ang ating mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world class, piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot-kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Muli po salamat na marami sa Rhea Generics. Ating pong kapiling yan mula simula ng ating pong palatuntunan October 5, 2020.
0: True.
2: Hanggang ngayon sa True FM, maraming salamat po sa ating kapartner na Rhea Generics, tunay na world class.
0: Thank you sir, thank you so much.
2: Thank you very much. Salamat po. Ilang pang mga importanteng balita susunod na.
7: True FM. Everyday panalo sa Cebuana Luwalhier.
8: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhing malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test.
9: Payakap sa yakap ng PhilHealth.
8: Tulong para maging malayo sa sakit.
10: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
11: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
10: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1 p.m.

0: 12 only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Sign up at bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
2: True FM. Ang ating pong hinahanap today ay mga private motorista para po sa ating pabida sa True FM. Saan ka naman nakakita? 2,000 kaagad yan. At sa mga nanonood ngayon sa atin sa kanilang mga tahanan gamit ang Signal TV, lalo na po doon sa mga nanonood sa atin po sa 1PH, chance to win 2,000 pesos.
3: Nako, eto na sa ating mga kapatid. Kahapon ha, 8,000 piso yung napanaluna, ano, ating driver winner. At yung isa naman po, 2,500 pesos. Kung kayo po ay nanonood sa 1PH Signal TV o kahit dito sa TV5 o di kaya po kayo nakikinig sa radyo sa 105.9 True FM, eto na ang pagkakataon ninyo na sumali sa ating pabida sa True FM. Nagsisimula po ang ating papremyo sa 2,000 piso. Pero kagaya na nasabi ko kanina, kahapon a total of 10,500 pesos po ang naipamahagi nating tulong sa mga kapatid viewers and listeners natin. Abangan nyo mamaya sa bandang dulo po nitong ating balitaan. Sasabihin namin sa inyo kung paano kayo makakasali.
2: Mga kapatid, ano po, importante po sa mga nagmamaneho ngayon ng mga hulugang kotse, laging kondisyon ang ating minamaneho. Pati ikaw na nagmamaneho dapat kondisyon, kung hindi baka sabihan ka ng excuse me. Bigo ka na naman ba? Sandali lang ha, ito ang para sa'yo, Bagsik To. Walter, nagahabit ka ba ngayon kay Valerie? Yeah. Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito, todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
4: Vroom, vroom. Mapapa, bravo!
2: Yan!
4: Eh, talaga!
2: Talaga, mapapa-bravo ka. O di ba? Bravo, mabibili yan sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero, mahalagang paalala, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sak. Kahit huwag sayangin ang biyaya ng buhay. Mag-bravo! Vroom, vroom! Good morning, mga ka-bravo!
3: Ngayon naman mga kapatid, balikan po natin ang balita sa mga lalawigan. Patay po ang 3 bata at 1 senior citizen matapos masabugan ng hinihinalang granada sa Isabela. Sa investigasyon, naglalaro lang ang 3 batang biktima sa harap ng isang bahay nang mangyaring pagsabog. Nasawi rin ang babaeng senior citizen na naglalakad lamang noon galing sa simbahan. Sugatan po ang 4 na bata. Inaalam pa kung anong eksaktong sumabog at saan ito galing. Magbibigay naman ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga biktima.
2: Paano yata kasi may napulot na ba itong mga batang ito, no, ng yung granadang ibinabala doon sa ano, sa barel. Samantala po naman, 10 sundalo po at 1 sibilyan ang sugatan sa pananambang po sa military convoy sa tipo-tipo doon sa Basilan. Sa paunang investigasyon, papunta po ng Lamitan City ang convoy. Kabilang dyan ang 3 truck at 3 civilian vehicle. Pero bigla na lamang umanong dumating ang mga armadong lalaki at nagpaulan ng bala. Ayon sa Western Mindanao Command, dinila po sa Camp Navarro General Hospital sa Zamboanga City ang ilan sa mga sugatan. Nagkakaroon na po ng hot pursuit operation ang PMP at militar laban sa armadong grupong nasa likod ng pananambang.
3: 2 naman po ang patay matapos tangayin ang lumaragas ang tubig sa spillway ang isang jeep sa Batangas. Nakita po ang bangkay ng may-ari ng jeep sa Barangay Kolongan sa Bayan ng Rosario kahapon po yan ang umaga. Una nang na-recover nitong Linggo ang isang bangkay ng babae. Sabado nang subukan ng jeep na tawirin ang paninsingin spillway. Pero natangay at lumubog ito sa ilog dahil nga po sa malakas na agos. Napag-alamang hindi kabisado ng driver ang nasabing lugar. Gumamit naman ng excavator para maiahon ang jeepney.
2: Kinangay po naman ang kawatan ng kalahating milyong pisong halaga po ng mga cellphone sa isang tindahan doon sa Agusan del Sur. Kita po sa CCTV kung papaanong nilooban ng nakabonet na suspect ang naturang gadget store sa bayan po ng Trento. Sa loob ng tindahan ay sinubukan po ng lalaki na kunin ang pera mula sa cabinet. Nang wala siyang nakuha mula dito ay kanyang pinuntirya ang mga nakadisplay ng mamahaling cellphone. Nangyari yan habang mahimbing ang tulog ng tindera sa gadget store. Tukoy na ng mga pulis ang lalaki nagnakaw sa tindahan, pati po ang kasama nitong nagsilbing logout. Nag-aalok na rin po ang may-ari ng tindahan ng 100,000 pisong halaga ng pabuya sa sinumang makapagbibigay ng karagdagang impormasyon.
3: Inireklamo ang isang pulis sa Bulacan na nanghabol at nanipa daw sa nakalitan niyang rider na namatay sa disgrasya. Sa CCTV, kita pang sumemplang at tumilapo ng rider habang kasabayan ng pulis na nakamotorsiklo din. Dinala sa ospital ang rider pero idineklara po itong dead on arrival. Napag-alaman namang isang master sergeant ang pulis na nakatalaga sa Tactical Motorcycle Response Unit. Ang kwento ng kanyang mga kaibigan at kaanak bagong insidente ay sinita daw ng pulis ang rider. Pero hindi ito huminto dahil wala namang checkpoint. Doon na raw nangyaring habula na humantong daw sa paninipa at sa disgrasya. September 7 pa nangyaring insidente pero ngayon lang daw nagsalita ang mga kaanak ng rider ng dahil sa takot. Sa investigasyon naman ng Malolos City Police, self-accident daw ang nangyari. Nagsampa na po ng reklamong pamilya ng nasawing rider. Sibak na sa pwestong pulis habang gumugulong ang investigasyon.
2: Good morning, Sir Ray Monzon at Ma'am Chet Monzon ng J.S. Steel at J.A. Max. Ganda umaga ng Sir Johnny Nang. Good morning, good morning, good morning. Maligayang Martes na umaga po sa inyong pamilya at sa buong DN Group of Companies. Yan, good morning. Sa mga nasa construction, tandaan natin, dapat doon tayo sa standard, hindi substandard. Kapag pinag-uusapan ay mga light steel frames, dito ka na sa J.A. Max. Setting the standard in light steel frame. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards. Kaya siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety para sa ating pinagkakabitan ng mga kisame at dinding dyan sa Senado. Kasi magagawa kayo ng opisina dyan. Pati yung mga dinding binaklas. Positive. Dapat ang gamitin nyo, Tito Sen, ay J.A. Max. Para protektado ka, walang kaba at duda. J.A. Max Light Steel Frames. Itanong po sa mga nakakaalam ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin ka agad, ito lang ang gusto ko, ito lang ang hinahanap ko, J.A. Max Light Steel Frames. Mabibili po ito sa Dumaguete, YY Trading, dyan sa Dumaguete City. Yun o, oh, salamat ha. Yeah, talaga naman, Dumaguete, YY Trading sa Dumaguete City. Yun o, oh, thank you ha. At sa The Family Construction Supply, dyan po naman sa Cebu City. Yun din, oh, thank you. The Family Construction Supply sa Cebu City. At ang J.A. Max ay available din in our leading depot and hardware stores nationwide. Thank you very much. J.A. Max, Light Steel Frames, mabuhay! Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan, epektibo ang panibago pong rollback sa diesel habang umento ho naman sa gasolina ang singilan today. Simula po alas 6 na umaga ngayon, mas mura po ng 1 peso and 30 centavos ang per liter ng diesel. Kasabay niyan, umakit naman ho sa higit na piso and 93 centavos ang singil sa per liter po ng gasolina. Tumaas din po ng 3 piso at 30 centimos ang per liter ng kerosene. Bumaba ang pandaigdigang presyo ng diesel dahil daw sa plano ng G7 Nations na maglabas ng emergency diesel reserves sa mga darating na buwan.
3: Samantala, palalawigin po ng Energy Regulatory Commission na ERC ang no disconnection policy hanggang sa katapusan. Pero para lamang po yan sa mga household na hindi lumalagpas sa 200 kilowatt hours ang konsumo kada buwan. Ayon kay ERC Commissioner Francis Saturnino 1, napansin daw ng ilang power distributor na dahil ipinatutupad sa lahat ng customer ang no disconnection, kasama ang mga kumpanyang malaki ang konsumo, napaparami ang mga hindi nagbabayad sa tamang oras. Kaya naman naisip ng ERC na limitahan na lamang ang pulisiya upang patuloy na maabot ang proteksyon para sa mga customer na kinakailangan talaga ng palugit.
2: Samantala po naman, naghahanda po daw ang DA ng mas malaking buffer ng pagkain upang maibsan ang epekto po ng tagtuyot sa supply ng pagkain. Tiniyak po ng DA na may sapat na supply ng bigas at ilang pang produkto agrikultural hanggang matapos ang El Nino. Sa kabila nito, sinabi po ni DA Secretary Francisco Chu Laurel da Jr. na pinalalawak pa ho ng pamahalaan ang kapasidad nito para makapag-imbak ng karagdagang supply ng bigas. Nagbubukas na rin daw po ang pamahalaan ng dagdag na cold storage facilities para sa mga potensyal na disruption sa supply ng pagkain. Ayon pa sa DA, nagkakaroon na ng cloud seeding sa mga lugar gaya ng Isabela at Negros na labis na apektado ng matinding tagtuyot.
3: Nakikipagnegosasyon ang gobyerno sa mga toll operator para sa toll wave ng mga truck na may kargang produktong agrikultural. Umaasa po ang DA na magkakaroon ng malinaw na direksyon bago matapos ang Linggo. Naunang inanunsyo ng DA na isinusulong nitong magkaroon ng toll holiday hanggang sa katapusan ng taong 2026. Yan ay para maibsan ang epekto ng mataas na gastusin sa logistics o yung transportasyon ng mga produktong agrikultural. Una nang nagpatupad ng isang buwang toll holiday ang gobyerno noong Abril nang pumutok ang sigalot sa Middle East at sumirit ang presyo ng produktong petrolyo.
2: Magsasagawa po naman ng 3 araw na tigil operasyon ng hanay ng mga truckers at customs brokers sa mga pantalan sa lungsod ng Maynila. Ito ay bilang protesta pa rin po sa patuloy na problema sa backlog sa mga shipping containers. Sa programang ito, ipinaliwanag po ng Confederation of Truckers Association of the Philippines na naiipit na ang trucking industry dahil walang espasyo na paglalagyan ng mga container na wala ng laman. Dahil dyan, lumalaki raw ang gastusin ng industriya. Posible po raw na palawigin pa ng kanilang hanay ang protesta kung hindi magkakaroon ng solusyon ang gobyerno sa matagal ng problemang ito.
5: Hindi mo alam kung kailan ka makakakuha ng susunod na biyahe. Bakit? Dahil mayroon ka pang empty container na nasa likod ng truck mo. Kung hindi namin maisauli yan, dahil wala silang espasyo na paglagyan, kami pa yung napipenalize ng detention charges.
2: Yan nga po mga kapatid, ang problema ng mga truckers. Ang tinig po ni Mary Zapata, ang presidente po ng Confederation of Truckers Association of the Philippines, sa matagal ng problemang hindi malutas-lutas ng gobyernong ito.
3: Sa mga balita po sa labas ng bansa, aabot sa 2 patay matapos masangkot ang isang barko ng Romania sa insidente po ng pag-atake sa Black Sea. Sa insidenteng yan, mabilis po na tumugon ang Romanian authorities sa 11 apektadong biktima. Sa report, nagawang atakihin ang barko na may pangalang Royad Mamadov nitong Lunes. Nasa maayos naman ang lagay ng iba pang biktima. Sinisisi ng Romania ang Russian forces matapos itong akusahan ng drone strike sa nasabing vessel. Wala pa namang tugon dyan ang Kremlin habang hindi na nagbigay ng iba pang detalye ang Bucharest.
2: No? Samantala po naman, nauwi po sa Girian ang nangyaring protesta sa bansang France. Sa ilang kuha nga po ikita ang palitan ng smoke bombs at tear gas ng French authorities. Gayon din po ang mga hinandang paputok na mga nakilahok sa demonstrasyon sa Paris, France noong Lunes. Ang protestang ito ay bunsod ng problema sa edukasyon sa nasabing bansa, partikular sa kakulangan ng mga guro at ilang pang kawani sa mga paaralan sa France at marami pang iba.
3: 2 patay habang 1 nawawala kasunod ng pananalasa ng matinding pag-ulan sa ilang lugar sa Spain. Sa ilang kuha, kitang ragasan ng baha sa bahagi po ng Catalonia. Patuloy na inaalam ng Spanish authorities ang bilang ng mga apektadong residente dulot ng nasabing kalamidad. Sa datos po ng Catalonia authorities, aabot sa higit 8 milyong residente ang naninirahan sa apektadong rehiyon.
2: Ako, nandun ngayon si Andre. Ingat kayo dyan, Andre, ha? Samantala po naman, sinabi po ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmael Baghey na pagtutuunan daw nila ng pansin ang pagkontrol sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Ayon po kay Baghey, balak nilang ipanumbalik ang seguridad sa apektadong ruta sa panukala ng Iran po sa mga kalapit nitong mga bansa sa gitnang silangan. Dapat daw po ay hindi na payagan pa ang mga bansang Israel at ang Amerika sa pagdaan sa nasabing ruta. Samantala pa rin po naman patuloy pong pag-aaralan ng Iran ang ilang pang posibilidad na makakatulong sa kapayapaan sa Strait of Hormuz. Wala pang tugon dito ang Tel Aviv at ang Washington.
3: Unti-unti namang nalulusaw ang malalaking tipak ng yelo sa bansang Slovenia, dyan po yan sa Europa. Kabilang sa tinukoy ng mga researcher ang Alpine Heritage sa kabundukang sakop ng Triglav. Taong 1946, aabot sa 14 hektarya ang nababalot ng yelo sa nasabing kabundukan, pero sa paglipas ng taon ay nawawala na ang senyales ng glacier sa lugar. Ayon po sa report, posibleng tuluyang maubos ang yelo sa Triglav Mountain sa mga susunod na araw.
2: At kapag po nangyari yan, ang yelong yan ay magiging tubig. Ang tubig po ay dadaloy sa mga kailugan and eventually po sa karagatan kung saan magbubunga ng pagtaas ng tubig sa dagat. Yan po ang epekto ng climate change at yan po ang siglos na ang mundo ay naghihingalo. Signos, abangan!
3: Nakagawa ka na ng teaser, ha? Oo, inaantay ko mabanggit mo eh. At dahil sa climate change, kaya tumataas din ang kupit ng mga nas sa gobyerno.
2: At mga kapatid, kapag po nagkaroon na ho tayo na matinding tagtuyot, siguradong mahihirapan po na naman ay ang mga mahihirap na. Dahil itong mga mayayaman, lalo itong mga magnanakaw sa gobyerno, komportable at hayahay ang buhay ng mga yan. Sige, pag ba tayo napunta dito?
3: Kasi nga'y signos, ikaw talaga. Dito na tayo.
2: Okay.
3: Sa entertainment news.
2: Nanay Christy, kamusta ang ating pakiramdam this morning? Ito na pong ating entertainment news.
3: Morning, Nanay Christy! I hope you're well. Ito na nga po sa balitang entertainment. Level up, naku partner, sa mga kapatid natin. Naku maganda itong bagong series na napapanood po ngayon sa Todo Max Primetime ng TV5. Ang The Loyalty Game. Level up sa Kapatid Network. Bida po dito ang real-life couple na sina Janine Gutierrez at Jericho Rosales. Umiikot ang kwento ng serye sa pag-hire ng loyalty tester para masubo kung bibigay sa temptation ang kanyang mister. Pero hindi lang tungkol dito ang serye. Tagu-taguan din ito ng mas malalim at madilim pang lihim. Mapapanood po ang Loyalty Game Level Up 9:30 ng gabi sa TV5. Nasa Prime Video din yan mga kapatid, pero sa TV5 nyo po panoorin. Ang ganda, ang husay ni Echo.
2: At bukod po naman sa hit kapatid seryeng Secret in Prague, magkakaroon din po ng upcoming movie si Andrea Brillantes. Siya'y bibida sa pelikulang Laya. Kasama siya na JC Santos at Anthony Jennings. Ito'y tungkol sa isang dalaga na puno ng galit at nakatagpo ng isang dating kriminal. Dark and serious ang karakter dito ni Andrea. Naghanda raw ng husto ang actress para sa role tulad po ng pag-isolate sa kanyang sarili at pagbabago ng kanyang look. Mapapanood sa mga sinehan ang Laya simula Nobyembre 25.
3: Samantala, may handog naman po na librong P-Pop Kings SB19 para po sa 18. Yan po ang wakas at simula a visual journey. Sa loob po ay never-before-seen photos ng mga pinagdaanan ng grupo sa kanilang karera. Laman ng photo book ang 2-album journey ng P-Pop Kings mula sa kick-off ng simula at wakas concert hanggang sa wakas at simula the trilogy concert finale. Mayroon din po itong 96 pages na puno ng larawan na hinati sa 10 chapters. Pasasalamat po ito sa fans na sumuporta sa kanila sa loob po ng ilang taon.
2: Habang petunayan po naman daw ni Atasha Mula kung gaano siya kabongga matapos maging Youngest Woman of Style and Substance Awardee sa People's Asia Magazine, 11 silang lahat na nakatanggap po ng parangal. Ale raw po ni Atasha ang parangal, lalong-lalo na sa kanyang mga magulang na sina Aga Mulak at Charlene Gonzalez.
3: Mm-hmm.
2: Tuloy ho naman ang pag-arangkada ng kanyang titular role sa Bongga Kaday, The Annie Batumbakal Musical. Napapanood yan sa Newport Performing Arts Theater hanggang October 31.
3: Kamukhang-kamukha niya si Charlene Gonzalez, ano?
2: Eh, natural. Bakat,
3: kaya nga eh. Hindi, tapos yun lalaki.
2: Parang sinabi mo na kamukha mo nanay mo.
3: Ang sinasabi ko, kamukha niya ang nanay kaysa sa tatay. Yung kasing lalaki, kamukhang-kamukha naman ni Aga Mulak si Andres. Kambal kasi yan, partner. So, ayan. O, ito. Ito ang pinag-uusapan ng netizens ngayon.
2: Eh, kamukhang-kamukha eh. Anak siya eh.
3: Nagka-face na ka-face. O, ito. Nagkita.
2: Pero ikaw, kamukhang-kamukha mo nanay mo.
3: Imamates. Naku, matutuwa yun. Pag sinasabi mong ganyan, pinagkakalat niya talaga yan. Pero ito nga po.
2: Kakalat niya anak niya.
3: Proud na proud siya.
2: Of
3: good morning,
2: course.
3: Mama Tess.
2: Di ba di magiging proud eh?
3: Yan.
2: Di ba eh?
3: Oo, talagang hindi nagsasawa sa ating dalawating umaga. Dati-dati, sila lang ni Papa nakikinig sa atin at nanonood. Pero ito, naku nagkita, speaking of nanay, nagkita ang dalawang kontrobersyal na mothers ni Rene Butterbonia at Carlos Yulo. Taray, bonding! Sina Roveline Butterbonia at Angelica Yulo. Sa post, all smiles ang dalawa habang nasa restaurant. Matatandang nagkalamat ang relasyon ni na Angelica at Carlos Yulo. Na-bash naman si Roveline dahil daw sa pagbebenta ng memorabilia ng yung maong anak na si Rene. Pero deadma sa pambabatikos si Roveline. Binigay niya pa ang jersey ni Rene kay Boss Toyo. Paglilinaw niya, hindi niya ito binenta sa halagang 25 million pesos gaya ng kumakalat online. Pero ang sabi nitong si Roveline, pag siya daw ay gagawing kwento yung buhay ng kanyang anak, ang gusto niyang gaganap sa kanya ay si Dimples Romana. Oh, so Maring Dimples, kailan mo gagawin ito? Oo, oh, yan nga po.
2: Oh,
3: so yun. Oh, tanungin natin mamaya si Dimples kung siya ba'y excited na sa project na ito. Pero
2: si Dimples,
3: mga kapatid,
2: nakabakasyon.
3: Si Dimples, Romana, si Dimpy natin ang nakabakasyon. Si Dimples nandyan, naka-white. Ikaw talaga, nalilito ka na naman sa kanila. Pareho kasing maganda. O ito mga kapatid, sa oras nga po na eksakto, alas 7 ng umagang oras muna bago tayo magpaalam sa mga nandito po sa TV5. Hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactis strain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok. Pwede rin po sa website na www.ultabio.shop. Pwede rin po kayong umorder sa number na ito, 0931-033-2871. Dapat masarap at mahimbing ang tulog araw-araw. Kaya subukan nyo na po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. And once again, ha mga kapatid, sa atin pong pabida sa True FM ngayong araw na ito, para sa mga nanonood po sa amin sa Signal TV Channel 1 and 1PH hanggang 10 in the morning pa po kami ni Manong Ted. At sa mga nakikinig po sa atin sa radyo, magpadala lamang po kayo ng entry sa Facebook page po ng 105.9 True FM. Pwedeng-pwede rin po sa Viber number na 0921-822-2290. Ipakita nyo lang po sa amin na nanonood kayo o kaya nakikinig kayo sa radyo for a chance to win 2,000 pesos or more. Mamaya po yan sa ating pabida sa True FM. Ibalik na natin ang mikropono at camera sa ating mga kapatid sa frontline sa umaga para pasagutin si Maring Dimples sa kanyang pagganap bilang mommy ni Rene. See you tomorrow mga kapatid!
2: At ngayon, narito ang ating Sports 5! JD Garganera, nandiyan ngayon sa Brussels, sa Belgium. Ingat sa biyahe, samantala po naman sa ating Sports 5. Hindi bababa sa 35 milyong pisong cash incentives na matatanggap po ng mga nag-uwi ng medalya mula sa 20th Asian Games. Pinakamalaki ang matatanggap ni Olympic at ngayon nga po yung Asian double gold medalist Carlos Yulo. Matapos makakuha ng ginto sa men's vault at floor exercise events ng gymnastics, 4 na milyong piso ang kanyang matatanggap. Alin sunod sa batas, ayon din po sa RA 10699 o National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act, 2 milyong pesos ang matatanggap po ng gold medalist, 1 milyon sa silver at 400,000 sa bronze, 2.4 milyon naman ang para kay Jeyus Yape. Matapos ang ginto sa virtual taekwondo at bronze naman sa men's individual pumsay, habang 2 milyon din kay EJ Obiena bilang hari po ng Asian Games pole vault. Kasama rin po sa bilang ang coaches na makakatanggap po naman ng kalahati ng halaga ng mga insentibong unang nabanggit. Kumpiyansa po naman si Philippine Sports Commission Commissioner Pato Gregorio na na ito po ay maaari pang dagdagan ni Pangulong Marcos Jr.
3: Samantala, touchdown Pilipinas na ang mga atletang lumaban sa 20th Asian Games sa Japan. Kasama po ng last batch ng mga athletes, umuwi ang mga opisyal ng Philippine Olympic Committee. Nagpa-picture din sila sa mga piloto at crew ng eroplanong kanila pong sinakyan, maging sa ilang fans na nag-abang po sa NAIA. Kabilang dito ang gold medalist na sila EJ Obiena at Jeyus Yape. Pagkalapag, diretso po sila sa pa-dinner ng POC at ng Philippine Sports Commission sa Maynila. Nag-uwi ng 29 na medalya ang Team Pilipinas, 4 na ginto, 10 na pilak at 16 na bronze.
2: Habang target po naman daw ngayon ng Philippine Taekwondo Team ang 2028 Los Angeles Olympics. Matapos nga po ang kampanya sa Asian Games, na itala ng Pinoy Jeans ang pinakamagandang performance. Matapos nga po makakuha ng 5 medalya. Kabilang dito ang ginto mula po kay Jeyus Yape sa virtual taekwondo. 3 silver ho naman at 1 bronze mula din po kay Yape. Taekwondo rin po ang sport na pinakamarami pong napanalunan pong medalya sa ASEAN. Ayon kay Philippine Taekwondo Association Secretary General Rocky Samson, maliwanag po na indikasyon ng performance ng bansa sa ASEAN kung sa nasaan na ang level nila sa ngayon. Dagdag pa ni Samson, halos parehas po lamang daw ang Asian level at Olympic level dahil halos puro naman daw galing sa mga bansa sa Asia ang mga nananalo ng medalya sa Olympics. Sa kabila niyan, patid din po ng PTA na kailangan pong ipagpatuloy ang pukpukang ensayo. Kaya lalo pa rin nilang pag-iigihin ang paghahanda para sa Olympic Games.
3: Samantala, posibleng makakalaro na po sa susunod na FIBA window ang bagong naturalized player na si Benny Boatwright. Umaasa po si Gilas Pilipinas Head Coach Team Cone na maayos ang samahan ng basketball ng Pilipinas ang mga kailangan papeles para maisapinal ang naturalization ni Boatwright. Pinoproseso na raw ang passport ng dating San Miguel import. Sa ngayon, mga kapatid, naglalaro po sa China ang 6'11 player para sa Fujian Sturgeons. Magbabalik aksyon ng Gilas sa fifth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers on November 27 and 29.
2: Eh, dapat nga nakalaro sa atin yan. Eh, yung nga lang, ang dami nag-inarte sa Senado.
3: Yun lang.
2: Sa ibang balita po naman, napatumba ng defending champion San Beda Red Lions ang Letran Knights sa NCAA Season 102 Men's Basketball Tournament na ipersa ni Aldous Torculas. Ang overtime matapos pong ipasok ang panablang 3 sa huling 4 na sekundo ng laro. Nagpatuloy po ang mainit niyang shooting sa OT dahilan para makuha ng San Beda ang 74-65 na panalo. Umangat po sa 4 wins at 2 losses ang Red Lions habang 3-2 naman ang standing po ng Letran Knights. Samantala, nakuha po naman ng College of St. Benilde Blazers ang ikatlong sunod na panalo sa isa pang laro. Nagpakawala po ng 10-3 runs sa ang CSB para matalo ang San Beda. Ang San Sebastian Stags 73-66. Hawak nila ngayon ang best record sa liga sa likod ng 5 wins at isang talo lamang. Ang Baste naman, wala pa rin pong panalo sa loob ng 6 na laro. 7:07 na ang ating tamang oras ngayon. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kaagad, amoy palang quality ang coffee beans at punuyan ng Zantone. Na nanggagaling po sa Mangosteen, mainam po sa ating pangangatawan. Boss Mastery Coffee, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven South Shore Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you! Boss Mastery Coffee, creamy coffee, yan. Creamy naman talaga. Lumulutang ang Mangosteen, kitang-kita mo. Thank you, Boss Max! O kahapon, dami bang OA na naman?
3: Hi!
2: Aha!
3: Sinabi mo!
2: Dami hong OA, yung bang pag nagkakaedad, yung OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw, pero hindi makagalaw. Eh, nako, Ninang Tina Monson Palma. Ninang! Kumusta ka na, Ninang? O, mag-viber ka kasi wala akong text dito sa studio, hindi makakonect sa ating text. OA, eh baka naman osteoarthritis na yan. Huwag ka nang magpaka OA-OA pa. Hello! Kasi nga, meron ng OsteoGuard. Ma'am Aida. Aida Chua, thank you Ma'am Aida ha. Salamat na marami. Mag-OsteoGuard ka na rin Ma'am Aida. Ito ay merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise. Hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. OsteoGuard, salamat na marami ng aking pong supplement para ho tayo nakakapag-exercise ng maayos. Yan ha, para kay Mami Luz Biminda Galang, pabili ka kay Robert ng OsteoGuard. OsteoGuard, yes, thank you. Ilang pang importanteng mga balita, agad-agad susunod na. 2FM.
6: Sa bawat yugto ng buhay ko,
7: pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test.
8: Payakap sa yakap ng PhilHealth.
7: Tulong para maging malayo sa sakit.
9: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
10: Year after year, this place becomes a witness to countless stories. But this year, a turning point awaits. A moment that will change your life. If you're searching for something that lasts, there's more to life only found in Jesus Christ. If your body needs healing and pain becomes your reality, He can and He is willing to heal your wounds and carry you through.
11: My God, thousands of miracles are happening all over the nation!
10: Come to this 37th Living Like Jesus anniversary. Jesus is our shield. Worldwide ministry. And you will experience the fullness of God's blessings and grace prepared for you. A promise of forever. Moving towards our predestination. As a church betrothed to Jesus Christ.

0: sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
1: True FM.
0: True FM. Nako mga kapatid, ngayon po talaga ay usong-uso ang sakit-sakit prangkaso, sipon, ubo. Yun, maraming tinatamaan sa mga panahong ito, di ho ba? Ramdam po natin yan. Nagsisimula sa sakit ng ulo, maya-maya ng kaunti. Yun, meron ng ubo-ubo at pagkatapos sinat, ayan. Kaya po, ang sinasabi nga lagi ng Unilab, doble ingat po tayo. Doon pa lang po sa pagpili ha at pagbili po ng gamot, doon tayo sa subok na mapagkakatiwalaan pa, abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag sobrang mura naman na bay, mag-ingat din po't magduda dahil baka naman yan hindi effective but safe sa panahong malaki ang gastusin, sa panahon na tayo po'y obligadong magtipid. Nagpapaalala po ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Piliin po ang Unilab. Salamat na marami, Unilab. Thank you. Rod, ikaw ay naghahatid na sa iyong mga chikiting. Good morning sa iyo, ha? At magandang umaga rin kay Ma'am Ella Hernandez. Good morning, Ma'am Ella, ng Southwoods Golf and Country Club sa kanila pong membership department. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po sa lahat ng mga guro ngayon ha, na nakikinig po sa ating programa. Mabuhay and thank you sa inyong serbisyo. Yan, sa lahat ng mga teachers na humihingi po ng aumento, lalo na sa mga teachers po sa pampublikong paaralan, good morning po sa inyong lahat. Kapag po ang inyong mga lalamunan ay may iritasyon, tandaan natin ha, merong Camusil throat spray na solusyon. Yes, Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil, and yan po ang generic name ng Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang aking throat spray, Camusil. Thank you very much ha. Sa mga nagbabanda, mga singer, kabangan nyo hanap mga ahente, sa mga teachers, sa mga abogado na humaharap sa hukuman.
2: Tama!
3: Oo, pati sa mga barker.
0: Yeah.
3: Oo, lahat ng sa ginagamit, ang mga boses.
0: Po, oo, lalagi pong boses at lalamunan po ang ating pong
3: puhunan. Mga tindera, kasama
0: yes.
3: Yan.
0: So, Camusil, yan po ang ating pong throat spray. Thank you, Camusil. Ngayon, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan na kanina.
3: Higit 4 na bilyong pisong halaga po ng questionable transaksyon ni na VP Sara Duterte at kanyang mister Bino Sisi sa impeachment trial. Kabilang ang ilang transaksyong iniuugnay sa flood control scandal at sa shabu smuggling.
0: December 16, verdict date sa impeachment trial ni VP Sara, hindi pa nga daw po yan pinal at kinaklaro nga po na yan po ay sa pagtatantya lamang.
3: Samantala, kampo ni VP Sara, tinawag na pang parlor at hindi pang korte ang mga isiniwalat ni Antonio Trillanes. Sa ang China naman, kinundena ang mga alegasyon na may pinopondohan silang mga politiko sa Pilipinas.
0: Abang 2 pisong patong po naman per liter sa gasolina, epektibo simula ngayong araw. Diesel may kaunting rollback.
3: Nagbabala ang pag-asa sa peak ng Super El Nino. Posible raw na lahat ng probinsya sa bansa walang takas sa matinding tagduyot pagdating ng Marso.
0: At sa ating Sports 5, higit kumulang 35 million pesos na cash incentive naghihintay para sa Asian Games medalist at kanilang coaches. Ang sabi nga natin, sana all!
3: Sa balitang entertainment, Todomax Primetime 5, level up na naman ngayong napapanood na ang The Loyalty Game Level Up.
0: At mga kapatid, narito ay kalawang yugto ng ating mga tampok na balita na ihatid natin sa News 5.
3: Sa mga balitang pambansa, Nilinaw po ng prosecution na hindi sila na pressure kaya inalis bilang testigo si dating Senador Antonio Trillanes. Matatanda ang mismong si Trillanes ang nagsabi na nagdesisyon na lang siyang umatras bilang testigo para may alis ang pressure sa prosecution. Pero ayon kay House Prosecution Advisor Ace Barbers, kasama kasi sa tatalakay ng Anti-Money Laundering Council sa trial ang mga isiniwalat ni Trillanes sa presscon kaya hindi na siya ipinapasabina bilang testigo. Kumpiyansa rin sina Barbers na sapat na ang mga naipresenta nilang ebidensya sa unang tatlong articles of impeachment kaya hindi na isasalang ng prosecution ang bribery complaint.
2: Hindi naman po apat na articles ang dapat para makonvict, no, ang respondent. Kahit isa lang doon sa apat, pwede na pong makonvict at magkaroon ng desisyon ng ating impeachment court.
3: Yan nga po ang tinig ni House Prosecution Advisor Ace Barbers. Sa iba pang balita, nilinaw po ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol na pagtatansya lang naman ang sinabi niyang petsa para po sa posibleng paglalabas ng hatol sa Vice Presidente. Kinastigo si Tonggol ng ilang Senator Judges kahapon, partikular si Senator Raffy Tulfo, matapos silang pabulaanan ng paglalabas ng hatol sa December 16. Pero ang depensa ng abogado, administrative and logistical projection lamang ang naibigay niyang petsa. Ginagalang naman daw niya na tanging mga senador lamang ang maaaring magtakda kung kailan dedesisyonan ang impeachment case ng Vice Presidente.
4: Ang pinupunto ng ating mga senator judges na hindi po sila natatali sa mahigpit na deadline dahil ang kailangan na mas tingnan nila at mas bigyan ng importansya is not the date of the verdict, hindi po ang deadline, kundi po ang ebidensya. Kung maaari pong kailangan pa nila ng extra time para po madinggan yung lahat ng ebidensya, syempre it's still a moving target, uurong po yung date na yan. Kung naman makita nila na maraming mga pagdadrop po ng mga witnesses o magkakaroon po ng mga stipulation of facts, then mapapaaga naman po yung date na yan. So hindi rin po patas sa ating mga senator judges na bigyan po sila ng taning.
3: Yan nga po ang tinig ni Attorney Reggie Tonggol. Samantala, kinumpirma ng palasyo ang pagbibitiw sa pwesto ni Maritime Industry Authority Administrator Sonia Malaluan. 37 taon ang nagserbisyo sa Marina si Malaluan kaya po nagdesisyon na itong magretiro ngayong Oktubre. Ayon sa Marina, mananatili pa sa pwesto si Malaluan hanggang sa may maitalagang kapalit ng Pangulo. Umalma naman po ang ilang senator judges sa tila pagbabanta ng defense team kaugnay po sa paglalahad ng bank records ni VP Sara Duterte sa paglilitis. Sa nangyari nga pong hearing kahapon, iginiit ng depensa na hindi po pwedeng isapubliko ng Anti-Money Laundering Council ang anumang bank records alinsunod sa batas. Hindi rin daw ito po pwedeng gamitin ng mga end user ng dokumento katulad ng media. Kaya sa cross-examination, kinumpronta ng depensa ang testigong si AMLOC Executive Director Ronel Buenaventura hinggil sa maaring parusa sa mga lalabag sa probisyon ng Anti-Money Laundering Act. Dito na umalma ang mga senador sa linya ng pagtatanong ng depensa na tila pinalalabas na may criminal liability daw ang impeachment court at media kung ilalabas ang laman ng mga dokumento. Kalauna, nilinaw mismo ng depensa na wala silang intensyong pagbantaan ng testigo kahit pa ang media. Ganon. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:19, ang tamang oras at ipuyan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan. Mula po yan sa Megasoft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign mga kapatid ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Diaper, gawang mega soft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. Mga kapatid, wala pong maglilipat, magbabalik pa rin ang ilan pang mahalagang balita na dapat niyo pong malaman ngayong araw ng Martes, October 6, a day after our 6th anniversary. Tutok pa rin po dito sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
5: Laging true sa'yo, kapatid!
6: It's time to fiesta with Bet88.
7: Come dance with me.
6: Experience award-winning Bet88.
8: Secure. Gusto niyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlaison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
7: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
9: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
10: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
11: Nandito tayo, eh tayo magsusulong ng problema, magkaalaman.
10: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
12: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
10: Kwentuhang maisaysay.
13: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
10: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
14: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
10: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan ng may kabuluhan.
15: Nasunog na yung kwapaw.
10: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
16: Panacea. Oh. Let's start with that.
17: Para mas maintindihan.
10: May lugar ka rito, kapatid.
18: It's a beautiful day!
10: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: Pasa muna hatid po yan sa ating lahat ng FastCat. Level up ang biyahe with FastCat. Biyaheng roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Pwedeng-pwedeng isama ang buong barangay sa FastCat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen ha mga kapatid. Kung kayo po yung magbubook bilang passenger or meron kayong ibubook na rolling cargo, 10% discount po yan. Dahil sa FastCat, very safe, very fast, very convenient, FastCat. Balikan po natin ang balita sa Metro Manila. Idinaan po ng ilang guro sa protesta ang pagdiriwang ng National Teachers Day. Nagmarcha ang grupo mula Espanya hanggang sa Mendiola sa Maynila. Muli po silang nanawagan ng dagdag sweldo. Hiling na 50,000 pesos na sweldo sa entry level, pati ang 5,000 pesos na economic relief allowance. Naging maayos ang kilos protesta kahapon. Kumpara po noong linggo kung kailan nagkaroon ng girian ng ralista at mga otoridad sa Malacañang Complex. Bistado naman ang halos kalahating milyong pisong halaga ng mga shabu na sinubukang ipuslit sa NAIA. Isinilid po ang mga pakete sa industrial machine. Ayon sa Bureau of Customs, higit 70 kilo ang bigat ng nasabat na droga. Galing daw Guadalajara, Mexico ang makina dumating sa bansa noong September 26. Ipadadala daw sana ito sa Paranaque na i-turn over na po sa PIDEA ang mga nasabat na shabu habang patuloy pa rin ang imbestigasyon. Arestado naman pong isang lalaking nagnakaw ng higit 1,000,000 pisong halaga ng mga alahas sa trelo sa Valenzuela City. Nakita po ng senior citizen na biktima sa o ang nakauwang na pinto ang suspect. Agad naman siyang tumawag ng pulis kaya naaresto ito. Nabawi po mula sa suspect ang itim na sling bag, isang baril na kargado ng 3 bala pati na ang 2 mamahaling relo at mga alahas ng biktima. Napag-alaman na dati na pong nasangkot ang suspect sa illegal na droga trespassing sa Santa Maria, Bulacan. Naharap po siya ngayon sa reklamong robbery at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Hindi muna itinuloy ng Paranaque City ang muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon po sa Paranaque Public Information Office, gusto daw muna ng lokal na pamahalaan na mas pag-aralan pa ito bago maipatupad. Wala pang impormasyon kung kailan itutuloy ang pagbabalik sa lungsod. Pero may mga nakahanda ng signage na nagpapaalala po tungkol sa ilang bahagi ng Rojas Boulevard at Seaside River. Una na rin na nagsuspindi ng NCAP ang Valenzuela dahil sa rehabilitasyon ng mga pangunahing kalsada. Samantala mga kapatid, sa oras naman po na 7:26, ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website is www.mayetdelarosa.ph. May Facebook din po sila para po makita nyo mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayet de la Rosa. At may live selling po yan araw-araw ha mga kapatid. Ang pinakabago po nilang franchise ay dyan sa may Festival Mall in Alabang. Open na po for franchise ang Mayet de la Rosa. Good morning kay Ma'am Mayet at kay Sir Richard de la Rosa na everyday nakatutok po sa atin habang tayo po ay habang sila ay nag-aagahan. At binabati ko na rin ang good morning si Sir Brian at Ma'am Joyce Posadas. Batingin na rin natin ang good morning si Sir Eric and Imelda Teng, Irene Chan, Itchy, JP and Jimmy. Lagi din po silang nakatutok sa atin everyday.
1: Burger ka naman!
0: Oo nga eh. Wag na burger. Masarap yung toasted shopa. May bago tayong paborito. Hindi ba? Toasted shopa with barbecue. Ang tatakaw. Kakainis oh. Hirap mag-diet
1: ano
0: sa pamilyang to. Sa balita po sa lalawigan, pinagpapaliwanag ng LTO mga organizer ng ilegal na karera ng mga motorsiklo sa Isabela. Sa video, kita po ang pagharurot ng mga motorsiklo sa mismong checkpoint. Ang isa sa kanila, sumemplang. Nangyari po yan nito lamang weekend. Nakarating po yan sa tanggapan ng LTO. Inaalam naman ang pagkakakilanlan ng mga sangkot na rider sa video. Susuriin din ng ahensya ang legalidad ng waiver na nilagdaan po ng mga lumahok. Sa Pasig City, Iloilo, hinuli ang apat na nagrambulan sa tabing kalsada. Dalawa po ang sangkot na mga menor de edad. Sa investigasyon, galing fiesta po ang mga sangkot at nag-iinuman. Itinuloy nila yan sa isang convenience store. Kalaunay, nalasing po ang mga ito. Yan na, nagkapikunan pa dahil maingay daw at walang pangambag ang isang menor de edad. Sinampahan na ng reklamong alarm and scandal ang mga nasa hustong edad. Na i-turn over naman po sa DSWD ang dalawang menor de edad. Sugatan po sa pananaksak ang isang magsasaka ng dahil daw sa 300 pisong utang sa Naval Biliran. Sa investigasyon, misis ng sus-

Ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at maging sa ultabio.shop. Meron din sa TikTok ha mga kapatid, and once again their website www.ultabio.shop. Pwedeng-pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At muli, binabati po natin ang mga taga-Maldita sa may SM Mega Mall. Si Sir Eric and Imelda Teng, si Irene Chan, Itchy, JP, Jimmy. Good morning po sa inyo, lalong-lalo na po kina Ate Joanna, Alona, Cecilia at Maricel dyan po sa may Maldita SM Mega Mall. Yung ating pong outfit of the day is from Maldita, mga kapatid. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, hiniling po ng Department of Agriculture na ilabas na po ang Budget Department ang buong 45 bilyong pisong hiniling nito para masuportahan pong mga hakbang ng ahensya sa gitna po yan ng El Nino na tinatayang lalakas pa sa mga susunod na buwan. Ayon sa DA, gagamitin po ang pondong ito para sa mga programang makababawas sa pinsala ng tagtuyot at sa ipamamahaging fuel subsidy para sa mga mangingisda at magsasaka. Sa ngayon kasi, lagpas po 6 na bilyong piso pa lang na ilalabas na budget para sa El Nino. Ang hiling ng ahensya, ilabas na ng DBM ang natitirang halaga upang mapaghandaan ng maigi ang tagtuyot. Humina naman po ng 4% ang paggasta ng gobyerno sa infrastruktura nito lamang Hulyo. Bumaba po sa 89.6 billion pesos ang infrastructure spending nitong buwan ng Hulyo. Mas mababa po ito kumpara sa higit 93 billion pesos noong June 2025 at kaysa sa 98 billion pesos nito lamang June. Dahil pa rin ito sa paghihigpit ng DPWH pagdating sa procurement at pagbabantay ng mga gumugulong na proyekto. Mas malaki pa dapat ang maibaba nito pero nakatulong ang mas mataas na paggasta sa agrikultura, mga railway project at maging sa defense. Maari namang magpatuloy ang matumal na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas hanggang sa susunod pang taon, aray ko po. Yan ang pagtataya po ng ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office o AMRO. Aray. Sa pinakahuling pagtataya, ibinaba po ang economic growth forecast ng bansa ngayong taon sa 3.3% at 4.6% para sa taong 2027. Mula po yan sa naunang pagtataya na 4.1% ngayong 2026 at 5.5% sa susunod na taon. Malaking dagot daw kasi sa ekonomiya ng Pilipinas ang gera sa Middle East. Hindi rin daw nakatulong na mahina pa rin ang investments dahil sa pagputok ng kontrobersya sa flood control scandal. Puntahan naman natin mga kapatid ang balita po sa labas ng bansa. Good morning! 4 ang kumpirmadong patay matapos ang panibagong serye ng pag-atake ng US forces sa pinaniniwalaang barko na may kargang droga sa Caribbean Sea. Sa inilabas pong footage ng puwersa ng Amerika nitong linggo, kitang halos mapulbos na ang vessel na nagsasagawa raw ng operasyon sa nasabing ruta. Kinumpirma naman po ni US Southern Command na pawang narco-terrorist ang mga nasawing biktima. Matatanda ang kabilang po sa kampanya ni US President Donald Trump na pulbusin ang mga sangkot sa illegal na droga. Dagok naman po sa maraming residente sa Yemen ang kakulangan sa supply ng langis. Karamihan po sa mga residenteng yan sa bayan ng Taiz ay inabot po ng ilang oras sa pila, makargahan labang ang kani-kanilang tangke ng LPG. Dahil po dyan, apektado na rin ang mga motorista kasunod po ng kawalan ng supply ng langis. Sa kabila po ng problema, matatanda ang nahaharap sa tensyon ng Yemeni forces at militanteng grupong Houthi sa nasabing bansa. Arestado ang isang babae sa California sa Amerika matapos akusahan ng pang-espiya sa anak ng presidente ng Taiwan kasunod ng utos daw mula sa isang opisyales ng China. Kinilalang nasa koting suspect na si Wan Ying Jian, 30 years old mula po sa Irvine sa California. Sa impormasyon ng US Department of Justice, taong 2025 nang bumiyahe si Xiang sa Seattle sa utos po ng Chinese officials matapos itong padalhan ng mga larawan, plate number at iba pang impormasyon kasunod ng pagbisita ng anak ng leader sa US state. Wala namang inilabas sa pahayag ang Chinese Embassy sa Washington. Grabe ano? May ganon? Mga kapatid, puntahan na po natin ang ating Sports 5 sa oras sa 7:34.
Nakatakda ng maglaro ulit sa next

0: Led Chameleons ang star spiker na si Brooke Van Sickle. Hindi nakasabak sa nagdaang PVL on tour at Invitational si Van Sickle dahil po sa injury sa kanang balikat. Pero kinumpirma ni BVS na magbabalik na po siya ngayong paparating na ang All-Filipino Conference. Sa kabila po nito, hindi pa siya sigurado kung 100% na siya sa simula ng conference on October 13. Papasok po ang Chameleons sa may bitbit na momentum matapos ang silver finish sa Invitationals. Ito ang unang beses nakapasok po na nakapasok sa podium ang NextLed. Magbabalik naman bukas ang PBA Governor's Cup matapos ang mahabang pahinga. Balik aksyon ng Group A leader ng NLEX Road Warriors kontra sa guest team Macau Giant Pandas. Nakatakda po ang game mamayang 5:50 ng hapon. Susunod naman po ang labanan ng Terra Firma Jeep at TNT Tropang 5G ng alas 7:30 ng gabi. Gaganapin po ang mga laro sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Pero mapapanood po ito sa PBA Rush, RPTV. Kasama din sa Pilipinas Live app at sa YouTube channel ng One Sports. Samantala, nagtapos bilang runners-up sina Pinoy Billiard Stars Carlo Biabo at AJ Manas sa WPA Men's Double 10-Ball World Championship na ginanap po sa Indonesia. Nabigo po sila sa pares sina Francisco Ruiz at David Alcaide ng Espanya 3-2. Na-scratch ni Manas ang bola sa corner pocket kaya nabigyan ng chance sa sina Ruiz at Alcaide na maisara po ang laban. Sunod na maglalaro si Biado at Manas sa Reyes Cup na gaganapin po sa susunod na linggo sa Makati Coliseum. At sa balitang entertainment, pinabulaan ni Baron Geisler ang umano'y kumakalat na false news matapos maging usap-usapan ang kanyang kalagayan. Ang kwento niya sa Instagram, well and able daw siya kasama ang pamilya. Magbabalik trabaho na rin daw siya. Kasunod po yan ang naunang panayam ng misis niyang si Jamie sa Philippine Star kung saan ibinahagi niya na nagre-recover daw si Baron sa isang treatment facility. Hindi na nilinaw ni Jamie kung bakit kasalukuyang tumatanggap ng professional care ang aktor. Pero umusbong ang espekulasyon ng netizens na marahil ay nahaharap muli si Baron sa pagkakalulung daw sa alak at sa droga. Talaga namang nagbabalik na si Queen of All Media, Miss Chris Aquino. Cover po siya ngayon ng Tatler Philippines. Para po yan sa October issue ng magazine. Ibang-iba ang aura niya sa cover photo. Nagbabalik limelight si Chris kung saan ibinahagi niya ang kanyang wisdom mula po sa mga napagdaanan. Sa lahat daw ng pinagdaanan ni Chris, siya pa rin ang Queen. Nilinaw naman ni Gary Valenciano na walang political agenda ang kanyang naging panayam sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa podcast na Unshaken with Gary V. Ang say ni Gary, gusto lang niyang ipakita ang Pangulo bilang isang tao at hindi lamang isang political figure. Mahigit 2 oras ang naging pag-uusap ni na Gary V at Pangulong Marcos Jr. sa podcast. Tinalakay po dito ang mga personal na kwento at karanasan ng Pangulo sa labas ng kanyang tungkulin. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:38, ang tamang oras, hatid pa rin po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan, mula po yan sa Mega Shop. Available in open tape and baby pants, ang Twins Lampaign po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Yun no, nakabantay si Kuya Aero no, namali ng pindot. 7:39 mga kapatid, yan nga po mga balitang nakalat ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok po sa atin dito sa 105.9 True FM, sa Metro at sa Mega Manila. Sa mga nasa Davao, maraming nanonood din sa atin dyan at nakikinig sa 106.7 True FM.
1: Shukran.
0: Sa Cebu at sa Bohol, 101.9 True FM. CDO Cagayan de Oro 101.5 True FM. Tayo po'y napapakinggan din sa Ormoc sa Leyte sa 99.9 FM Dream Radio. At sa mga taga-Tacloban sa B107.9 FM, Kaboses Radio. Sa ngalan pa rin po ng ating masisipag at mahuhusay na kasamahan dito sa News 5, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Joey Perez, Aaron Tolentino, Jules Rich Cazenas, Jeffrey Batlangao, Randall Rito Malta, Chaska Godelban, Nicole Stefanida Canay, Associate Producer Christian Mitra, at sa aming Executive Producer na si Andrew Yusinko. Patuloy pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hit Tick sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
1: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Pinarangalan bilang Best News Magazine Program on Radio sa KBP Golden Dove Awards.
2: Salamat na marami at kay Buboy. Kamusta ating biyahe ngayon? Matraffic ba, Buboy? Ganda umaga rin kay Sek Banoy. Sek! Anyanyari sa port congestion. Pero ang sabi daw yata
0: sick. Eh, oo nga, nabanggit siya kahapon.
2: Na kay ano yata ito?
0: Na kanino ang beat?
2: Ah?
0: Sino may hawak ang beat?
2: Nandoon sa finance secretary. Anyway, sige po. So, ang tabayanan natin kung may effect ho ba itong sinasabi po na ano muna ngayon, pahinga na ilang pong mga truckers at mga brokers dyan po sa aduana. Ngayon nga pong Tuesday morning. Sa lahat ng ating mga suki, good morning! Importante, huwag sasayangin ang biyaya ng buhay. Dahil nga naman, diba what a waste. Makakasabihan ng excuse me, bigo ka na naman ba? E sandali lang ha, ito ang para sa'yo, bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. E diba nga, masarap ang buhay. Kaya laging itotodo ang arangkada na walang paliya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo.
3: Vroom vroom. Mapapa. Bravo.
2: Iyan.
3: Katalaga.
2: Good morning. Para dito kay Senyor Eric Sexon. Good morning. Nagbabravo ka na ba, Eric? Good morning sa iyo, ha?
4: Woo!
2: Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Good morning din! Para kay Junji Eustachio, good morning Junji! At kay Jude, salamat na marami, bravo tayo dyan! Okay, ang dami natin mga pag-uusapang issue ng bayan. By the way po sa mga taga-Paranaque, sa mga gagawin ng Paranaque, iniatras nila yung kanila pong pagpapatupad ng NCAP. Mukha daw pong dapat mapaghandaan ng napakaraming mga requirements para po dito po sa mga motorista. Tama din po naman. Kasi po sa Quezon City, wala nang mga marking sa limbawa sa kalsada. Yung mga mga linya sa mga intersection. Yun, importante yun muna ma-set up natin.
0: Paano tatansya yung motorista?
2: At saka yung aking laging nireklamo na hindi sync yung traffic light. Halimbawa po, kahit na madaling araw, yung agham na kanto ng Quezon Avenue at EDSA, Quezon Avenue, kakagulang sa agham, ilan lang metro yun, ha? Stop naman kaagad doon sa... Alam mo yun, hindi ko maintindihan.
0: Kung bakit ganun?
2: Sinasadya ba nila yung para may mga violators?
0: Oh.
2: Alam niyo yun, yung mga usapin po na dapat muna sana nga lahat po ay ready na para wala na pong reklamo yung mga motorista. Kasi ang hirap dyan kung sharing po ng multa yung kumpita nung sinasabi daw po na private investor dito doon sa multa. Paano kung walang violator, wala silang kita? Diba? Parang common sense, no? Paano mo naman pauubaya sa privado negosyante yung NCAP? Dapat yan gobyerno. Hindi ba na hindi po profit ang unang adhikain kung hindi po doon sa usapin ng traffic management? And anyway, mamaya pag-uusapan po natin yan. Dahil ngayon po, handang-handa ng ating The Daily Brad.
5: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga...
6: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
4: B107.9. Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: And get daily bonuses. Bet 88, your ultimate playground.
10: The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscupides.
0: Pastor Jeff, happy Tuesday. Good morning. Bilis ng araw, parang kahapon lang nandito ka.
11: Yan. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Happy Tuesday.
0: Happy Tuesday. Ba, nasaan ka? Nasa Europa ka ba? Nasa Amerika?
11: Alam mo naman tayo eh. Iba-iba ng pinagdadaanan.
0: Oo. Parang ano ha, sync yung outfit natin na parang bang giniginaw tayo at hindi mainit sa labas.
11: Yeah. Props lang yan. Yung kilikili ko bumubula na.
0: Pareho pala tayo. Pero Pastor Jeff, naku, nakaantabay sa atin ang malamang mga naiinitan din ngayon habang nakikinig at nanonood dito po sa programa. Anong magandang balitang hatin mo sa amin?
11: Well, abang na rin si Mami Edis De Leon from LA, California. Nakikinig ngayon yan. Biyanan niya ni Jamie De Leon at nanay ni Harold. Thank you so much for listening. Pag-uusapan po natin yung pagtawag daw kay Lord na Lord is not enough. Sabi po sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Alam niyo po, madaling sabihin na, Lord, I believe in you. Madaling mag-post ng Bible verses, madaling kumanta ng worship song, madaling tawagin si Jesus na Panginoon. Pero sabi mismo ni Jesus to, ha, hindi lahat ng tumatawag sa kanya ng Lord, Lord, ay tunay na sumusunod sa kanya. At dito nagiging uncomfortable yung verse, ano? Because calling Jesus Lord is one of thing, okay? Allowing Him to be Lord is another thing. So ibang bagay po yung Kristiyano sang huso, hindi sumusunod sa puso. Kapag po Lord si Jesus, hindi lang siya kasama sa Sunday na schedule mo. May, ibig sabihin, may authority siya sa choices mo. Sa relasyon mo ngayon, sa pera mo, sa ugali mo, sa mga galaw mo, sa mga bagay na pinapatakbo mo tulad ng negosyo. So hindi lang po siya yung hallelujah, praise the Lord pag Linggo, pero mas dapat na papractice ang pagiging Diyos sa buhay mo ng Diyos paglabas mo sa simbahan, okay? Mula Lunes hanggang Sabado. Minsan gusto natin si Jesus bilang Savior para isalba yung marriage natin, isalba yung negosyo. Okay naman po yun. Pero minsan ayaw natin siyang tanggapin bilang Lord. Pag sinabi ba niyang patawarin mo tong tao na to, kaya mo ba? Pag sinabi niyang magpakumbaba ka dahil sobrang prideful ka, kaya ba natin? Pag sinabi niyang maging mabait ka sa lahat ng pagkakataon, sa mga taong feeling mo hindi dapat pakitaan ng kabaitan, kaya ba natin? So again, wag lang po yung promises ang habulin natin, kundi yung lordship, yung kanyang mga kautusan. Obedience does not earn salvation, but it reveals true surrender. Again po, hindi yung pagsunod ang magliligtas sa iyo. Niligtas na tayo ng Diyos, kaya kaya mong sumunod. Yun po ang gusto kong sabihin. Kaya again, may mga area ba sa buhay mo ngayon na alam mong iba ang gusto ng Diyos, pero sarili mo pa rin ang sinusunod mo? Ang ganda talong yan, ha? Yung pinagpipilitan mo yung agenda mo, pero alam mong sa mata ng Diyos, hindi tama. Ngayon, sino masusunod? Sarili mo o ang Diyos? Tandaan natin, Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ang aking Amang nasa langit. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Lord, sa kabila ng mga challenges dito sa mundo na to, binibigyan mo kami pagkakataon sumunod sa iyo. Binibigyan mo kami pagkakataon, Lord, na ma-experience ang presensya mo. Alam namin, Lord, mahirap ang laban dito sa mundo. Ngunit nakaagapay ka lagi sa mga taong nakasurrender ang buhay sa iyo. Tulungan mo kami, Lord, sa bawat pagkakataon. In Jesus' name. Amen.
2: Amen. Salamat muli Panginoon sa araw na ito sa aming pakikinig sa aral mula kay Brad Jeff. Continuously po, alagaan niyo at gabayan sa kanyang ginagawang pagmimisyon sa aming pong programa at sa kanilang simbahan araw-araw. In Jesus' name we pray, Amen.
0: Amen.
2: Thank you, Brad. Salamat muli ng marami sa iyo.
0: May mga tinamaan sa balitang yan, sa wisdom na yan ni Pastor Jeff.
2: Salamat na marami. Thank you.
11: Salamat sa pagkakataon. Papasok na tayo sa 17th taon ng ating programa.
0: Grabe, no? Amen, amen. Totoo yan. Who would have thought, Pastor?
2: Okay, so Brad, salamat na marami. We'll catch you again tomorrow.
11: Salamat din, Doktora Kim Pascual, sa iyong paaraw-araw na pagsubaybay papunta sa iyong clinic. Thank you so much. Paalam na po ako. Ito po again, your daily Brad, your daily dose of inspiration.
2: And indeed, serving the people, Brad Jeff Eliscopida sa ating The Daily Brad.
1: True FM. Wala pang pagsubok na dumating sa iyo na hindi nararanasan.
12: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
13: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit puro kontrabida pero hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
14: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
13: Hello! Okay, 1, 2, 1, 2, 3, 4, again. 1, 2, 3.
1: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
15: Gaano kahirap na maging mother at fighter pilot?
16: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. May lipad ka kinabukasan, then you don't have enough sleep.
17: Kaming sundalo, kaming mga nasa uniforme, mas gusto namin na walang gera kaysa may gera.
18: Anong pumapasok sa isip mo ng mga minuto na yun?
19: Sasabog ba nito? Sorry na lang, sabi ko. Kung mag-isa ako, di mag-isa na lang mamatay.
18: And then, may malakas na putok na mabog. Di ko alam, ako na pala yung tinawaan nun.
20: Ibig sabihin po sa akin ng pagiging isang sundalo ay servisyo po talaga at pagmamahal sa bayan. Not all Filipinos are given the chance to die for his country.
21: Bilang father, worried na worried ako. Palagay ko yung first time ko nagdasal na nakaluhod. I was praying for my son, for the safety of my son.
22: Did you ever expect yourself to be a colonel sitting down and speaking for the Holy FP?
23: To this day, I keep asking myself, why me?
24: I believe being a teacher is a noble profession. Feeling ko may mas more than pa nakakayanan ako. That's why nag-try ako sa mag-apply ng OCC.
25: One of the most memorable moments that I had in Marawi was when a pipe bomb landed right beside me. Luckily, it didn't go off. It wasn't my time.
26: This is actually one of the trips that I wanted to do before I retired from the service.
27: West Philippine Sea!
28: Arriba!
29: Pag Asa Island belongs to us, that is our territory.

0: oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
1: True FM.
2: Good morning!
3: True FM, alas 7.54 ang ating pong oras ngayon. Ang undas break po ng Kongreso dapat daw po ay magsisimula after October 10. Pero mukha pong merong...
4: May pagbabago?
3: Oo, meron pong sinasabi na resolusyon ang lower house to extend the session until about October 12, no?
4: Oo.
3: Para nga dito po sa passage ng budget sa third and final reading. Okay, ngayon, pag-usapan po natin itong pambansang budget. Kasi nga, ang proposal po ng Marcos administration ay 7.2 trillion pesos. Sa ating pong pagtalakay na ginawa dito sa isyung ito, mga kapatid, eh napag-alaman nga natin kung gaano na po kakipot, no, yung pong fiscal how do you call this, yung kung gaano na po kaliit, no, yung pong maaari pong magalaw sa pambansang budget para nga po sa social services, para po sa mga kababayan natin, lalo na po sa mga mahihirap. Ngayon, ito pong budget na ito, makipot na nga, kinalikot pa nila. At nagkaroon na po ng ilang pong mga amyenda kung saan din po may sama ng loob itong pong ilang mga budget watchdog natin na nasa pribadong sektor, mga NGO po ito, dahil sa nagkaroon ng small committee hearing. Pero dito po, hindi hinayaan na makapag-obserba man lamang po at makapanood ang mga watchdog na ito. Kaya ating pong kausapin ang isa sa mga nagbabantay po sa ating pambansang budget, si Ginoong Kenneth Abante, ang co-convener po ng People's Budget Coalition. Magandang umaga po sa inyo, Sir Kenneth.
5: Magandang umaga po, Manong Ted and DJ Chacha.
3: Opo, salamat sa panahon. Chat,
4: good morning po. Dito nga po sa usapin ng 2027 national budget natin, Sir Ken. Ano? Simulan natin sa pinaka-basic. Ang sinasabi niyo po dito, 116.32 billion pesos na amendments para po mas maintindihan ng mga ordinaryong taxpayers na nakatutok po sa atin ngayon. Ano mismo ang binago po ng ating mga mambabatas dito po sa proposed 2027 budget?
5: Opo, dito po sa 116 billion pesos po, no, na amyenda nila dito sa budget, meron po tayong 116 billion pesos, no. 99 billion pesos po doon, flinag po namin bilang mga red flag. Gustong sabihin mga ka-question-question po, no, yung mga binago ng ating mga representante sa Kamara. Of this 99 billion pesos po, 21 billion po yung tinatagorian naming mga hard pork or mga infrastructure projects na kailangan pang malaman ng taong bayan ng kung ano ba talaga yung mga programs of work at mga cost assumptions nito, kung yung presyo ba nito ay maayos, nakaayon ba sa master plan, no. Dito po sa 21 billion pesos na ito, yung mga items po dito ay yung mga farm to market roads, Department of Agriculture, plus 5 billion po. May mga dinagdag po na mga irrigation projects plus 4 billion pesos. Nagdagdag din po ng mga Department of Health facilities, mga plus 1.5 billion. At iba-iba pang mga public works projects, around 11.5 billion. So sa hard pork pa lang po yan, no? Meron din po sila, at karamihan ng dinagdag nila, nasa tinatawag po naming soft pork. Around, lampas po yung 70 billion, mga 72 billion pesos yan. Ang dinagdag po dito, yung sa DSWD, yung AIX po, no, yung matagal na po nating kinikritisize na programa, dahil po na napupunta po, no, dun sa mga kasama, no, o mga parang ginagawa pong panlilimos, no, at utang na loob yung mga proyekto na to ng ayuda. 26 billion po sa AIX, 5 billion pesos sa Tupad, 25 billion pesos sa Department of Health MAIFIP. Ito po yung mga guarantee letters po dati na sinasabi din po natin ay dapat hindi na mangyari. Meron din pong mga dinagdag na totally new items. Hindi po ito, wala po ito sa mga proposals po ng Pangulo. Yung CHED Tulong Dunong Program na sinasabi po namin ay bagong pork no, sa scholarships naman ng college, no, 1.8 billion pesos at nagdagdag din ng around 10 billion pesos para sa mga presidential assistance to farmers and fisher folk. Plus 10 billion po 'yan, no. Nagdagdag pa sila ng 140 million pesos sa mga confidential and intelligence funds at meron pa po tayong mga nakitang mga hindi pa po natin malaman kung ano po ito, around 500 million pesos po na mga items sa Department of National Defense, no. Aside from that, at ito po kina-question din namin, yung house po dinagdagan yung sarili nilang budget by around 5 billion pesos. So all in all po, yung lahat po nang na-mention ko, yun po yung around 99 billion pesos po in red flags, no. Na-flag po namin dito po sa Budget Amendments Review Subcommittee, yung sub-panel po sa House na nakita po natin.
4: Ken, para mas maintindihan pa ng mga nakikinig sa atin, kapag sinabi ng People's Budget Coalition na red flag, anong ibig sabihin nun exactly?
5: Apo, ito po yung mga red flags na sinasabi po natin ay prone po siya sa waste, fraud, abuse, or patronage. Gusto sabihin po, pwedeng masayang yung pera, dahil in the previous years, nagamit na po ito at naabuso. Fraud, medyo pwede pong may pandaraya. Abuse, pwedeng magkaroon ng abuse of discretion po, yung ating mga mambabatas. At finally po, patronage, yung ayaw po natin na mangyari na yung social services po na dapat karapatan natin ay yung ginagawa po parang utang na loob o panlilimos yung ginagawa po natin. So yun po yung mga items na yun na tinatawag po naming red flags.
4: Okay. Tama po ba? Meron kayong sinubmit na proposal para po sa ating budget process dun sa submissal ninyo kasama yung iba't ibang sektor. Kamusta po? Meron po ba kayo nakita na kahit papano naman na-consider nitong ating mga mambabatas?
5: Opo, meron naman po tayong mga proposals po, no. Pinu-pull up ko lang po yung ating file, no.
4: Mm-hmm. Sige po.
5: Nandito po, no, sa mga items po na sinubmit namin sa People's Budget po Coalition po kasi nag-compile po kami ng mga suggestions galing po sa iba-ibang mga NGOs. Yung mga pinopropose po namin around 124 billion pesos po. Mm-hmm. Pero yung parang nakasama lang po sa house process around 6.1 billion po, no, in matches or near matches, no. So ano po yung mga dinagdag nila dito? Mga nag-agree po kami dito, yung fuel subsidy po dahil nga po El Nino at mataas yung presyo ng ating langis at krudo.
4: Mm-hmm.
5: Yung service contracting program po around 500 million pesos. Meron naman yung EDSA busway, mm-hmm, 75 million. Yung mga transport terminals po around 774 million. So may konti naman po
4: na ibigay.
5: Opo, pero gusto ko lang pong sabihin na 6 billion po siya of the 100 plus billion po.
4: Oh, no? Ilang porsyento lang yun, Ken. Ano? 124.4 billion yung line item sa funding proposals ng Budget Coalition. Pero ang nakita nyo lang, 6.1 billion pesos. Tama ba?
5: Po.
4: Kasama sa hinihiling nyong ibalik, yung 76.65 billion pesos for PhilHealth, hindi rin napagbigyan.
5: Tama po. No? Nakakalungkot po yun, no? At in fact, isa po sa mga sinasabi po namin dito at ngayon po may press conference yung ibang mga doktor at mga public health workers natin para sabihin na dapat hindi utang na loob ang health system natin, dapat ito po ay karapatan nating mga tao, no? At mga mamamayan dito po sa Pilipinas. So yung sinasabi po nila, dapat yung PhilHealth na siyang dapat na health programs po talaga natin na dapat predictable. Gustong sabihin, kapag pumunta ka ng ospital at nagpagamot ka sa sakit, dapat malalaman mo talaga kung ano dapat yung makuha mo na mga benepisyo. Ako po, for example, yung aking pamangkin, no, anak po ng aking kapatid,
4: mm-hmm,
5: 41 days po siya sa NICU, yung sa ICU po para sa mga bata. Tapos po yung bill niya po, almost reached around 490,000. Yung kinover lang po ng PhilHealth doon, around 30 to 40,000. No? So, kailangan po talagang improve, no, yung ating coverage po dito sa PhilHealth. Unfortunately, hindi po siya na-discuss at na-aprubahan sa sa House.
4: Marami pa kayong ibang proposal na magaganda sana pero hindi din napagbigyan eh, no? Merong 16.2 billion pesos for Darland acquisition, last mile schools 5.25 billion pesos, improvement sa delivery ng 4Ps na yung improvement ng delivery ng 4Ps na napaka-importante kasi tinutulig sa yung listahan ng 4Ps, hindi rin napagbigyan. Pasig River Esplanade, 1 billion, hindi rin napagbigyan. Labor inspection, 357 million pesos, hindi rin napagbigyan. Ano ang paliwanag?